0: tswa album ya go bitswa Perfect Imperfection ye le gore e lokolotswe ka ngwaga wa 2010 a ke le mapo a ko tswa go tswa go Asa ya Asa go tswa ka kua go la Nigeria o ka mo gopola motheletse a ka tsere ngwe tsere go tsatsa gago go yetsa bo jailer e bo bi banke o show me off bo iyo le bo aya da ba le fire on the mountain o batlile gore na re preacher man ya or preacher man I need you now, I need you here, I need you every day. Kenya ka wena o mothele jwa Thabela FM o nape o re 0860002452 gabelo kenya ka wena 0860002452 nna lwana re boledishane ya le se mshupa la metsotso re jolo gona fa ering ya bobedi putsiso e bonolo putsiso e di o ba gore ke ne mo ile gore mo bophelong wena o kile wa bolela nnete ya go tsentsha mathateng go ba bolela maka a go pholosa motheletse o mo yeng thobela thobela
1: yes akse
0: le kae na
1: o le mo bana
0: a wa a re fe go leng
1: ya ke mo mulo DK Matala mo a fa tsene
0: DK
1: ya Matala ya ne di di dang ke se le mo a fu
0: ne te ke le drang
1: ya ntse se le
0: ya o tsentsha di seleng
1: ya nje I've been in jail for
0: Kisi,
1: wang go le tshedi le le fela 200 a le go nela o tlhomile le go nne tshedi ga bomme
0: o diang
1: o le go tshedi ga bomme
0: o 200
1: le for 200 e e tswa o
0: gomme na malo gomme e le na le boletse nete ye we ya le tsentsha ka kholegong ya ba thiri tshona le na go tshedintse tshe le gore wena o ka re o bolela nnete e fela nnete ye we ya go tsentsha ka mathateng go ba bolela maka a we a go pholosa 0860002452 na lwana re boledishane o mpotse gore ke ne mo bophelo mo ile gore wena o kile wa bolela nnete motho mongwe ebile o sa tsebe gore nnete ye le gore o ya go e abelana le batho e ka feleletsa yo tsentshitse ka mathateng wena o rawa nna ke dio le ka o phumula leina laka ka go ntsha nnete e fela nnete yewe ya go tsentsha ka mathateng goba wena o rawa nna ke dio o bolela maka ka ra ke tsebe ya beng e le gore wa phologa 086 000 2452 re boledishane ke neng mo e le gore wena nnete e kile ya go tsentsha mathateng maka a go phologa Mutele jo mo yentobela.
1: Excel.
0: Aga.
1: Aga. Ah, stolo sa ba bira triple M matuna so na u bile la bobedi. Ape o taka ngala ba yata.
0: Ngala ba yata ba wesho.
1: Ere ke nna maka. A di ntsha ampholosha. Maka ile ampholosha.
0: Maka a ile a go pholosha.
1: Mara go pele kwa ga kgomana ke thakantsitse batho ke se ya we ya go sha go thuka re go thoka ka ripana ke rona ke re go mara kwa kwa se ba re ba shimana re ya tsa phagu o ra tsala le botho botlhola a nkhume na ke na le khumo mo mthwaka ke ya fika ya kuma le rena ya bo tshwara batho ba ratana mara a thaka bo hali ya re ka mogwano ka sebelona ka raka a fika botho lo bona re o tlile ka bahale wena o ekthoba o bolore o motswala ka batho ba re batswala
0: wara o ba khweditse lena wa re wena ge motho a fitla nna lwana re batswala
1: ya ka re batswala extend harbe ga tha a thunya mushika dingong a fitla botaka ka bohalelo ka botshantwa a re motho ke ma tara wa mona ke motswala a ka khumana a sa tshepi ya ba re go khweke fulla go tswa
0: Ah,
1: mogotse ya ka monape monna ke lwala le molekadi wa ka ka bakala a khumane ke na le motho wao some go tse tamana o tola mole o tse motho wa mole pusho yo ho tswela ka go ka gora extreme ka ka motho go bomo bomo go se go kopanya ba a di le mo tsuka mo tsala mo tsala e tsa go tsya ka ana mo tsya le mo tsola e le tlo kwa e le mo tsola di le ba rata le ala rawa ba re mo tsola a o rati o di a tsala mo tsau pile ba le gore go mo tsala ya le bona re mo tsola a ana rata bo wena o tlo finisha ba tsola ba le ba rata ne ka ka o thoko bo bogolo go le mogotsi ya ka se tshwere sa fela ba re ba ka
0: I'm police. I'm police. O go ba e ba kae e botlhele tshe mo entobela
2: ke kae
0: re gona le kae
2: o na ke tshe tsho bona lang
0: ke ite go bo se mana go bo se mesong ya lokono
2: eish a wa le bula shi e re go tshe mo hloko o ke ya le formula sere go go ya taba eish
0: ke nna la ba ya taba
2: ya yo ke nna la ba street ka pela tsore keng
0: mmh
2: Awa, ai na go ngwe monna nnete le yona mane he e ka o tsentsha ka mathata na.
0: Ke nnete nnete ka o tsentsha ka ra mathata.
2: Eh, go re ga be di gararo.
0: Mm.
2: Eh, ga be di gararo. Ai, ai, ai, ba re go bolela nnete ke a pulosha. Hey, nna ke wa go pane hey. Mathata thata mantsi ka jana ke nnete ga na mme ka gore a eh. Yo lo bona, o go bolela maka.
0: Seswa ka maka bjalo, seswa ka maka.
2: Eh, seswa ka maka awa. Sometimes say wa phologa ene ke le yona mane hey ai awa ba bolela ni mo di kate mo go ka ma mthiba kere
0: ke go lebogile tle
2: eh ke ka ma shimo ka na ka mo pitori ka
0: ah ba dumela ka mo 01 ka mo 012 ba dumela ka mo 012 ya ke leboga e maikutlo a lena le le bathile ba thobela FM le go tla gajwa la Africa bora ya ba bolela ba fa ba re e we ke ngala ba ya taba extend ka hore wena o ka no ba o iputsa rawa na ke nyoko ti phumula ke nyoko phumula lena la ka ka go bolela nnete nnete o ya feletse itse ntshitse wena ka mathateng wa re wena le mogwera fa o tseba gore nnete keng a bolela maka a mo pholosha wena o boletse nnete ya go tsentsha ka mathateng Tabela FM ya le go tlhagatswa la Africa borwa re go kgwedi ya Africa re kitika Africa

0: Taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
1: re tseba gore nako le nako ge re bolela ka taba ya batho ba e leng gore ba na le kgatlhego go ba dikwi go batho ba bongwe bote go na le batho ba e leng gore fela re sola mola re sa kwešiše gore batho bao ba kwa eng
2: ke
1: thabela go ba le wenatlhe
2: go thaba nna ausi mankuku baby go ba mo legono ke go tsengwe ke le ngwane e leng gore nna le papa ka ne le re close ka kudu re le batho ba re lenkosi ge ba nyaka selo ko papa ka ne ba romanan ga gone nto kileng ka e fila mo bathong ba banna so be ke gore maybe go ne go jalo cause ne ke se na le experience ya both sides by that time nna a nrata ka kudu bene o meola so e le motho e leng gore ke kgone bona rae mane this thing gore ke e filang go rara a sentho e le gore ke tlabe ke makatsa batho ke ile ge ke tlo ya gae ke setse ke thomile life e ya go phela le basadi ga ge shwe a senke ba nyaka gore ke file gore ba bona change and a senke ba ndudisa fase gore ba mputse diputso tse ngata-ngata
0: ke ka moka di hwetse go tloga ka ira pele go tla ka ira boraro mosagare mo go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso Gospel First Day go Thobela FM re fodisha moya wa gago o psine ka Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso le gala la mmino wa gospel go Thobela FM Moshate wa tsebo
3: everybody get your feet happy let's go come on

0: nnete le nna ke be ke le Jonathan Nelson ke be ke tla tshepa ka gore tshepo ke e le gore ke na le yona mesong ya lekgono gore ke modimo wa metlholo ya sebeletsebeng ya gago Jonathan Nelson a e tla gore na re I believe ya ke koša e le gore o tloga o ipsine ka yona ke a tshepa ebile ke a kgolofela gore wena o tlogile o ipsina ka yona ya metsotso gabeelo ya re ke ye 25 go ikela gona fale e reng ya boraro ka morago ga nako ye e ka se go fetseng pelo nna le wena tlabe re tsena fa ya mpotsa meseng ya lekgono o leetong o lebile kae ka nako ye e le gona o sepetša eng o motlhedi wa dilori goba o motlhedi wa sefatanaga sa go sepetša merwalo ya mpotse go nomoro ya 086 000 24 5206 000 24 5 2 ke tlo bodisana le wena o mpotse gore na e ka ba wena mesong ye ya labone labone la šupa kgwedi ya mopitlo na e ka ba wena o tswa kae o ya kae o sepetša eng ka nako ye ya masa le gore na e ka ba mo o sepelang gona mmila owe o go bjang ya seemo se bjang mo o sepelang gona na e ka ba le itemogela dihudi le itemogela diphoka ya ge le gore wena wa o tlela wa kwa gore mmele o lapile dira bonnete ba gore o a khutsa ka gore le rena tlabe re khuditse le bomma ya tlabe re khuditse le bomma ka sontaga ka kua gola uhuru mo e le gore tlabe re itshina ka letšatši la bona la bomma Mother's Day
1: Bomma, tlogelang dipitsa. Tobela FM e mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagatši ba Tobela FM ka santa ga sa le some mmei. Go tshoma ka ire le some di mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatši ba Tobela FM le ba raloki ba mahlakung. Ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipsina le lena. Lena na la melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha thui ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga sha go tjona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go go thabisha ka mmino. Gore o kgone go bakarolo ya mokeko wo mobosebose woo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Tobela FM ya letlhompha
2: Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
3: isa bolela taba gore Robert o rena o nya konya la re thabile no le o nya go tsa rena magadi ke bokae
4: o
3: smile
4: e ma pele man o nya go mpotsa gore mushimanga no bla le serious e ba la kwane dvd o bona re metse go kae 1m
5: ye ke todi ya labone le ya mahlakung hlwaetsa e be ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakung bošego bja labone le
2: Tobela FM
6: Mo shatter the people who

0: re gona ke a kwa manitlanda manitlanda nke le no reng ga nyane le phagamisa lentšhu ya lekwaga le gore le reng
1: ke o kgwatha barutisiba kwa amadiba le morutinla ke lebeleeoin morutin mekhumatlong mo amatlong ebile e re kere bobaoa ba dnameleng moyeng kaaokgotsake bafeka ba ba lebalalemalo la ba tike lengwalo le re leseka ba latlhokatego ka ba ba itshobaletseng gobane a se ba
0: All right, Manitlanda. Ya ga botsa ka re ke mogala wa gago na le go mathata. Re kgwatha ba ruti ka lengwalo la mesong, re kgwatha ba oki, re kgwatha bomma, ke beke ya bomma, ke beke ya ba oki, ye re leng ka gare go yona go bane kgwedi ya make moka. Kgwedi ya make moka ke kgwedi ya bomma. Ba bona bomma ba ile gore le gana joale. Ba lapile ga ba sana matla go ya matolong. Ba gona ba ruti ba ileng gore ba tsere kholoro ba ibietse ka thoko ga ba sana matla ba kwa ba lapile ka gare ga diemo tse ba leng ka re go tsona dikereketse ba leng ka re go tsona a re ba tsosholosheng re ba kgwathe ka mmino wa Gospel Thursday ka moshate go sele a re lotseng re bona le kae a re a leboga pa ke kwa
2: Ke
0: muro, Robert Muro. Oh, okay, muro. Kya kwa Eh.
2: Ba wo agere wo kumne. Le ba le mo di papeng tse tsa.
0: Iya.
2: Ke ba khotsa ga la ngwala la ba tso ni ka bo bidi. Ba thoma go 16 ire ratela ga me sa le se khaul tse go ratela.
0: Amen.
2: Ke le le wo ga ke tsela se
0: Amen. Murwa. Relebo. Reboga. Reboga lengwalo leo matlafatswe ya go tsaka re go lona ka mshate go sele go sagaletse.
3: Mali.
0: Arlocheng.
3: Litai.
0: Go sele go sagaletse.
3: A go ke khotso.
0: A ibe khotso ka nete arlebo.
3: Ya thoma tsena mali.
0: A o ba ke bolela le mama.
3: O bolela le kreni a phane ka bo dikana a maskra.
0: Oh, Kahaman's girl. Yo, Maki Kana. How about Tong? Batong. Khadi Adiko. Ke khopela wa le kolobetsa se shate re a le tabela mama.
3: Eh, ke re ke thata o. Ba ruti ka boka khutlo tse nne tsa le fase.
0: Amen.
3: Le bo mme ba meratelo khutlo tse nne tsa le fase.
0: Mm.
3: Ke re ba lebelle mo bukeng ya Psalme 27 ba ikhotatse ka yona. Amen.
0: Ke a leboga ebile ke thabile. Latse ba re keng le thabisitse nna le go feta a le tsebe. Ao batong re a leboga ka nnete ge se a le moya se le fitlhelela ka mo Hammanskraal ka nnete a re lebogeng kgadi ya ga Kekane ka moshate go sele go sagaletse. A re lotsheng ba ga sebeta? Go sele go sagaletse.
2: Baba sa go pishe mpito ya moramotho
0: ba sanga di shemba thoka dikerekeng
2: o bo tsumo tse motho bo tsara moruto nga di shije kerekeng
0: ba ga se betse
2: lengwalo le ba fa lona ke di pisalo me ke le ka ha ke ofeta wena o bole jo re pisalo ne mo di pisalo mo ga re ya bo
0: ya
2: di pisalo me 13 verse 1 to 4
0: pisalo 13
2: verse 1 to 4
0: all right
2: ya lo ba khadis
0: le baga sebeta a re lebogeng ka moe ke a ipitsa gore phefo ya ka mo Mpumalanga e jwang gape ena pula e be e tlile mabane re etetše le maloba o ka re be itlo tshola phefo engwe a re tse bore tsa ka phefo lena e tsa ka Gauteng go ba etsa KZN go ba etsa ka mo Western Cape yeah ba comrades marathon e tikisheng wa go ditloboa o ka re ditloboa ka phefo re ya kwa gore e shetse itsenelela jwale ga e shetse itsenelela le rapong kana jwale re tlo ba ka ina pile ka ka di 25 tsa May re tlo ba ka e ka di 10 tsa June Yo 086 ari tukisheng ke ra hore le rena bohle ari tukisheng ka mapai shetse re lokile ba wa mishimong a ke tse ba hore na ma wa yega na ka mapai na ari khothe ba ruti ka ene tsela ye ari khothe bomma ba ile ngore ke kgwedi ya bona ke beke ya bona re ba keteka ari khothe ba oki ba ile ngore le bona ke kgwedi ya bona re ba keteka bo ikhafo mishimong ya bona etse ge re bona masia ke moki mo a fetileng gona ge re bona bo koko ba be ba lwala ba le dipateng tse fishang ba kgonne go tswa dipetlele ke mo go fitileng letsogo la moki ge re bona gana jwa le ka monkgore re go atonya ba bangwe re shetse re pitlaganelwa re tsena ke diphefo re tsena ke malwetse lwetse ge re phafoga ke mo go fitileng letsogo la moki ka mashate go sele go sagaletse realo cha batong
4: Isaac
0: Mzee ka maga Yo Isaac re le bo ga ba ga
4: Ya re sa tsogile ene re la ene yana ke ntshi.
0: Re le bo.
4: Re ntse go tsamba re tlo ba latelang.
0: Eh.
4: Ke go tsa muruti ya ka ile go mashala di ka maga sekororo. Muruti ma sa di ga sekororo ka re muruti mothapo ka mo ka ka masione ka maga mothapo muruti ntsha go ema ke ra tsoge. Ka bo ka re muruti bo pape ka molase go go ka re tsogang ka tsosa ke Isaac Mosae o tsaka mo ga mothapo mosadi
0: wa tsebo le o ithabisa Isaac Mosae re le boga go sele go sagaletse
5: a se go bo
0: a re le tseng
5: le ka
0: masa se le lena le tsoga jang
5: a wa le gona le re le bo Joseph Masogane
0: buti Joseph
5: ka mo fushana ga go buti
0: a re le bogeng batho ba ka ga go buti
5: ke tswa ka go buse ba re tloka go latelana moruti ba tladi moruti le laka ga mmogo le moruti ke kana ka mola faltene ka mola ba go buse ke nna malusi Joseph Masongane ke
0: mmogo buti Joseph re le ba ga hleba ga Masongane ka mowe ga go buti ka moshate go sele
6: o sele go sagale ke ka la bone tla wa di ya mashelo
0: moruti moruti moruti le kae moruti mashelo
6: ka tshebe tere ga skoro re pila ga botse a se ke botse ke go ratya ke go nna ba ga go tsoa
0: ma a ba tsenga re le bogeng ka nnete ba shetse ba le kgwathile ba re moruti pagamang sele tsogang
6: le nna re ka nne ke ka go go tsena ke mafolofolo a gore a o
0: a re le bogeng
6: re le nna moruti a fatshe ba bangwe ba ruti ke re bishop mashile ka kwa the ox a khwatse ke mmino a se dumedi ke re mo ke sho motswala ka o ka kwa le thaba ka kwa ho sepe le na ke a mogwathe monna yo Julius Mosoma ke le tshe ka mo ifanye di wa kreke ya moruti wa shalo di show ke director mo go se ke ba thoba ga khwatse ke mmino a se dumedi ke a barata mo shat
0: mo shat o kwa tsebele ba ithabisha re le boga moruti ka take 3 ga skororo ka mashante a ile seni
7: a go pu
0: yo mami batho gape nna ke kwa ke tshoga gore lena gape be ke tsho ya bobe di pfeshe tir dira ka tsela ye kwa gare kwa gena ka itlo theo ga re o ba kae
7: yo a wa to ye
0: hle itseni a tseni marega jwae Kanet, ke nako ya gona mami. Kanet. Yo, mama Dlavi.
7: Ke ga ngwana.
0: Go sele go sagaletse mama Dlavi le na ka le hlabile.
7: Go tsi go sele kharela tau ya tswako.
0: re le boga mama ile satsogile
7: a khupe tsange bo koele gore ba itse khupe ke
0: awa ibile e sengana joale modimo re ska le bala lentsho le modimo le re ke le hlokometse go tloga bunyaneng le sale masia ke sa tlo le hlokomela go fihlela le ba diputsi o sa le hlokometse ke
7: tsela me 23 verse 4 e le ga nka se tla bula ko ngwa modimo le
0: tsinga nka se bua bo ifeselo. Amen.
7: Amen.
0: Ape na dilojetsa di touch touch wa tsadi ala pish ko ro sa ro ro wa bolela ga botse a wa dilodi no tshaba gane ga botse mo masa all right tsarelo mo rutisele phasha ka maruping le Christopher le Padima ka Sprint Slover Park mo rutse Abraham Mogoro are ke a leboga batho bao a batsoge ba gwathe ke mmino wa Gospel Thursday. Thank you so much. Secretary ya ka le ena ke a leboga ke makobe ya ke Vincent KV ka Psalm 56 verse 1-2 ke re a ba e bale kwena di maboya a re lebogeng se sekwena di ka mowe mashato wa tsebo le boithabiso engwe she ba re ke mang. All right, Evelyn Lebebe. KV, Jimena, ke kgopela gore o nkgwathele baruti Shiba, ke moruti FR Tlologele, Tshepang Veki, le moruti mama, uyo wazatsisi. Yeah? Aretz. Ke bala ka mogoeng o jeng a kere Evelyn. Bale ka bolobedu, Evelyn Lebebe, Stain City, aragae ke botokwa. Rapasha Arlebrin. Mafiri Shoki Kistutla Satobele FM Squan the Queen. Ardumela my scan the queen. Nakopela gore unsu shite malume taudi mushidi alingwabe haranto le malume le katika papa kopla mokubani alikamala ngwabe gamaepa le malume peteledi mokabani rimicha malume skolong ngwabe ga mphana momong ke show ke stula sa thobela FM kamola gamalekane ngwabe next to the who up them awa ye ke letlakala ka moka the immaculate. Are throwback Thursday, KV, Gospel Thursday, ke a go leboga, ke a go tamisha gape, kgopsa, taogele ga mashego, wena o mashego a malala. Ke kgopela go kgwatha bomma le baruti, ba dikereke Shiba ka moka, lefase ka bophara, ke re a ba kgwathwe ke mmino wa Gospel Thursday. Lengwalo la ka la mesong, KV, Jeremiah 29. Go bomma, go baruti, ka moka. Jeremiah moji le ntjula modimo ge le mmoledisha o re morena ke na fela ke tsebang merero ye ke le reretse go yona ke na fela merero ye katlego e sego ya tahlego merero ya bokamoso bio bogolo fetjago Jesu ke morena ke Jehova Jaira KV ke kwele ore rimitsa ka mainafe ke Jehova El Shaddai ke tau ya le lokola juta ke ral tatana e eh, kichi poko poko. He, Jehova ke yena moshabelo byaka. Yeah. Ke the Immaculate Ramoreta. Arana re mija mang modimo seskivi a ke khothe moruti gwane a le ka mola moletse garamphele ke khwathele ba o ke kamoka ke re batswa ke re matswele pele all right tsorelo ba tswele pele ka go dira mmereko e motse ye ba itirang Allen Mabotja ke le ka mo katlegong tsholo section ka ga Mabotja all right oh Allen Mabotja go tswa ka mala dithabaneng ke nya go le go fast fane se se sa wena Allen ke re gane ke Mabotja ke Allen Mabotja go sele go sagaletse my doctor Tumela ke gopela gore o mkgwathele ba o But so she came in with Gospel Thursday. Ke moiki motapo. Moiki moko. Moiki lhodi. Bauki ba kamukahabona. Baka mo cliniking ya Block 14. Mankhaile ramlepo. Ken nani leker. Hota hona kamo mankhaile kafa. Reale bo khasama. Bauki bao abakwate kimino wa Gospel, Gospel, Gospel Thursday.
8: Kgweding ya bašomi thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: ke dumela gore a ke re boruti ke pitso e bile ke mošomo ye re tlo e lebelelang ka gare ga kgwedi e leng gore re lebeletše taba ya diemo tša megopolo ya rena ke kgwedi ya go lwantšha taba ya kgatelelo ya megopolo gore ge batho ka dikerekeng ba šala ba e ba le kgatelelo ya monagano go tlaba go diregileng ke eng e hlolang depression ka gare ga dikereke Rona e aparela bo mangkudu depression. Putego barut e tlabe e hlolokeng ke re tlabeng re lebeletse. Lean on me, Bill with us.

0: ba ra isa le gona magareng ga rena a re saitse ba gore you are my sister's keeper you are my brother's keeper ile kai go bana gere bolela ka se Africa ke sona se gore ke hlokomela ke ngwanesho le nna ke hlokomela ngwanesho ile kai taba ye Just lean on me arisa khona watse ba gona re ge ke kwa gore ke a palla ke go yema ke a takateka ke ithege ka ngwanesho etse ngwanesho ke bolela batho ba ke philang le bona e ka ba moshumong mo re fetjang na go ntshirile gona e ka ba ka kerekenya arisa khona bail with us taba ye o kare ya tsebe nyamela joang artsebe gore e subella ka tsela efe arisa khona gore ge ke kwa gore ka kerekeng a ke khone ke dikologa nka ithega ka ngwanesho ka gore tsebe gore ge re le phuthegong yetse re go pala gore batho ba bate empa le khona go sale jwalo batho ba tlogala dikereke ka lebaka la kgatello ya mogopolo batho ba ya dikerekeng ba re ba ya go fola e ba fihla ba baka gare ba yo ba baka gare kgatello ya mogopolo ba hlaselwa ke depression ka dikerekeng ba ruti ba hlaselwa ke depression na taba e khona ka jwang motho o hlasela jwang ke kgatello ya mogopolo ka kereke na ya khonega motho a hlaselwe ke taba ye go tla ba go diregeleng ge mo ruti a hlaselwa ke depression ka kerekeng e tla be e bakwa keng a hloletswe keng ge maphuthego a e ba ka tlase ga depression go ba ka tlase ga kgatello ya mogopolo ka kerekeng ye re tsebang gore re ya go fola re ya go ihlama ka ditlhamo tsa semoya he re ya go aparelwa ke phulogo ya modimo motho a palelwe a tswe a dule gae a hloye le kereke go tlabe go diregeleng ka nnete re ya kgona go hwetsa dilo tse ka ra dikereke re tloba re lebeletse taba eo ge re feleletse megala e ke tsang ke mafelelo ga jwale ge be kgona o bulele seyalemoya o ka gare ga moshate wa tsebone boithabiso ke thobela FM tao ga dikega mashego ka gare ga lenano la go sele go sagaletse ga jwale re feleletse megala ya go kgwatha baruti ka mmino wa gospel ba re ri ba lentsu ka mmino wa gospel bo mma go bane elebeke ya bona ka mmino wa gospel ga mmogo le baoki kamino ma gospel ke go pala go tsheme gala ya mafelo felelo ya Evelyn ke a go bona sa ma ke a kushisha a ke re dilo tse technology le yona we bone mona na ono ro gwatla wa gotla letter le lengwe ka phosho ke a bona gore ye be ke sa ikushisha ya gore ke gwatha moruti Vicky le moruti mama ke re mama enye gane ke mama nyoga go ba mama nyoga bazet cc ka bolobedu are le bring ga wena Evelyn ge we di kishte taba yeo a ke tsheme gala ya mafelelo felelo shi ka mshate tobele fm go sele a we a ke hoja motho a ke fete ka mshate go sele go sagale tshi
1: yes ke ni
0: a re
1: ya dumolo mulo mo ba ka e
0: ke a kwa
1: saya one mo sani mo festival ya le ba sani ba limpopo Basadi ba re le nne se fane ba mo di mpopo le banyane. Thank you.
0: Na sekelekwe. Lo gore le leng ke no kwa mosadi nyala. A sekelekwe e bile a ka kwa leader le lena. Ka mshate go sele. Go sagaletse.
2: Ke kgwe.
0: Arlo cheng.
2: Malume ya ke tsike nna ka matla le tswa botlhagadi.
0: Re a tsoga ba ga matshobela.
2: E wa tonya ka matla.
0: Shebana. Ka botsa phefo ye ire a pareche ka mogakere
2: ka moka ka moka ka ka moka wa tsenya ke pula gae
0: pula ye la be itlisha tsona tabatse
2: a ire ke sa ka tsenya na go je tsware moruti le mmao motleng ke re ga ke re moruti se le tsela ke boe ke re mma marea matlo matela le la ka di teng ke mmare na bana ga di ke a le bo ke re ka tsile le le botseng ke re
0: mmalo maketse ba ba be di ba mafelela ka mshate
2: go tsone
0: Ai ate. Yo, lo gona.
3: Lo gona ra le na le.
0: Eh.
3: Lenala are le tsoga.
0: A wa re tsogile seswini.
3: A wa rona.
0: Are le boreng ke le tshele le ba bedi ke tla nke.
3: A wa
0: le we tshi bile ka re ke le topile le ba ba bedi ka Porsche. A re tseneng.
3: Ya le bo. Eh gre ba o ki ba spetela sa fan Felden le Bologwane ka mo province ke a ba le boga.
0: All right.
3: Ke mo jimo a lotsele bona ga lengwalo la Bisalem 23 be modisha wa bona.
0: Ba le hlokometse batho ba o ketse.
3: Ke mana ba re thokometse la ga re ke ga re ga mal tsiga re ga dilo ga mo ga le khotela.
0: A re le bogeng batho ngwe le boga se swine le go le kwa gape hle le sa le gabotse ka mshate le gone. A re with Eddie.
4: Ke khotla ba ruti ba krekea na le ria tse le ba krekea sentengana
0: re leboga
4: re ba fitlhelele ke nino kwa kostele di salum ke 23 di tsene ba re tsone ba re tsone
0: re leboga taba yeo re leboga go bane ke nngwe re e boledishang le gone re bolela ka taba ya depression ke gatelo ya mogopolo kgwedi e ke go hlokomela monagano kgwedi ke go hlokomela monagano maemo a mogopolo ya all right tabalesis kv a ke kgwathe barutishi ba moruti mokoena Patrick Hlabishi ba le ka practicier moruti mahlo Oxley ba le ka molagama ke eish ah what's that 999 khane mara o tshabelang molaitsa o tshabile molaitsa ba gago sam a ona tab ke tlhaba go feletse re ke bone eme ma felo felo ye ka ba go itsene khane fa ya o tshabile
5: Mokgweding ya bašomi, Thobel FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma gabotse le bašomi ka moka. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Ka nnete kwa tsebo le boithabišo. Megalela ena eno fela e ntšhabele, eno fela e re tšhabi, tšhabi a re boneng.

0: tongue area le ba efeso tongue name spray are amogeleng e phologo ye go bane ka gare go yona go na le mpho mpho ye o killing chu. How is the name? No other name. Todd Delaney. Kena tlangwena rere. Gospel, gospel, gospel Thursday. Lina la go fetola maphilo a batho. Empa lona le sa fetoge. Lina la go fetola maphilo a batho. Lona le sa fetoge. Oh, ke matla lintshile. Ke matla a lona le a fetosha. Empalona ga le fetoge re le boga metse sengwe mo semopedi nne re lebile gona kwa iringela ya bo tlhano ka gare ga mshate wa tsebele bethabisho ke na pile ke kokotile ke tsena ka yona tsela ye mirwa
1: galocha
0: arlo cheng le gona
1: re bona re ka butshaleng
0: ke kole bana ba kopane ba kwatile ba be fetela mafelo felo mabane ba re na mono o nwele go fikae Awa wa bana re ka bona papa ya mkhuta ba bangwe ba ra wa nke Mamelodi Sundowns ma Sundowns e no yang e se e no tsalang se hla le lesna le ke le sa thopa
1: se ba re xa ba re na re ba lietse mollemo
0: gape a singe ba tshepe gore le re ba shibane ba pefeni ba le ka ntsha le rena jwang he jwang ya ne petegile e diregile mabane
1: e yawa re ba tjotse mo fola ba so ntse ba re ba re bona ba re khuna mena
0: Yeah, very smart. Smart at home. Really, we're gonna mirror. Ready, man. We're official. Now, Leon, I'm gonna cut a camera. Camera, we're gonna miss us. Emma, Simi, I'm raro. Nete, kita biki, kita kwa na kafau gali na kire shoko la tsila. Napa rusile le mirror.
1: Ya ga gata we sho re tlo ba re di sola ka metsotso e metlhano go itjela e ring yela ya botlhano tsona di ya ka rtsa gore ba dudu ba ka location la Thembisa ibile ke go lo tshalo yena fa o ga e motho we sho ditaba tsona di gona di re ba dudu ba ka Thembisa ba ikhatshitse mebileng ba dira ditshupetso tsa gore mabenkele a ba dudu ba dina ga di shele a tswalelo ka ge a re kisha ditjweletjwa tsa go fetwa ke nako letela pego ibile ra go bolela channel le mogatlo wa Action SA ba bangwe ba di tsebi tsa maphelo ka Afrika borwa ba le mo sha ba dudu gore ba seke ba tshoga ka mora ga dipego tsa twa ya hanta le tela pego fao conference ya lekala la difofane e thomile maabane ebile e fitlha pheletsong le kgono kua Captain Park botlhabela bja Johannesburg ra go boleišana le raditabo a rena yo a shetšanego le merero ya tša ikonomi maloko a mokgatlho wa National Colored Congress ba kgobokane ka dikantorong tša mokgatlho kua West Ridge Michels Plain gola Cape Flats go rapelela moetapelo wa mokgatlho yo a golegilwe go Fidel Adams letela pego fao tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono ke yona e ya gore badudi ba ka location la Thembisa ba ikgašitse mebileng ba dira ditshupetso tsa gore mabenkele a badudi ba dinaga dišele a tswalelwe ka ge a rekiša ditsweletswa tsa go feta ke nako wena tsweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 0784591988 go ba letlakaleng la rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba motho wešo lenaneo le ke tlhokola tsela ntshebele motho o sebela ko abo ka masa
0: a ke go leboge a gona gore se ke a boifiša taba yeo bolelang ka yona mmiro ka gore ke ya gopola o kare maabane tona ya maphelo o bontšhitše gore šetse re lobile maphelo a batho ba babedi ka hunter virus ya ke ngwe e leng gore e napile ya re boifiša e ya re boifiša yona taba yeo gore jwale ba nna dilo tse di tsupologa kae nna malwetse a tsupologa kae a hlola keng all right re ka re ga metsetso e masomepedite re lebile e ringela ya botlhano ke na le wena re na phele re tsena ka gare ga megala yera e leng gore re na le politician ya masa gore taba ye e ya boledišaga na re ka gare ga dikereke ka gare ga lešašhe le kgono re lebeletše malwetse a mangwe a e leng gore batho ba gwete ka gare ga dikereke le kgono re lebeletše taba ya kgatelo ya mogopola e leng yona depression e kgone ga jang go na le batho ba bangwe ba re ba boa maokelong a eletswa e ya o nyake kereke wena ke mo e leng gore o tlo fola ke mo e leng gore o tlo thobega o mongwe gantsi o na ba ipakela bolwetse goba o mongwe o lesa a ipaketse bolwetse a be a re gopola gore kereke ke le gae la khutso ba bangwe ba re go fitlha ka gare ga dikereke wa tsa ba tlhaselwe ke malwetse ga e shita le baruti ba tlhaselwe ke taba ye ya khatelo ya mogopolo na ya kgonega re kgone jwang go tlhaselwa ke khatelo ya mogopolo ka re ga dikereke maphutego a kgone jwang go tlhase ba ruti go ba go tiregileng motho a e ba ka tlase gataba ye 086-000-2452 ka bra fao bo colonel le bona ke ya ba bona ke ya ba bona ba itukisha le bona ba re re mogo ka re ga mshate wa tsimone bo ithabish 086-000-2452 ke mo ile ngore re tloba re tsena gona ka gare ga megala na le wena ka bra se
2: Bisa bolela taba gore Robert o re yena o nya go nya la re thabile. Mo le o nya go tsa rena magadi ke bokae?
3: Eh?
2: Ke smile.
3: Eh ema pele man.
2: O nya go mpotsa gore mushimane ne o bula le serious.
3: He man. Eh bula gar kwa ne DVD. Eh o bona re metse go kae? 1M.
4: Ye ke todi ya labonele ya mahlakung hloetsa ebe ka kotara pele ga iri ya seswai kora to 8 mahlakung bo shego ya labonele
0: ke ma tlhakong tseo bosegompio ke ga se tabletse lebsa lady nna le wena ka gare ga metsetse le seme sesengwai a rena persene megaleng 086-000-2452 go sele ge ba kgona go bulela sealemoya tsabe ya gore sa ithabela wena motho motse le wena re tšhameng re gapana ka gare ga nako ye re selemo gore ya leboga ka gare ga mshate wa tsebone boithabiso 086-000-2452 ya boledišega ka mshate go sele Tobel.
5: Alo se skupul kai.
0: Re bona le kai mamana.
5: Re bona rale.
0: Re le boga.
5: Ba ke se tshe ke tabe ya bana ba ma shile. Ya tumi.
0: Eh.
5: Ke se ya ga go ka tshe ko ke na tshe tshe le ka.
0: Oh, etse ke le khono le abolela ke a gopela ma mane flora ma bana re ke tlopalla ke go tsena ke fitisha engwana sisi ngwana moratho wa gola.
5: Yeah, I'm a machine. O ke le gore na ko ngwe le gore go ya go yana mhlamongwe le ta bona ka go tsa moruti. A mo go tsiya tsiya ka mogonyano mo se sekolo.
0: Ho wa bana.
5: E ne di le ba ruta ga tsagape. E ma sa bona o ke le gore ra ke ke mara ba le le tsira sa le ba bangwe. A te mo sa le mo le le tsimo sa le le o kere ka rana.
0: Ah.
5: Ntile ana mo ta be re fihla ka la pengwe ri ya ne. Ke tshwane shapa. Ke uru bole le no mo tota bunguria. A kru ena le le ke nna go kriki. Ke ndi tana tana re tsoga ka lape. Ke le ndi tama ona mo kriki se skopo. E ne le bona ka bo bona ba rutwe kra se rutwe mo de. Ke kre le ba rutwe ba ba fo tre ya ba pa.
0: Ke le.
5: O ku shishu.
0: Ke le. Ke le.
5: Ka ona mo
0: ba rutse ga ba le sware go swana
5: e bona ka bo bona ke re bona ka bo bona ke mo play ba ba sa le le nka gore a bona ka bo bona ba kwa ne ka la teng o ne go tlhagane ya lata rena tshaba le rena ka mo re ba fetse ka mara gore na le tsara tsa malapa rena nanti le yona e ke shona khatello mo motho a ke re bona ke batho
0: ke le bona ke batho ka nete re ya re tshwana le bona ke a lekwa ke le kwe ile ma mo ne ama a ke leboreng ya o tshedingwe e ba ile tshe motho a tsane le tsana ka gae ga fitla ka kerekeng a ntshetsa pefelo yela ka mashate go sele go sagaletse
6: se skediwe yang kwa tsa topic yang kwa tsa
0: empa bo sa sanela go tsena ka ra sgalotse ene mathobela
6: marelo tsarelo mara eno re ke re a mabedi ya mararo gadi gadiwe
0: ke tedi tshe ke tshe mathobela
6: e le tsaba moyo mo yo krera sa kwa nna mana wa re re sha o krera sa kwa nna re le baruti ya ke re ba
0: bana ka kereke botata le sa kwa ne jwang eleng botata eleng
6: a engre e tsana le o tshimo le ka sekwane mo leng le ba bantsi ke re foka moyo mo bi mo mo le sarato mo
0: ke yona e kholang e hlolang khatelo ya mogopolo
6: e ke yona tsala khatelo ya mogopolo le ba tsaka kereke ngo krela bona ba tya le tlhakore ba rata moruti mmangwe mmba sa marato
0: o moyo mo
6: ka kereke ke moyo mo ze gadi
0: ke go lebogile mathobela ka mshate wa tsebelo bitabisha
7: I'm going to go to the house. Ke magotla go tla SKV ba ruti ba bantsi ba rena aba tsebe baebele ba ruti ba tsiana go etele le ba tsene ka rama ngwala ma fetho ba tloka mangwalo ba re fe mangwalo ba re thobe mo dipenong SKV
0: he ba gona ba go no ba ba ruti ba sa tsebe bebele ba sa tsebe lenjula mo ruti ya ba ema pela tshaba a ema a le tare
7: ba itse ba ba le ba ya ka go fe ba ruta ba re puka e ya bolela beno bana ba ba thoma tshele mwe ya ya malapa se ke di ka gara ba tsela malapa mo gaufia ya le beke tswere na re tshaba ro kere ka go kgolela gae
0: yo mo di mar tshe tsane ke go kwetle
7: e ya go gore mo di ma ba ba ba o kele tse dipelo tsa bona ba tlogele tse ka mgatse ba tswe re ya kerekeng re ya go tentelenya mo di mo ro rapela bo botle
0: Bardilo Kamoka, pele re ditira are gopeleng are mo gopeleng jaan le sanego ke go lebogile wa mafelelo shu ka mashate go sele go sele go sele
8: go patsa
0: are se strips
8: e ke
0: go sele go sagaletse
8: lena le bula ke tso foka le nete ke ke na re bula ke tso foka mahala se ro kwa na tso pona maitiri
0: ene re tsena kere itsene a gona tsaba a re tseneng tabeng se strips
8: wa bona monelo monelo sentse di kereke
0: a wa ba tse strips joang monelo e le taba ya ka bibeleng bathong e bolelwang
8: a kere ya le fetse batho ba neela ka ditshelete tsa o tshosa wena o li jale o yo neela ka sente a o isi matho le phosonya ne nya ne o idi le wena o ka tsarolo meeting o mongwe mo kaka
0: ka kerekeng
8: ka kerekeng o rudile nya na wa reng wa reng
0: bona re etsa ke nie le go tshwana le mane rips o neela ka envelope kaka na ke swirele ka kanyana nyane wena o swire A4
8: baba o neela kudiba abana melato ka kerekeng
0: o ikupetse ke ke envelope le golo
8: e kupete ke mflopo e golo lo ka re ba motho ba nna wa ba nna to motho jwa le jale a o kwiki motho motho la bo le di se la tinte
0: ye taba ye
8: wena o ka no di antenya ni offram panyana to o wa tswa ke o sinto wa ta o shite ke re
0: o re le se se sense se kaka
8: o re le se se kaka ka o senya ke re
0: cho mo di mar tshwen tlhelena Sister, yo, man rips. Hape tabe le bulela ngenya ka eno ba ile ra go sana nako. Empale bulela le khwatile ntwe ngwe kholo ba ruti taba shego. E hlola khatelo ya mogopoleta ba ye. Yo. Yeah. What a amazing grace. Travis Green, bana pile ba risha go kolonela, malesela le twaba ke moleledi wa khoro ya sepolisa. You waited.

0: bosele go segaletse ke na pele ke amogela bo kolonela malesela le thoba kolonela salute salute a wa re le boga ka nete madume a fihlile a se shate le rena gore na go jalo kolonela ke la bone le ile gore re lebeletse ditemosho taba engwe impo fihlile jwa kolonela ke bona batho ba no hlasela le shoka ba bolaya diphofolo jana ga rena he bana karta ba ya botse ke taba e kgolo taba ya go hlaselwa le ruo taba ya go hlasela di profolo a re tse gore na re ka e lwantsha jang a re fendite mo shetsa le kono colonel a
1: ke le tse tse ke di le go ile taba ja o tlhoba etsa e tsela yo no re rena ga hore ga jwale e ya jelo e re fa forever go ke di tiragalo ja dipego mo ile gore bana ba amega ke le di sa le skueng a ja le ke le go para le go petita re le le tiralo ya ka mo se diela ra le le tiralo ka bo bo vende ka mo ke ra le le tiralo ka mo mo kopane re bona la di tiralo jo ka mo ka tiralo la ka tsona di a ba bana ya le re re re le ba tsa di ka bo tlhale ba mabaka ya le ka re le ga ja le re sa e khone re sa nya di shisha re go tsoma ka ile ka mo mokopane ya mwana wa mongwe ga ebedi wa ga sithole o mphile sithole o sa dimeleki ba tsheleki re mo kwa dipego mo di kgokagang jalo ya go di bolela selo se ga a gona nnete mo dipegong ke go fitlha ga jalo a se ka humanege le re a re thušaneng ande re fane ka tshedimoso le ba phetaga jwa molao se ka ra bega ditaba ke le gore a dina nnete e re ke dumela mo dipegong ja I mean mo dikgokagang ja jalo ya go ba re re mala tshirdi wa nga e go a e fita ba bo tso ka ga le ga tsha kuma ni ba nya tshishi tsha ba go parla ba bo pika re tsene fa se go le ka o tshushana gore go ne o kumana ngwana o tshi ge re boela ka mola se diela mo ile gore bo di le morathu le bona se e sala ba tinela o ka mo feleng ga beke re tsene fa se sho le motsware le ga go shala mohlala o mongwe le mongwe ka morago go le ga re kgone go ba fumana ba sa phela jale le bona fitla ga jana se kgone go atlega e fela bere re motho mang kapa mang yo a ka ba go le tshedimoso be re gopela gore a re thušaneng le baphethaga jwa molao re leletse nomore tsena tsa go se disele gore re kgone go bona gore re ka se kgone go thušana na ande yela ka molaabende yona re a tseba gore ngwana o le mengwaga e metlhano le ena sale ne o timelela ke moka ga o kumana e le gore bophela go sa le go tlhokofetsile e khumane ka mekeng go ba khumane ka mo go na le metsi a gabile ke metsi jale bere a re le batswadi a re tlhokomeleng bana ba rena ande nako e nngwe le nngwe ge go ne go direga gore ngwana a ka timelela ka mabaka a fe kapa afe e le gore ka ena nako eno eo go ba motho re be re diraga leo se kara tsaya nako go bega jalo ka re e re tsaya nako go bega di kgona go le ja re kgone go kumana motho e le ka ba dimeletse di sesafala kudu-kudu jale di dirago tse ba moka dile tsega di re tlhobaetsa fa re ya mafelong sa sekv be re re go na le ditiragalo tse e le gore le jona di tsana fela fa boroko tiragalo tsa dinokane ba e le gore ba amega tabeng ya bosenyi ba jale tsa batho nako nngwe ba lebelela batho ba e le gore ke batho ba bagolo ke moka motho ba fitlha mola ba motlotse ke ba motlotsang a fetsa tlhakatlhakana maphodisa re ka go thuša tšhelete ka moka e o itshwereng tliša dikarata tliša dinomoro ela ya sephiri re kgone go thuša mafelelong motho ela o fetsa a tšee mašheleng ka moka ga one.

0: go bolela jwale yone tiragalo e diregetse gona ka molao go la mokopane malobanyana jwale ke re a re thušane setšhaba sa gešo
1: taba ya boifiša kolonel ke bona ya keka le ka kwa ga sekhukhune ke bone pego ya go swana le yona eo go na le dinomoro tjaaka pijana motlho mongwe tse e leng gore batho ba ka di letsetša ge re setse re kopane le yona taba ya go timelela ga bana ka gore le batho ba bagolo ba amega ka gare kore masogana magarebe masea bana e ya keka e ya boifiša nomoro ya gona e nngwe motlho mongwe e re ka e ngwalang fase
0: a go re nomoro e bonolo nomoro ya ka pelanyana ke ile ya o 8501 ile ya o se dipeli ne wa gona go tlhalosa gore na lo ja lo go kae gona mo ba ka gona o isha mo ile gore o ya mafotseng a maleba ba gona go tsana se mo ka bogare gore ba gona go thusa ka pela pela go ya le gore tla bo o le ba le botsa ba mputa mang yena le go le le ja no nomoro yo o tla o gona o tlhalosa gore ke le ja ke le mokopane police station ya ga o se kae jwale le jwale ke mo ka gona mowe ba gona go kopanya le mapodisa a gausi wa gona go mona thuso se sengwe nomoro nngwe ya bofoko e le re ka shumisa ke ela dibitsa go MySubs app MySubs app gona mo le gona o gona go tsena wa gona go humana thuso wa gona go fana ka tsedimoso efe kapa efe e tla bona le yona
2: batsheletši ka gare ga tšatši le lebotsele re leboga modimo ka gare ga masa a mabotse re re modimo ke yeo ke nna moruti Nthabiseng Moepe go tswa tulong ya Mantsheding ka dikgale go God's Word at Work Ministries le gono lena re humana palo ya lentswe la modimo go tswa bukeng ya dipisalome ke mo rile go bala Psalm 75 yona re tšea mo go temana ya botshelela go ya go ya bosupa yona e balega e re gobane go godišwa ga go tswe bohlabela go ba bodikela go ba thoko ya borwa moatlhodi ke modimo o kokobetsa yono yola a mo godiša batheletše e reng ke bolele mantso a mesong ya lekgono ke rata gore ke re bušetše morago re gopoleng bohlokwa ba go ikokobetsa ka gare ga mešomo ya rena go ikokobetsa ke go theoga wa seke wa dumela go ba le magetla wa seke wa dumela go iphagamiša e fela wa dumela ka nako tsotlhe gore o be le boikokobetso pele ga batho le pele ga mongwe mošomo le pele ga setšhaba seo se tlago se nyaka thuso go ikokobetsa ke nto yeo e dirago gore modimo a phagamiše motho lentso la modimo le re botša bukeng ya Jakobo le re modimo ga a kgatlhe ke bao ba na le go le boikgogomošo empa o phagamiša bao ba ikokobetsang motsheletše e re ke go botse ka gare ga mešomo ya rena re tshwanetse re lemoge gore tlhatlošo goba promotion e tswa go modimo promotion a etswe matleng a rena promotion a etswe gore re tsebeng mang promotion ke tšhegofatso ya go tswa go modimo a lebeletše ka tsela yeo re swarago batho a lebeletše ka tsela yeo re dirago mešomo ya rena a lebeletše ka tsela yeo re tshepegileng ka yona mešomong ya rena e re re lebelele mohuta wa go tshwara le motho ba re ke Josepha ka gare ga bebele modimo o mo tlhatlositše a mo tloša ka gare ga tronko a mo iša ka gare ga setulo se segolo sa bophrimia ba Egepeta a lebeletše botshepegi ba Josepha a lebeletše gore maemo a rile a se monate ebile a le boima Josepha a tswela pele go tshepagala Josepha a tswela pele go botega Josepha a tswela pele go gotlelela a seke a lebelela matla gage Josepha nke ba tekema kemetse empa o ile a kgetha gore a dire morena gore e be yena tshepo ya gage e re ke go botse re ka no ba le di-ambition tša rena ditabatabelo tša rena re ka no ba le ditakatso tša rena re tetebeletše re lebelela gore kgale ka mokgwa ke dirang mošomo ka botshepegi ka gona ke nako ya gore ba mpromote promotion e tswa go modimo ka nako ya gage le ka tsela ya gagwe e fela ntho e ke nyakang go go eletša yona ke eng go botlhokwa gore mošomong wa gago o be le potegelo gobane promotion e tla ge re na le go e gafa ka tsela ya commitment ge re na le go e gafa ka tsela ya go ba consistent re sa kgaotse re dira moshumo wa rena ka boitshepegi re sa gaotse re dira moshumo wa rena ka boitshepegi re sa fele.

0: gore re nyama re dira mešomarena ka boitshepedi re sa fele re re modimo na ga o mpone na empa re tshepa re dumela gore modimo wa nang le maatla ka moka a gore phagamiša a re tlhatlhoša o na le nako ya gage o na le ditsela tša gage ra se lape baenwa ra se fele pelo empa ra tseba ka nako tsotlhe gore le ge ditulo goba diposo e ka ba tša maemo a kakang a re kokobetseng pele ga modimo modimo ga a refa diposo tše gore re phagame modimo ga gage o re file diposo tše ka tsela ya go tlhankela setšhaba jale re ikokobeletse modimo re ikokobeletse batho bao batlang ba nyaka thuso re ikokobeletse le beng mošomo wa rena re ikokobeletse le bao re šomišanang le bona ka re ga dikantoro tša rena bašomimmogo ba rena modimo ga a kgatlhe ke batho bao ba šomišang maemo a bona gore ba iphagamiše goba ba tswelele ka pride o rata batho bao ba itheošang mme yena modimo o tlo ba phagamiša modimo wa ka lebitsong la Kriste Jesu ke rapelela bana ba borena morena gore le pride se kebe ya tsena ka ra mešomo ya rena ke rapelela bana ba rena morena gore modimo wa ka re se kebe ra bona re phala batho ba bangwe ka lebaka la dikantoro tša rena modimo wa ka thapelo ya ka kogore se ka ba ka maatla a rena e se ka ba ka tsebo ya rena empa e be ka moya wa gago ka nako ya gago e be wena ya re phagamišang ka nako ya gago e be wena ya re kukang ka nako ya gago e be wena ya re phagamišang ka metlha le bitsong la Kriste Jesu ke a rapela amen
1: amen re šegofetše pepetsengkwana le yena o šegofetše re a leboga kaona mokgo rena pele re ketumela go mašhini motlhiolo o re fa ditaba ra šuthelela setlhopha ka moka ga sona sa tlhokwa la tsela shalom shalom

0: khaoshetse le sishupo ibile le khontishisho ya gore ka nete le tsatsi ke lala bone gospel Thursday ke mo ile gore nge o ikhumana gona go thobela FM le tsatsi ka moka ke mmino wa Zdumedi mo ile gore re go fodisha matswalo re wena o tsebe ga botse gore tshotlhe di lukile dumela fela di khoro gaogelo ke kana a ke ena ile gore nge o bula lena no la rena tshatsing la le khono a ke a tsebe gore ko sheira tsa ke mashaba shaba ba bantsi ba irata o tshoka kua mokopane ke ena ile gore nge o re fa a ko shaye ke a tsebe ga botse gore ge ba thoma go opela mo ile gore nge ile ra thoma go motseba ile ra makala ka lentjula ga ge le matla ka sebopa go sona se re no tsepa e bile re dumela gore o sa tlodiya di album tse di ntshi kudu-kudu ka lebaka la gore lentswe la gago na le ntsongwe ya re fodisha ka lona man nna ke nna Lethabo le joy la ga mathata la boneng le le botse la di 7 tsa May e re go amogele gotlhe mo o ka ba o le gona mothile tsa thobela FM re pala kata pelong ya gago re na le wena go tloga bjale fitlha ka yena iri ela ya boraro a ke teye nna ke phela ke ena le batho ba bao batho baka
1: Hey, Tada, what's that king? Legala la kosha ka nete le ri ri lula di khoro akere di a bulega ka lona le tshatsi le la babotla bona wa ka wa misong le thabola ka la misong dumela tle
0: o tsogile botse
1: awa ga go ka botise ga gona le ka botata tshatsi le wa tswa keng dilo di a miemiela mino kwa kereke wa tswa ke o tsentsha ga botse
0: ya re tsena botse ka nnete ke tshepa gore lo wena enje re tswela pele ka lenaneo lo wena o tla shofala tshe ile gore ngwa dinyaka morena nke a go kotsa tshilla le khone
1: aga
0: a ke rapela ka pelong gentse o ra lokua mmino wa Sedumedi o le ba le thapelong o khumana e ba gona ka mo pelong ya gago
1: ya etsanyana so ya mo misong etsanyana
0: fa nga o jaka e se se sabe
1: e ska ba kutu ka pele da ba jeri kutu me thai wena a wa tsa chile leng ke ri yo le bo wa modimo ri yo ska go pela ri yo re ke a le bo wa modimo le tsa chila le khono fela o ke khono tsoga a se ba bantsi wa tswa re ke le bo ga bophelo
0: ke go kwela radio ya tsese ya go dule boga ka nnete ke nagana gore ba bangwe ba ya ka ndithapelo le go feta e ka ba ba ka Johannesburg dada morero go kwagala gore go petse kopano le ntate Godongwana ino Godongwana we ile gore nge re tsaba go tseke gore ke wa matlotlo finance minister wa rena ka mona Africa borwa ka lebaka la mayemo a masheleng a ile gore nge a shumishwa ka gona ka Johannesburg o pele ga botse gore se ile gore re sekwele go gore o ka re masheleng a gona teka o ka ra ba shumishi masheleng ga botse go ya ka treasury beno nge mmaka di tshe kudu ba ke re ntshushi tshe kudu ge ke bona Helen Zille a bolela taba gore a wa ebile le bankrupt lena reskar lena le mathatanyana botse a lena selo le a sweta le setlhefetse ba re masipala wa Johannesburg a ona selo retaile
1: jalo wa e bona gore e bia yo dada morero ka re seame se se jang apare ke penkgišano jale yola Helen Zille o tloga a eme mo letlhakore la gore wa tswa keng di mo tsamaela botse ge dilo di eme ka sebopego jale ke mo anya ka ngona gore e tlebe me a re gana ka kwa go la gauteng
0: ke tsone tsa dinyaka nga ke re didi ya gore le re ke campaign ya ga
1: propaganda so
0: a gone go bolela ka tsone e bua ya go makatsa go gore nna ge ile gore masheleng a fela botsebotse ge ba ka re ba lebella ga botse rena gana o ka re ba ka phasa sela re se bitsang audit ge go etla ka mo gauteng nna rena le bonnete ba gore masheleng a e ba a shoma dilo tse ile gore di swanetse go shongwa na a ile mo ile gore go swanetse a bona le mo ile gore re ka bona phosho ka gore ke nngwe ya go dira gore re lebelele gore batho ba ka Johannesburg ba salla ka dilo tse dintsi gore dilo tse a di lokisiwe ga ne bjale gore mabone a mantšhi a šome kae le kae dikolo go sana le mathata a mantšhi potsišo ke gore nna ka nnete-nnete masheleng a ba reng a ba sweta ba sana ba gopela tlhokomelo ba gopela sele se nna ka nnete masheleng ka moka a sepetse ka tsela ya nnete na o gopola ga botse gore dada morero ile a humana vote ko re ile a tswa ka lešoba la nna lete mo e le goreng ba motlosa ba rawa vote of no confidence a re o tshepe ka dilo tsao ka ra o tsebe sa o se dia eupia ba divoutu di a modudisa gona mo obenong potšhoko gore nna mošomo o sepela ga botse ga go e tla go tswana tšiša masheleng re lebeletse gore re sa le mo gommeng ba sheje ba sweta budget ya bona e thoma neng e thoma ka June e ya mmasepala o ka re e thoma ka June nje ba sena gore ba ka gotlelela motlho mo ba duemela
1: are
0: June
1: are ho thata
0: gore go setla
1: eh ho bi file ka sana nako
0: a re tata re bona gore di sepela jang gore motlho mongwe tlhakano ya gage le yena ntate Godongwane e tla sepela ka sepopego sefe mothele jwa thobela FM wa mogetswe ke ditlalemiso
2: o hwetse tšentšhi ka ditheko tša Shoprite ka lebaka la ge re reka ka bontšhi re fetišetša ditsheketšo go wena seketša ge o reka 5 kg ya Goldie Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99 le 2 kg ya sukiri ya Golden Brand ya Salad ka 44.99 fela dintšho le kae tše di gotše ka la mabenkeleng ka moka a Gauteng Mpumalanga le Mpopole Northwest go fihle ka di 10 tša May e kholetše tše ntšhi ka ditheko tša Shoprite.
3: Ke sealemoya fela seo ka se gotjago ka Afrika Borwa tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: D.I.D. God thank you lebitso la go ja ruwa yang aina le kem ke bona ba go fang go sha yona e o ikwanga bya le go thobela FM ka nnete modimo wa gona ke makaditse ke bona polelwe nngwe ye le gore ngwa dile ke Yusuf Abramji wa ile gore nge ko mongwe wa boraditaba ba ile gore ba bolela ka bosingi bo ile gore ba diragala ka mona Africa bora bolela gore batho ba go lekana 70 ba bolaiwa tsa chika mono Africa bro se se ira gore batho ba raro ba tlokofala ka iri ka mono Africa bro beno ngere re thapelo ya go leboga bophelo wa tse ba ke yona ye re bolelang ka lebaka la gore ba bona ba bangwe ba tlokofala ka lebaka la gore ba le kare ga mamararang go di yawe ba u bolaiwa o su di Porsche o sena Porsche o ka lebella ka mogoile goreng di cash in transit di dira ka gona di ntwa tse di diregang kae kae ba mang ba thuntshana gona le batho ba go ba tlhoka molato ba ile goreng le bona ke ba bangwe ba ile goreng ba latlhegelwa ke maphelo a bona ka gare ga mathatana 70 ya batho tsa chika Africa borwa ba tlhokofana ke nomoro ntshi wena iga
1: ya ke ke palo ya go godimo bophelo ba motho tse ba re ga se tshwere ka bela ka ra wa bo bonolo di tshwana le re sla go ba re tlhoba ke bolela jwalo gore bophelo yei di tloga di tshosha e bile gape di tloga di ele tsheding tsa gore motho ga bolela ka tsona ke mathata
0: I was in Lagati. I mean, on Gilabone, Roro, Fetche, Lor, Tabardi, Village, Chaching Lalicono, Vana, Vadze, Valjela, Lelor, Mapipanaca, Bachiasi, Alemoya, Kekarlo, Yari, Alina, Let's Barabot, Zena, Quay, Fitile, Banabaca, Mbujemu. Kala morena le riang go lona re a tseba gore ba re ke letsatsi la bomme Mother's Day ebile tobela FM e tla ba ina e keteka letsatsi le ka kua Uhuru Lifestyle peno re nyaka lena le re botseng gore le nyaka ke nyaka le bolele ka bomma lena dithuto tse ba le fileng tsona le gore ba fetola maphelo a lena ka sebopego sefe ke nyaka molaetsa wa go keteka mma lena ke a tseba gore re ka ba re bolela ka mma motswadi wa gago wa go tswetseng eupia go na le basadi ba bangwe gape ba e le goreng wa ba bona gore wa tseba keng ba go rata ba go direla dilo tse di botse ebile ba go fa le dithuto tse di fapaneng tsa go dira gore o be motho o mokaone nna ke bomang ba kae batho ba o ba keteka ka goreng nke le re botseng a re ketekeng bomma ba lena le re botseng gore ba le dieleng tse di kaone ba fetola jwang maphelo a lena ke eng se e le gore re tshwanela ko go se tseba ka mama wa gago ke e le gore re tla ba re lebeletse
1: netefatsa gore
0: a go kere mosadi o mongwe le o mongwe o e le goreng e ka ba se wa go tswale eopie wa mmona o ruta se sengwe ke ba bantšhi bangwe ebile ba go ruta ba le kgole seng ke bile o ba bone eopia go na le tse dintšhi tse e le goreng o di tšea go yena jwale ka mma o a di thabela ebile o ithuta go tswa go yena 0630288050 ke 0630288050 re lebeletse dijo tšaaka tša mesong tšatšing la lekgono re tlo ba re na le yena Donald Selamole la yo ile go modula setulo wa le gotla committee la dinamelwa ibile ile moleloko wa parliament re go ba re kwa melao ye ile go reng rena ma Africa borwa ka ba re sa ishetse tlhogo eupia ere amatsatsi ka tsatsi wa tsiba ile rabolela mo re bolela ka taba ya committee yela ya masheleng ya dikotse tsa mebileng raf ra bolela gore di phailwa ka theko kwa le go ka court mo ile goreng e be re lebeletse taba gore ba re batho ba kantle ba se ka tla ba isa khumana masheleng ba no nke re tsebe melao ya rena ka Africa borwa na e ka fetoga ge rena re ka dirang ke ntongwe ke ile mogileng gore rena ma Africa borwa a re tsebe go tsenelela gore ke eng se re swanelang go se dira ge re melao ya re nya a re nya ke re di eng ge re sa nya ke e tla o dule le rena o tlo o kwe go tsenelela gore na dilo tsa mogutu rena ma Africa borwa e lo re nya ka go di fetola ke melao le tse di fetse e le gore tshwanela ko go di dira re tlo ba re otlolela yona ka iri ya mafelelo gona mo go thobela FM re ya go amogela.

0: Tasha Cobbs, Aina Lily Cray, Barry, You Are Power. Ke le gore o ikwele pele ga mo rofile Brandon Praise a re masungulo ke tshepe di le gore rofile tsona dilatellana ka sebopego sona se gona mo go thobela FM di tla le meso ke makeje ka lebaka la gore ke iputsa gore gane ba thegi ba kgwele ya maoto Real Madrid go direga eng ka lebaka la gore o kare a lesanyaka Mbappe na ba thomile petition mo online ya go go tlefa WW ba dirile petition mo ile goreng ba re Mbappe a tshwe a ba samunyaka pero wa tsaba ntwe mmakaditseng go gore petition ile ka morao ga 24 hours e bo se tshwana le 12 million ya batho ba reng ka nnete ya sepele
1: wow
0: ke batho ba ntse o tsore e ba re banyaka 200,000 fela ya di ya gore batho ba dumele ba re e yatse ya fitla
1: e tsetse go
0: mokoko 12 million
1: di iri fela ja ba superinne
0: fela
1: yo
0: ya fetse ya 18 million
1: ya go tla laetsa gore a ka nete Mbappe le eto la gagwe se tshintse tsela e butswitse
0: e bia ke tlo mokenye go e butsisha ga ntshi di coach di tieletsa gore batho ba abanya ke mmango ba nyakae ka lebaka la gore ge re ka lebelela mo yena a tswang Mbappe a seba gore botsebotse ha gone kgwele ya maoto
1: yena o dirile ga botse ka nnete dirile ga botse ka gare o setlhopha se sa tsebong gore ba tlhatlhile bona ba laudi ba setlhopha se ba theletsa kuru ba theletse go ba idio ba gore ke e tshwana le dipego tse di kwele tsa ya kanaga ya Africa Borwa Kaizer Chiefs ra wa ye weke ya ke ya family ga inke kwa ba theletse go ba latedi jwalo le jwalo aretse motho mong ka kwa gola moshama wa tle bona ba ile bela ka ditlholeleng motho mo re ka tle ra bona Mbappe a e tswa kana go setlhopensela sa ka bona ba
0: o bele o se tsena le linge di goal tse 85 mo le goreng
1: o bona ke tshega ga legolo e bile gape o thupile
0: o bona ke tshega ga legolo a di 85 goals
1: yeah.
0: Oh wala yeah. Mokoba aretse mo tlhobo re na re go shishe gore le nyaka e bua ba ntshi ba bolela gore o ka ranya ko passageana mana anya ko fa batho
1: o hana tshwara bolo se ba
0: o tshwara bolo se ba o di shatibi o di shatibi o bua re tla re bona gore na ka nnete dilo tsa tsa tsana le di petition ge go dira gore mogwano mafellong ba go tlosa ka lebaka la gore bathegi ba setlopa bona ba re o tloge na go ba coach o tla yema ra ha ona kwa yang re a tseba gore o dirang ka mo lepatlelong e bile re nyaka go bona a tswelela re tla bona gore ba reng bo coach
1: a ke nagane gore setlhopha se ka dumela go loba balatedi ba bakaka ba 12 million ka lebaka la motho yo tee
0: ebia o pela ga botse gore ba signa di-contract o kumana e le gore ba motlosa ba tshwanela ko motlosa ba mofe mašheleng a mantši dimilione-milione tša
1: ditšheletebanong
0: nako we e dia gore namile le lena ge le kanyaka go dieng ipotšišo ke gore na ba dumelelwa le ka contract-a le ge ba lebeletse gore na ba tshwanela ko motlosa na rena re ka no ba bona sa di tsona bona ba tseba di ya tsona o ka se kwešiše lo tsa go tshwana le gane jwatso jaaka mo gae ke nneng ntse ba re a ba tloše mamma batho ba ba sa raloka legane bjane
1: le tšatšhi la moabane be ba sa bolela ka mo wa Kaizer Chiefs ba ofedile o kile ke le khukhwile
0: ke kwele ba bolela ba re ere la bona lena ma Sundowns ne dilo tsela le diralokile mmabane a se re di thabele ke ra gore le nna ke tla ntšha petition
1: Eva na ke le dire ga botse
0: oh bo se raloke botse re sa swanela o dia one ya eng one ku dumedisha
1: oh ne re balo
0: oh wa munna orga re tlwa itshole ba ja four he bo five nyana ba no one and one ya ona bo no re korile botlhokong jwa re setse re fetile re buile no ere ke batlogele mamotlha re ko gore bana ba rena ba re ba ratang bona ba re tshwaretseng le jajing le gone go pula ga botse gore re nyaka go ko bana ba e family etsa go batswadi basadi re lebeletse taba ya ka sontaga la morena le re ya mmolona ke le jajing la bomme na bana ba rena ba tla reng na
2: nyonyonyo cha mama kenya
3: bana ba tsiba go di tlalemiso bana ba tsiba go di tlalemiso
4: tabela ba tlhoka nna ka nne ke nna go tsara potse dilo mo go station se go sa ka go sense ko nna skill mara ke tsara mo primary school nna ba thonka re tsang gore happy mothers day go bona mathomo e ka ba memo ka mentshidi ya ba memahlangu ya ba manipulane ya ba memoloto ya ba bommaka a mogole memo ka memorokolo batho ba kiki bona batho le gore ba support ka ntole mo ke dira mo phombaka le ke tshupile ke bona batho ba ntlhetsa ba nrekela dimpho o tshwana le go tsa sekolo ele nna ke ba rata ke ba appreciate ke a tsiwa gore ke bo mmaba ka bana ba kiki ke ba rata ke ba appreciate because le bona ba diang ba supporta ba nika dilo tsa sekolo ba nthusa le mme mtefu lena ke a molokela ke re mme wa ka le wena ke a ho rata ke a appreciate le mme morokolo ke re mme ke a ho rata ke a appreciate ka mkana bona ke re ke a ba rata ke a appreciate because like ke bona ba le ba support especially mme morokolo phela a nruta le English
5: kama chatu mapimpa nina la ka ke nantala makopola glove toko itumelendi rdp ke tsena sekolo play di primary school ka setlaka na ke celebrate mother's day ka sonja ke celebrate lo mmala o mmaka ba ngudisitse ka lerato ba nrutile tlhompo lo tlhompa batho ba baholo ke re happy mother's day ho ba teacher ba ka ba ba nrutile o example o tsala le memorango memorango ka lo ba nrutile ka changes in our bodies ba nrutile how to control your peer pressure po
0: yeah
4: wa ka radio na ka nna ke na Albert go tla le shot ke tsena sekolo mo lam primary school class teacher ka ke sepress na ke rata go nna go ba bommaka mmaka le mela bona ke matshwanelo ke rata go ba le boga ka dithutotse ke rata go ba le boga ka dithutotse ba nthutilego tsona e bile ba nrata na ke ke sala monyana gale ba ntlhapisa ke a leboga ke e bile gale ke nako le go le botsa gore happy birthday for sisi yaka hipi
0: hurre
6: bana ke nna tsana lo paleng ke dula di tente ke tsena sekolo ba le ka primary school ke ruta ke mama itis ke bala mphato wa boraro
0: aga
6: nna ke rata bommaka kore ba ntlhokomela ba nrekela dilo tse ke di nyakang popopopo ka le rata ka
7: Parking ke na le 9 years old na Sunday ki Mother's Day na ke ko celebrate mako o murakela dilo o muncha ga murata ka un si skolo o pati si school fees ya ka un reke ci di aparo le un file di joja e na grata maka karo kariana o wa ye Niyana nagirata magkakaryana on protecta and you know

0: Evet, kirilese sango vexation 8A. Na ngare happy mother's day to koko mema didi malo. Uri ruta me hoko Sunday school. Ki teacher wako Sunday school. Kalevo. Bo gidiratarataratarerat.
1: Kama tatu mapimpana kama tatu tawela manili tshele ra ga dikone ka lina ke napa ba lo amala ka ke dula sko ke tsana sko sa tshunya primary school ke bala mpato wa bushupa murti shoka ke se mama bol na puma ba ka ba nrutile gore ke dira mishumo ya ka mogae ke ngwala mishumo ya ka ya sekolo kanako ke tlompe batho ba baolo le ba banyane ko strateng ke ba bona na bomma ba ka ke ba rata ka re ba kgona go ndirela thongwe le ngwe ke nyakang ba ba ke le reja popopopo.
0: Hello Cecil Thalo kgosi ya sasa nani le ka ke na go tlala matlo nna ka la morena tabe ke ke tsika mmawa ka mma le go matlo le ba tshi ba ka ba go sibilang primary school le principal mem papa. Ke a leboa ke na go tlalelwa matlo ene ya re
2: morena a o rialo a ke na belaelo ka matšatši mapimpana ka matšatši nna ka lena ke nna tshwanetšhele ke tsena sekolo pula sa batlha sekolo ke semana kana kv ka kobo tšaragadi lethabo tšatšilela sontšaga ke re go motswadi wa ka le barutiši ba ko sekolong ke re ba leketeke ka tlhompho le lerato ke leboga lerato leo bampha go lona ke a leboa ke leratarati-ratire
3: ratareg re leboge bana ka moka ba e le goreng ba kgonne go tsena ka nnete la morena ke lešatši le e le goreng re keteka bomma ka mona wa aforika borwa ka bophara ka moka ba e le goreng bomme ba e le goreng ba go tlhokometse ka nnete ba tshwanelwa ko go bontšhiwa lerato tshobela fm e tla ba e le ka kua uhuru ge e ba o ka polokwane netefatša gore o ya ka kua gore tlo ipsine le rena wena motswadi e re leboge ka moka batswadi ba e le goreng ba fa bana dibaka le sebaka sa gore ba kgone go boledišana le rena ipsineng ka letšatši la lena la kwa ke lerata rega.

0: Maloma are melodi yalla ke le gore ngwe kwile ithobela FM misong ya le gono mroga iriela ya bushupa wa tsiba ebe ke lebeletse sengwenyana mo ke botse bathile tshe thobela FM re tlo ba re tsena go dijo tsha ka tsha misong re sa itukise tsha tseo o gopola ga botse gore o ka gona go loko lebelela le na kwe re tla ba re bolela le moyeng wa rena Donald Selemela wo ile gore nge re tla ba re boledishana le yena mona ko nyesa fetse go pelo ka gona o lebelela gasho ye go Facebook page ya rena a gona mo ke mo ile gore o ka gona go tlo bona boledishano ye beno re sa lukisha ye ke nya ka re lebelele temane ngwe ile gore nge diregile ye ile gore ma Afrika borwa ke bone o ka re ba ithabela ba ile ba irata go ka ya kwa le tlaka lenela University of KwaZulu Natal ba bontshite ngwanyana go ba ke re mosetsana le garebe la mengwaga ye masomepedi nne ba re ke no go thula Dlamini we ile goreng o bolela gore o godišitse ke mma a lete mosadi a lete ka gae mo ile goreng e be a yo apara bura bura ka kua beno gantši re bona bana ba wa tseba ba dirile meriri ba reka dikobo tse dintshwa go diwa jwale jwale beno yena ore awa a se ke nyake le go tlhwa ke tshwenya mma wa ka ka lebaka la gore ke košiša seemo se e le goreng ka gae se ka gona nna ke dio ke ka parela dikobo tsaka tsa gale a se ke be le bothata le seuwe le o ja diile le maphondo a mabedi ge e bele gore o mo lebeletse epoya wa tseba yantira gore ke nagane gore o gopole gore bana ba bantšhi ga a sena le diaparo goba dikobo tsa go ya ga a sena make up a sena meriri o tla o botsa gore yena ebile ae
1: o latlhegelewa ke boitshepo so
0: re tlhore ba bone re tlhore ba bona ba bolela mo ba re bona a ke goba ke kgopela le nkolekele rena ra dikhumana di-email mo e le gore ba kgopela re kgopela o ntseele sele sele se o a se a kgopele a se a nyake selo o di gore wa tseba keng ke a tsamaya ko tea jaaka matlakala a ka dilo jaaka jeke dire šometseng ka thata ka tloga sefaleng ke tseba gore ke tshwereng ye e le goreng ke e šometse
1: aga ebile mongwalwa ke a godimo bo PhD in sociology o tla kwešiša gore tše dintšha re sa tlotleletsa re sa re lebelela kudu tša go kgantšha diaparo tša go kgantšha meritšana jalo le jalo re lebeletše thuto phadima ka tlhogong phadima ka monaganong tše dintšhi di tlatla di tla ga o na le ka bothata ke se e le gore re tloga re se thabela a re feng batho ntola ya gore ba be le boitshepo bo botletseng re seke re anyenyefatsa gore le mone ga naeng ga nae kudu ebile o ka lebelela le mo di-metric dance ba felantse ba re go tle ka sefatanaga se se itse sa mabonwa sa eng ke go gatelelana mogopolo goba motlhomong go itšhaletša morago jwale ka bana ba mpa jwale gare efogeng go gatelelana mo dilong tša mokhutomo jwale a re tswe ka malapeng a go tshwana kere
0: wa tseba ke mmethela matsogo ka go tse gato a e bontšhitseng a ikebe thuto goba bantšhi gore a se ka tsela ye e le goreng o tla ba o namela sefala sela o le ka gona eupia ke mošomo gopola ga botse gore lebelela mošomo mogolo o e le goreng o dirile go apara yela a se papadi a se mang le mang o e le goreng o kgona go apara burabura ba le lepanta ya bapalela di bapaletse ba bantši banong go o yo namela kua nke o se ka bona ka mokgwa o lebelelegang go a feta le ka mokgwa e le goreng re leboga gore o šomile ka gona kudu ga e le gore wa tseba gore ka gae go jwang wa tseba batswadi ba rena ba leka kua le kua ge ba kgonne go thega gore o ye sekolong o bo o fetse nke be ntw e le goreng o lebelela yona go feta dilo ka moka ge e le gore di gona eupia o se ka humana wena o thoma go sanya ka go ya gore a kee a e be setlwaedi go ne o tseba gore wa tseba keng mo ke tswang ke kgole go ke šometse ka thata ntw e ke e diileng bjanong e nyaka gore o se ka lebelela tše dintšhi tše e le goreng o tshwanela ko go ba le tsona ka tšatši leo basadi ba ba ka gare ga kgatelelo ya mogopolo go e tla nako tsona tše tša di-making dance nako tsona tše tša gore bana ba yo aloga e ba bothata bo bontšhi bjanong a e be sešupo sa gore wa tseba keng o tla no phadima ka lebaka la gore o e šometse temane o sa tlo no phadima
1: aga se anamareng bontšhi ba se bone ko kreche

0: DJ ka nnete ke le ja jile le botse le le ka one DJ articles for botla go bolaga botse gore tswa go sister act a ke sa gopola gore ke one goba ke two goba go na le three ya ke llo ja gale a ke sa gopola eobia sister act o tla e gopola ga botse bophi wollback ke ba e le goreng ba gona mo filming yona yeo happy day remix ke e le gore go fa yona a gabjalo go thobela fm ditlalemeso ka sepopago sona se ge e bao mo facebook o ka tsena mo wa gona gore bona le moyeng wa rena jashing la le khone go dijo jaaka tsa mesong re na le yena ntate Donald Selemela Donald le tsogile botse a se ko laete le
1: re tsogile botse ke lo go lotwa one happy day o shaetsa sene me ya ka bana Donald Selemela Donald Slamlela
0: ba Selamolela Selamolela Selemela Salamolela Selamolela Le tsogile botse se se re tlo se tsoga re ya bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a bona ka dijase gore go a dojwa. Re a b dikotsi di be gona ka mono Afrika bo re bolela ka raf ke nngwe e le gore nna le wena re le gore bolela ya chikinya ba thieletse kudukudu ka lebaka la gore e ba tabela gore go reng re fitla mo Ethiopia se se go le so slide gen rapalla go feleletsa e bile taba ya melao le gore rena jwa le ka ma Afrika bo re na re sa tlokomele nnaga ya bo rena
1: thobela ke go tlwa go le jwale o tlwa go jwale se se joy kudu ka gore ge re be re bolela ka nako e re be re bolela maikutlo a batho ba Aforika Borwa ba tlwa a le godimo kudu morago wa sephetho sela sa kgoro ya tsheko di-emotions were very high bjanong at least ka gore re na le nako ya go tlhatholola se ga botse re nagana gore maikutlo ge a setse a boetse sekeng re kgona go boledišana motlhomongwe re ka kwana bonnete ke gore me kgoro ya tsheko tlhatholong ya molao wa rena e re motho mang le mang a hwetsa go kotsi mo ditseleng tsa rena o sa kgathale gore ke mo Aforika Borwa o ba se mo Aforika Borwa o sa kgathale gore o na le matshwanedi go bana matshwanedi o ba ka mo nageng kwešišo ya bona ya molao wa rena ke gore o mongwe le mongwe o tshwanetse a kgone go benefita mo scheming tsa rena sa Road Accident Fund be re sa dumelelane kgoro ya dinamelwa mo nageng e be e sa dumelelane le taba ke ka moo e ileng ya kwana le scema sela sa Road Accident Fund gore ba ise taba ye kgorong ya tsheko gore motlhomongwe kgoro ya tsheko e le ba lebelele taba e bokaone gomme motlhomongwe e ka bušetsa sephetho sa mokhuto o morago o tla gopola gore re tswa go fenywa kua Supreme Court of Appeal ore kgoro e tswa go fenywa kua Supreme Court of Appeal mara se botlhokwa forena se se le joy ke gore ke eng se re tshwanetse ba re se dira and ke bontshitse ge re be re bolela malobeng gore bagologolo ba rena ge ba thoma melao ye be ba sena ponegopelo ya gore motlho mongwe mo nageng o ka ba le seemo se re ikhwetsa re le mo sona mo na le mantswe ang batho ba tswantle ba bantsi mo nageng ya rena ba ba senao ditshwanelo jale le jalo kwešišo ya bona e be e le gore e ba re motho o mongwe le o mongwe ba ara batho ba Aforika Borwa motlhomo batho ba berekago dipolaseng e ka ba batho ba berekago di-taxing e ka ba mang le mang ka baka la gore malobeng batho ba mmušo wa tlhaolele sekema se ne ba se šomiša fela for batho ba mmala o itseng ebile ba se šomiša fela for batho ba bong bo bo itseng bale ba theba molao wa rena ba kushisha gore mang le mang o tshwantse ba akaretse bale tlhatholo le ya mang le mang e shupa gore motho mang le mang o ya ka tlhatholo ya gore ya tsheko
0: obia Donald mthomo wa re lebelele gore melao ye e dirile ke batho ke ntwe le gore ra e bolela tshatika tshatse gore melao ka moka ye le gore nge ba gona go sa kgathala gore ke company fe go ba re mokae e dia ke batho go ira gore ba ba tsenang le bona ba ka gona go e lebele dishisha ga botse gore ya re shumela nakong e re leng go yona na ke na le bonnete ba gore Africa borwa ya gane bjale se Africa borwa ya 1985 ase Africa borwa ya 1980 metla le mabaka di a fetoga goreng go e ba bothata go lena jwale ka batho ba ile goreng ba tsiya dipetho ba dula ka parliamenteng ba boledishana le melao gore melao ye mijwale re lebele dishisha ga botse re e fetole
1: e ka baka la eno o raite gore melao nako le nako e melao ino tshwana le development ya motho nako le nako e tshwantse gore e tswetse pele e gate ka moshito o tee le tlou e so gona go gata ka moshito o tee le di development tsa monageng bjale ke ka moo bonego mo sixth parliament ba ile ba leka go introducea se re se bitswa gore ke raps bill e le gona go leka go kgonthišiša gore re tlhatlhamolola molao wa rafo gomme re tliša molao o moswa o tlagatang ka moshito o tee le tlou ka baka la gore sekema sela molao ola o na le mathata a mantšhi mo sekemeng sela gomme se se dira gore sekeme sela seke sa taba e re ya kopele seke sataba saba sustainable nka fa motlhala ka ye nngwe ya tse ke sa phapo go kudu mo tabeng ya rena ye nngwe ye e le gore molao ola ge re o tseya go e change-a re tshwanetse re tla re e lebelele ke gore o tla gopola gore one bja le technology se tšhatšhe re se bitsa gore ke di-electric vehicle mola e le gore sekema sela re se fanda ka fuel ka fuel levy go baka bjane mo re yang ko pele a re sa tlo ba le tšhelete ka re ra sekema sela ka gore batho ba bantšhi ga ba sa tlo tšhela petrol ba tlo shumisa di-electric vehicle so ke ka moo go leng botlhokwa gore molao ola le ge e se fela ka taba ya batswante generally re tshwanetse gore tle re o change mara o change-a molao ka baka la democracy a o napo o ba easy mo nageng ka baka la gore o na le process tse re di followang di-public hearing bjale le jwalo and ke bontšhitse maloba ge ke bolela le wena gore e napa e kweša botlhoko ko gore ge re be ge sixth parliament e be e dira di-public hearing batho ba bantši ba ba participate le mo di-public hearing be ba bolela gore re seke ra change-a gore motho mang le mang whether ke batswantle o ba se batswantle ba tshwanetse gore ba benefite mo skemeng se
0: batho ba bolela ke boma ke badudi ba ka Aforika Borwa
1: ke badudi ba Aforika Borwa
0: ke bona ba bolelang gore le fe batho ba ka ntle
1: ke badudi ba Aforika Borwa ba ba tsereng karolo mo dipoledišanong tseo
0: badudi ba Aforika Borwa ke bona ba
1: Aforika Borwa ba ba tsereng karolo mo dipoledišanong tseo
0: ke ma Aforika Borwa
1: thobela
0: modudi wa Aforika Borwa le mo Aforika Borwa a ba tswane
1: badudi ba Aforika Borwa e le ma Aforika Borwa
0: o nagana gore lekwala ka tswa ka tsela ye e le goreng e maleba batho ba kwešiša ntse ngwe ke e lemogileng ko gore batho ba borena o ka re a re sana taba e ke re a re sana taba o shetse o ka re ge le bitša dilo tja mogutu ore shetse o no tseba o ka re le shetse le ke kgethetse gore le nyaka eng a ke tsebe gore o tlhaoba kwana a go a tshwana le ge nka ya gona mowe melao ye ba e nyakang ba tlo no e dia ba bona o ka re a bana mantšu goba a bana se e le goreng ba se latlhela le ge ba etla ka fao bontši ba bona ge le ka bitša lakwala ka tša gore re dirang mafelelong motho ba feleletša ba satla ka lebaka la gore ba ne gore lešetše letšere o ka re ba re lešetše letšere sephetho e dio ba go duore lenyokono bontšha gore ile rae
1: ene ke yona ya go kweša botlhoko gobane naga e nngwe le nngwe e ka gatelang pele ke ge re na le se re se bitša gore ke active citizenry ga o ka ba le citizenry goba badudi ba e le goreng a ba tseye karolo mo mmušong mo disepedišong tša mmušo goba le mo democracyng ka kakaretso naga e fela e phutlhama ka baka la gore diphetho di tsega ke batho ba e le gore a bana dikgatlhelo tša setšhaba ka kakaretso ge re be re thega democracy ya rena re ithegile godimo a se re se bitswang gore ke active citizen republic participation gore batho molao mo le o mo gore o tseyang batho ba Aforika Borwa ba tshwanetse ba participate ka ra gona mara go kweša botlhoko gore seemo se re leng gona ga jale batho ba rena a ba participate mo di-processing tša go tseya diphetho gomme go fela go participatea batho ba bantši ba ba tsenang fela ba na le kgatlhegelo ye itseng o lebelele batho ba ke sa nyako o ba motho mo motho o bonagala o ba o kwagala o ka re ke motho a nang le kgethololo batho ba le bane ba benefita maloba mo mmušong wa maloba ba continue go participatea kudu mo tlholong ya melao nka fa motlhala maloba ne re na le se re se bitsa ke merchantship in bill di-input tse dintšhintši tse re di kgweditse ke batho ba e le goreng ba mo ke batho ba ile gore ke ba benefitile mo systeming ya maloba o ba kgonne go kgolega ka mmuso wa maloba a tlhaolele ba continue ba tseba botlhokwa ba gore wae ba tshwanetse ba participate and ge e le bona ba participatang ka bontšhi o bona le segment e itseng ya society e le gore e participata mo ntšhi mo o fomeng molao molao o fetsa o ba wa dikgatlhegelo tsa bona kgatlhano le dikgatlhegelo tsa batho ba bantši ga o ka ya kowa kgorong ya tsheko wa dira molao o e kwa wena o fila o ka re motlho mongwe ma Afrika borwa ba ka seratese ebile badudi ba Afrika borwa le ma Afrika borwa ba ka seratese mara ge e le gore batho ba participatang ka go ngwala molaola ke ba ba tseyang kgatlhegelo ya o nyaka bona ke ba bantši wa gapeletsega go ngwala molao o ya ka mokgwa o bona ba o nyakang ka
0: ona opia Donald o nagana o ka re re fitlhile jwang mo e le goreng ma Afrika borwa ba na kgatlhego ya gore ba be gona ka gare ga dilo tse go fitlhile jwang gore re bemo e re e le gore re bolela nnete re naga ye e le goreng e tswelela morago e bontšha ka mokgwa e be e rata go bolela ka democracy malobanyana mo re satse o bona documentary ya mama Winnie Mandela e satse o lokololwa ke tse dintšhi Desmond Tutu ya gage e tla gane jwale ka kgwedi ya June ke tse dintšhi tse e le gore re a bontšha gore botsebotse medu ya rena jwa le ka Afrika Borwa re bile le kgatlhego go tswa morago o nagana gore ntsweng ka reng ke disconnect mo e le goreng ile ra saba batho ba e le goreng ba ba le kgatlhego ya gore ba latlhele ka gare ga melao ye e le goreng e tlo busa bona e fitlhile neng mowe
1: e ka ba mabaka a mantsi a re fetisitse mo mara all in all mabaka ka seja tlhapi rena ro fela re bitsa gore ke the scene of democracy the scene of democracy meaning ke sebe sa tokologo mo ile goreng ka baka la leto le re le sepetse mo re tswang ona ge re fitla motsotsong wa 1994 president Mandela a tsa mmuso batho ba bantši ba ile ba bona gore ba nagana gore motlhomongwe ga o sa le botlhokwa gore ba participate ka baka la gore naga e lokologile gomme ke shebe-shebe mo nageng ba lebala gore re sa na leeto le le telele la o aga Aforika Borwa
0: re rutile batho ka tokologo ra se ba rute go tshwara tokologo yeo ke tla reng maikarabelo a tokologo yeue gora gore ke se e be le sediagele kua morago ka di-1980 mamang ge e belelwa e be le ruta batho gore re nyaka tokologo eupia le sa ba rute maikarabelo a go tshwara tokologo yeue
1: o tla gopola gore ntwa ya tokologo ebile e thata se segologolo mo monaganong ya batho ba rena and ke nagana gore president Mandela o e bontšhitse gantšhi gore o tlo ba boima gore re kgone o tswetsa pele ka tokologo ntle le gore gate ka mošito o tee le batho ke ka mooko o botsa gore ge re thala molao wa rena kokwane e kgolo e le gore e underpina democracy ya rena ke se re se bitsa gore ke public participation o ba o tseya karolo ga batho motlho mongwe a re a dira ka moo o tletse go seatla gore batho ba rena ba kwešiše di-implication tsa bona tsa go se tseye karolo mo tlholegong ya melao ka kakaretso
2: aga ba se lamolela le sa le gona mo uweng re a ukwa molao melawana e gona mo uweng jwale tabashe ya gore ba tswa ka ntle le bona ke batho ba ile gore ba tshwanetse go kabelwa yona tšhelete ya RF jwale putse ke gore na le na le tšhomišano le ba le ba lefapha la jaaka gae Home Affairs go lekodišiša taba e ya ba tswa ka ntle ka gore motlhomo e e bontšha go ka re re tlatla re ba le ba tswa ntle ba bantšhi ka monageng ya Aforika Borwa ba e le goreng ga ba na dipampiri tsa o ka ba ka monapile ba tlo khumana tšhelete ka gore ke bona mo we setse e bontšha gore le ba e le goreng ga bana maloka goba dipampiri tse di itseng tsa o ka dula ka mo ba na le maloka a ka khumana tšhelete na go na le tšhomišano gane mo magareng ga lena le Home Affairs go šomašoma yona taba e
1: tlhologelo ya rena e kgolo morwa rre ko gore ka kuši ya rena a o a tshwanela go ba ge melao ya rena e sepela gabotse mafapa a rena ka moka a o šomišana le kgorele ya rena ya meraro ya ka monageng dilo di sepela gabotse a o a tshwanela go ba le motho o te a leng ka monageng o a sena go matshwadi ya re ka monageng I think re tshwanetse re thome moo mara se botlhokwa re for rena re le komiti e le bana le meraro ya dinamelwa monageng ko parlamenteng ko rena re tshwanetse re fetose molao re kgontšitse gore molao o le ge o ka ba o swatlhe motho a swatlhetse ka phoso a ikgweditsa le ka monageng ya Aforika Borwa a sena matshwanedi ga a tshwanela gore a tla kgone go kgona o khwetsa letseno le letswa go ya motlhomo wa bile involved in an accident a tla gone go khwetsa se sengwe go tswa mo exit mo scheming sa rena sa road accident fa
0: ke nna na re sana le botlhatsanyana go dira re lebella ka temana yone ye e le goreng e boletse ke iga ya gore lena le tshumishano le ba home affairs na e re go fe motlhala re bona batho ba bantsi ga biale ba want me gwantwa e kaka ka mono Afrika Borwa o ka lebella toropo ya Johannesburg go thoma dibeke tsa go feta ba bangwe bile ba tswalela le mabenkele ka lebakala gore a o sepelege batho ba gwanta tsa jika tsa ka kwala Durban re bone me gwantwe minchinji ka lebakala ba faladi ke mokgona ya mathomo molao wa ka Afrika Borwa.

0: go mo jwala ka sepela ya gaga bo mo ile goreng re a tsa ba re dinaga tshedintshi ka mona Afrika borwa disa tlhaelela disa alwa gore ba tle ba gone o humana pusho ye kaone dilo tsa bona di sepela ga botse o re motho mo jwale a ka sepela ntse a tsa ba re melao ya rena ka mona Afrika borwa e ba fa gore ba ka tsena ngwana ka o tla tsena sekolo le ga sena mangwalo a ka tsena sekolo ka lebaka la gore ke ngwana ka Afrika borwa ge nka thula ke koloi ka Afrika borwa ke tla no humana tšhelete e ra gore e ka tlala mafelelong se batho ba se gwantelang se ka kgonega jwang e le goreng batho ba bona gore o ka re bo kaone go dula ka Afrika borwa
1: a ke thome ka gore ega le se se le joy
0: nka ne nna mpitsa se se le joy sa re bote ega
1: ke dira poshone ke tata ke tswa ga di ethethe ka mara a ke bontsho gore le joy le iga gore ya mathomo e ripile tsa go batho ba Afrika borwa gore ba seke ba ba re ba le tumo le kgatlhego o sa kgathale gore maikutlo a o di mo jwang ka taba ya batho ba o tswa dinageng di sele o seke ba le tumo ya o itseela molao matsogo
0: a re
1: dumelang le yona re itia ka nta atlhe motsotso ofe ke ofe le platform efe le efe re kgwetsang re ipiletsa go batho ba Afrika borwa gore ba seke ba re banyaka o lokisa dilo ba di lokisa ka tsela e itswilego molaong ke ya mathomo eo mara ya bobedi ke gore ke ka mogo leng botlhokwa gore o tla opola gore mmuso wa Afrika borwa o dirile ka natla o kgontisa gore re tswalela di-border tsa rena bjale le jwale mara pressure e batho ba rena ba nang le yona o tla opola re lontshitse malobeng the BMA go di-bordereng le rena ka transport re na le se re se bitsa gore ke cross border road transport management agency e šomišana le yona border management agency Afrika borwa ke di-agency tsa rena tse di šomago kwa masorong a o tsena ka monageng mara o sa na le mmereko o montšhi gore tshwanetse re o dire o tla gopola se se diragala mola o na le pressure dinageng tsa dinageng mabapi mo ge le gore batho ba kwa tlala ba kwa lesela ba gapeletsa ka ge o bontšha gore na le di-opportunity tse dintsi mo nageng tse ba ratang go di-exploita ba ratang go benefita mo tsona boipiletso ba renao batho ba tswang dinageng dinaga mabapi ke gore ba tshwanetse ba tsene ka mo nageng ka mokgwa wa semolao why o le botlhokwa gore ba tsene ka mokgwa wa molao o botlhokwa gore ba tsene ka mokgwa wa molao ore re kgone go plana dilo tsa rena budget ya rena e kgone go tseba gore o na le batho ba kae ka mo nageng bjale le jwalo
0: a se se re se bonang re tlo bo re tswela pele le wena ka poledišano ya rena ke na le bonnete ba gore letlaka lena Facebook go tla ba le dipotšišo tse e le goreng di gona e ka o tla ba ntse a di lebelela di sekaseka gore nna batheletše ba re ba nyaka go tseba eng re ya boa gabjale e re re fe mašilo modlole sebaka sa gore botša gore na tša e riela ya boseswai di eme ka sebopego sefe di fetogile mošate.

0: ke tsapile wena ke le gore ngwa e poe siwele ga bia le go thobela FM ofada ofada ke na go fanko sha yona e go tuka mollo ka mono studio ng that's Donald gani re ya lwana real ba rena ma Afrika borwa re nya go go thega go lwela Afrika borwa ya rena
1: ya re tshwanetse re lwele na ya rena re tshwanetse re lwele na ga ke ya rena our forefathers ba lwetse na ga e awa ba bonono montweng ya tokologo gore re fitlhe mo re leng ona and o botlhoko gore nna re le maAforika borwa re thoma go latlhela matsogo mo projecteng ya rena ya aga Aforika Borwa e kaone e President Mandela a ba e nyaka so boipelo jo ba rena nako le nako gore our South Africans badudi ba Aforika Borwa le maAforika Borwa ka bo bona ba tshwanetse gore ba tsentsheletso go age Aforika Borwa e ba e nyakang e ba ratang go dula ka gare go yona
0: e re ko fe motlhala gane bjale ke a tseba gore ba komiti ya gago e gare e lebeletse ka mogo dinamelwa tsa Afrika Borwa di sepidišwang ka gona le tshetse le bolela ka go ba le ditereni ke na le bonnete ba gore ntate le Sufi le Dr. Popi ge ba ntse ba nyaka tereni ya go ya gae ke dilo tsa lena di ke department tsa
1: lena
0: e botse gona le engwe e bolelwang ya go tloga mo ya KZN le yona ko Durban ke tsa ile gore re di lebeletse ge re lebeletse Afrika Borwa go itla go dinamelwa gona le mathata mantšhele gore nga shetsa boletse batho ba ntse ba ipotsa gore lena jwale ka mmušo goba jwalong lena ka jwale ka government go na le lefapha la di-taxi le e le goreng o ka re le a tšhaba e re ko go fe motlhala ge di-uber le dinyeng ge di tla go bile le dintwa tse dintšhi ntate Donald tse e le goreng di bile gona nna re bona o kare Afrika Borwa re mo maemong a mabotse a gore naga ya rena e gole re be le dinamelwa tse e le goreng di a fapafapana ntle le dintšwa le gane jwa tsogo re e sa bolela batho ba bantši ba lobile maphelo a bona ka lebaka la taba ye ya tse dintshwage di tsena ba bangwe ba re re ba nyake ka gore re nyaka industry e be ya rena re le te ke dilo tse e le gore re di bone beno le bona o kare le tlo e šoma jwang temanae
1: o na le takatso ya batho ba bantši ba o no rata go o no fela ba fetiretsa ntlo tse di seng gona ga o na mo o thwego mmušo o ka ba o tšhaba industrial tax se nka o bontšhang gore re šomišana ga botse kudu le industrial tax mo nageng boetapele ba e ka ba ba NTA goba National Tax Association o ka ba ba Santaco le rena from parliament point of view re šomišana le bona ga botse kudu ke batho ba e le gore nako le nako ke bolela le bona ge re fetiša go mola o le ge ke kwa sele sela re boledišana le bona nako le nako bontate tsebe le baetapele ba NT re bolela le bona nako le nako a ke fe motlhala industry engwe le engwe ge o tswelela šomišo ye ntshwa o tshwanetse o no ba le dikgogakgogano ka baka la gore ge le tlwaetse o šoma dilo ka tselae gomme go shetse go na le tsela e ntshwa ya go dira dilo change is always difficult go dila le yone taba ya go gogagana mo industrying ya dinamelwa a e thome ka se re se bitsago di e-hailing di-Uber, Bolt le tse dingwe malobeng o bile le se re se bitsa gore ke di-maxi taxi di-metered taxi ge re tla ge mmušo wa Aforika Borwa o tla o tliša melawana ya go laola di-meter tax le gona o bile le dikgogagano bora di-tax ba goga gona le di-meter tax mara se re ba botsitseng ko gore di-industry tse ka moka di ka šomišana gomme ba bereka mmogo malobe mo ke boletse mo Thobela FM manane go nga le na ditaba ke bolela ka seemo se re ya go setse ya go kgonthišiša gore o ba le khutso le shebe-shebe magareng ka tšhomišo ya di-tax le tšhomišo ya di-e-hailing system Uber Bolt le tse dingwe gomme ka ipiletsa go mmušo gore o fetiše di-regulation ba dirile jwale di-regulation di fetišitswe gomme go thoma go registeriwa bašomiši ba tša di-platform tseo tša e-hailing gomme go thoma go ba le shebe-shebe mo industry a o na mo re tšhabana le boja di-tax re biditse Santaco re biditse NTA parliamenteng ra bitsa bašomiši ba di-e-hailing platform ka moka ko parliamenteng ra bolela le bona gore re nyaka shebe-shebe ra šomišana le maphodisa a Aforika Borwa gore ba kgonthišiše gore melawana ye e ya go fetišwa ke kgoro ya dinamelwa ya go bamela o thomile go ba le shebeshe mara ka ge ke bontshitse gore ge ntwengwe le ngwe ge e tswelela e le entshwa e shoka ba bangwe e thabisa ba bangwe ke ka mo felang e thoma o tla ba le gogagogane mara mmereko wa rena mosimo wa rena o mogolo ke o fetisa melao ya o dia gore batho ba šomišane go ba le se re se bitsago ka seja tlhapi gore ke coexistence
0: go mašhedeng a e le gore a tla ba lebeletse taba tse tsa di-bullet a train di train tse le gore di tla ba di ba gona tsa go tloga ka Gauteng di ya Polokwane tse dingwe di ya Durban ka mogono mokaka re tla ba di bi akantswe ka gona na re na le tshepo re le ma Afrika borwa gore masheleng a tla šomišwa gabotse and then o ntheletse gabotse a ke re a ka se šomišwe gabotse eupia histori ya rena gabe ya le bo Matlanga le bo ad hoc committee tse re bontsha gore go na le ka tsela e le goreng ba etapele ba rena ba ba tshwanelang ke gore diela le go tlhabolola naga ya rena o ka re go na le mo e le goreng ba tlhaelela ba nyaka go ke khumisa go ena le gore ba dire dilo tse e le gore di tshwanela ke go ba tsa rena tsa Afrika borwa re thabetse taba ya diterain prasa ile ya ba gona mašheleng ile ya bolelwa a latlhegilweng a mantši re a tshoga re ole ka maAfrika borwa re na le letshogo la gore dilo tse di botse la dinagana le a dibeya eupia nna mafelelong mašheleng a tlo o šoma ka mokgwa e le gore re tshwanela ke go bona a šometse setšhaba ka gona
1: a ke thome ka gore kwešišo ya rena re le baetapele ba naga ya Afrika borwa ke gore re tshwanetse re dire gore o be le tshepelo ya kao e kaone kaone ka mo nageng ya batho le dinamelwa ya batho ka dinamelwa le merwalo ke ka mo bonang gore gona re a tseba gore ge re ka ba le tsela e kaone kaone ya dinamelwa ya tsosa batho ba rena from area e itseng go ya go tulo e itseng e tla re thusa gore le ikonomi thomo o sepela ka potlako gomme ikonomi ya rena e tla gola ya gatela pele batho ba rena ba golega ba kgota go kgwetsa mešomo a ke thome mothomo ka o bontsha gore tirelong ya dinamelwa ya diterene re dira ka mo o tletseng se a tla kgontisa gore o boletse mo gore prasa e be e le gona prasa e sa le gona gomme mo re kgontisitse gore
0: e gona eupia gore ebile le mathata mantsi
1: ke nyako gore yalo gore mathata a bileng gona ka ra prasa ke ema mo pele ya gago ke tswa oversite ya prasa maloba ke nametse stimela o tloa kwa mabopane o tla mo provinceng ya Gauteng ke tla mo o tloa kwa mabopane molwaneng wa province ya Gauteng le Northwest o tla dropong kgolo ya Tshwane ke sepela ka stimela le mo kwa committee ya parliament ya transport re dira se re se bitsa gore ke oversight ke re tloa re thabile ka mokgwa re bone diterain tsa rena re sepela ka ona re visitile se re se bitsa gore ke nerve center ya diterain mo Gauteng mo re kgonang go dula ka phapusing ya go lekana le ya go feta e ya o le kana le diphapusi tse ka moka tsa ditisitse di leng mo ka moka ra lebelela diterain tsa Afrika borwa ka moka o thoma Cape Town East London go ya gona mo Gauteng re di lebeletse mo screening bano ditsela di tsamaya ga botse gomme re na le tlhepo e fete ya gore mafelong di tla o feta projecting ye kgolo e ka letsatsi la labobedi mo beking e tlang ministona ya dinamelwa mme Chrisi o ya o tswelela pele ya parlamente a e fa pego ya gage ya mašheleng for ngwaga wa ditšhelete re lebeletse gore o ya o tlhatholola gore leeto la bona la go thekga Dr Ramathuba le ntate Lesufi o kgontišiša gore senamelwa sa se re se bitsa gore stimela sa le pay for se start connect town province ya Gauteng le province ya Limpopo re a o kwa gore ba ta kae o tshwetse o kwele gore Dr Ramathuba le ntate le Sofie dipion tsa bona tsa seemo sa province tsa bona ba bontshitse gore na le mašheleng a ba setse bona le di-province ba beetse ka thoko o kgontisa gore ba thoma stage sa mathomo sa o kgontisa gore ba di a dinyakisise gore train tse di ka sepela kae di ka sepela jwang jwale le jwale se re se bitsa gore ke stage sa consultation and design ba setse ba thomile ka sona so re ao kwa gore mme Chris weekend se re tse jwang mošomo wa rena re le oversight committee ya parliament ke go kgontisa gore mašheleng a setšhaba a šomišwa ka mokgwa wa maleba re mo o kgontisa gore re bea tsebe re dira oversight ge ba re botsa ba re diterene ga di tsamaye malo ba re tlile mo kae ke bontshitse gore ka letsatsi la baking of it o thoma ka labobedi o fitlha ka labotlhano be re le mo Gauteng ka baka la gore o bile le dipego mo mananegong a mafaratlhatlheng a ditaba le mo di-radiong tsa rena gore o na le program ya go tsosolosa diterene tsela ga o tsena mo station mo fase ya Nelson Mandela Bridge wa bona o na le diterene tsene tse be di tletse mo o ile wa tsewa sephetho sa gore di tshwanetse tsosoloswe ka leswa re tetse di di mafelo a ile di industry tse ile re ba di tsere ba di tshe go tsona ba di tsosholosa re ema mo re thabile gore go mesepe go e ba re fileng yona e tswallana le se re se bona ka matlo batho ba rena ba sho ma di trend di a refabishiwa di be ya ka nwa ka leswa gore di khone go boela ditseleng re lokisha gape le signaleng gore batho di trend tsa rena di khone go sepela ka potlako ka polokego di porontsa rena go me batho ba rena ba khone go sepela from one area to another mushumo wa rena go khontsha re masela ka tshaba a shoma ka tsela ya nnete
0: a ga re bua mo iga o na le putisho e re maybe re ke fete ka papacho
2: go fitla ka 9 May 2026 e tla go futa hype mkopane go mo go ja 10 kg ya snowflake cake flour ka 109.99 750 grams ya Ellis Brown ka 44.99 700 ml ya old gold tomato sauce ka 28.99 500 grams ya Stena Sarama ka 22.99 2 liters stay soft ka 36.99 mola 18 packs ya Twin Saver Essential Toilet Paper, daily 82.99. Food Hype Mkopani, where you always save.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Check the special tseo ka dikgwetšago mo lebenkeleng la A1. Huggies Jumbo Pack all sizes 124.99. 5 kg Goldie IQF 214.99. 65 gram Jeff 5 cha A1 noodles 11.99. 55 ml Bolsham Roll On 4.99. 2 kg Nice One Washing Powder 39.99. 12.5 kg Sasco Cake Flour 117.99. Download the app ya rena ya A1 online. A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
0: Ega o na le position ya mafelelo re ya go laela ka sebopego sa se.
5: Ehe, ba se la bolela putsho ke gore re bone tlhomo ya melawana ye le gore wa tsana lola wa economic regulation of transport. E fetola go ba molao go banka re act ka March wa 2026. Jwale na molao o tlo thusa byang go fokotsa ditifelo tsa dinamelwa tse ile gore ke tlhoba boroko go bana medi.
1: Molao o Molaola o ya gore thusa ka kudu iga le batheletse ka baka la go a re nyake gore motho a nore a dutse a le kua ga mmalobogo oba a le kua ga boletsoe kua sego a no ke decidela gore o nyaka di-price e betse dife re nyaka gore tshipi taba ya ditefelo tsa dinamelwa le ditefelo e be ye e begwago ka tsela e le re e tsamaišana e gata ka moshito o tee e gata ka moshito o tee le tlou e gata ka moshito o tee le ikonomi gore o se ka no kgwetsa motho a le mola ga bolotlhoi a re no tax ya o tswa ka mo polokwane o ya ga seo ke 50 ranta a sa lebelele le seemo sa ikonomi mo nageng le tshepidiso ka kakaretso ya gore motlho mongwe re tshwanetse re lefele jwang so o botlhokwa gore molao o be gona re bise ga jwale mo bekeng yona e re yang mo go yona re ya go kgontišiša gore re finalize go appointa se re se bitsa gore ke council ye e le gore ya o lebelela gore molao o implementiwa ka mokgwa wa maleba
5: aga
0: eish nako ela e sepetse batho ba modimo e be ke sa nyoko o tsenelela re na le mathata a mantši ka mo nonageng batho ba o dula ka palamenteng ge re na le bona re nyaka ba rela wa tsa tabela gore mmautlile diolla
1: re na boipiletso ba rena gore tswelang pele go dira mmareko ka mogolo o dirang ka ona gore re tswele pele go ba le opportunity ya go tlhatholela mo Aforika Borwa gore dilo di sepela jang le gore di tshwanetse di sepele jang gore o sebe motho ofe kapa ofe o a dutseng a nnosi anogore dilo a di tsamaye ya ba se ga se ya tlhaba re se pessimist re ya bona maruri a pula e ita itlo tsenya di bjala ge le tjatsi le fitsa re ya le tjatsi le ita le to fitsa di bjala ya le re nya ka gore re gate ka moshito go tle re shumishane lena le tswele pele le le boraditaba le le batho ba utswela ba moshato wa tsebo le bo ithabisha gore ge le ithabisha le gone go ba moshato o ile gore nga ona o tshwetsa pele tsebo magareng ga batho ba re
0: a ke se re le kang go se dira ra le boga gore go nne go tla ka mo wa re topa topela jela le jela iupia ke gopela se segolo le kweng dilo tsa badudi le ba Afrika borwa ke bona ma Afrika borwa nne teo
1: mona molo mo boletse monatse bo wa go

0: A dear son, I na le Uncle K, but a spirit. Kelo rofa yona gabi ale goto bela FM. A di kalemi so gabi ale kina gola gora korba si dibe embarat spari chingi. Chajing la le kono Timmy.
1: Timmy azwa kale fasi laga genu. Batu baba chama eto wishu. Batu chama eto ba ilo hasha filo zuku. Yo.
0: Lulela asalai. Asalai.
1: Urile otabu chale jore. Kiki chile nkiri. Kikarata sasa.
0: A ka nnete go na botata eupia wa tseba gore ka iriela ya senyane ge re tswa go tlhakana iriela le somepedi team sidibeng ba tla ba ina le wena ke Timmy Thomas Brandon wa go menyamane le yena kajo ebile ba re bang botla ba go ka mo studio ng publishing ga sho ka gauta ka polokwane go ira gore ba go ngwe dula fa o tlo gore ba kai ebile ba yo dieng ge re tlo boa ke mo ile gore tla ba re lebella gore ke bomamba go lang chaching le mora wa se
2: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Ebile o hwetsa ditirelo go fitlha go 745,000 rands ka ngwaga. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Miraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5,000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Happy, happy, happy, happy, happy birthday! Go bana ruba go lalichachilla le khoro. Hey, le chamogala o itse ba jwalo re di ya ka tswaedi chachi ka chachi. Aga, na ina ke tlo topa ka bogwa di ka go tlhoka le tepe. Wa kele o ile gore ngo tloga a le gausi le pelu ya gago. E le mmamoratso wa gago le chachi le la le khono. Na ire ke dire jwale. Thobela.
3: Hey, go shire tsetse go shire mpusha.
1: Ah, moshati.
3: Le kai.
1: Na ina re ntse.
3: Awa ring ke akelele na jina tumushi ya walu kosi ke nna ke akela selo wa mnama wa gola ka magodi ke ra gola gola wa akela ke motswala ga ge ke ra gola ke jina tumushi ya walu kosi
1: ah walu kosi ile tshili di ile mabane
3: mabane ba swap sundown
1: re le urile ba gola ba itse ga jina bona ga bona le ka botata yo mongwe ke yo dumela tle
4: go tshile tshete
1: Aga, o mpusha.
4: O bolela le khatha mola shayi munna wa borolo ka mafefe matsung.
1: Ah, ka mafefe.
4: Munna ge suki a kella mogatsa ka tsaga ka tsa dithotsa mmeli waka. Yena ke ma kubushayi. O ka mo mafefe matsung gire tali moradi.
1: Ah,
4: wa pelu yaka.
1: Yo.
4: Tali moradi.
1: Seletse.
4: Kuwe ni fela.
1: Ah,
4: tambol Tambo Latin touch. Sambreni salanga. Situtisane. Kia gorata mogajaka. Ugule ugule. Ugule sheli kikugulu. Hallelujah.
1: Moshate. Ukwila kanete. Situtise. Weng. Haona lika butata mutu shumu. Tobela.
5: Arlo chenakai.
1: Ah, what a goal.
5: Rona kukopela ugule shamu. Pamula otoka kwa rifilu kalinene. O go lisha ke ja go tama ka di tsaka ka mong ka mola so di mata.
1: Aha.
5: Ya le go wa pama.
1: Ah tobela re le bogile tla ke ke bone yo mongwe le goreng a ka ba le gona mo mogaleng fa. Tobela FM dumela.
6: Tobela le go.
1: Aha.
6: Ya le bagwa marathon ga mo mampulo ga matlapa kwa letse.
1: Ehe.
6: A go laga le ke ana magwa ngwana mo gala yona mo mampulo ke la go la skala ka na le go. A ga ta roba me peta roba le miago gore kuka ka pa e
1: aga a gola gola a Israel ja jila ga ka tla a phiatla muja ko a ke di horo di ka tla di sinya thobela tle
7: hello
1: eh ri alocha
7: le gai
1: a wana ri ntse
7: e ri wana go se fes
1: ehe
7: o reng
1: botse fela
7: ro wana ra lena o bolela le timelo kwa ga sogoa
1: a timelo
7: Ya, dimelo jam. Foranga mo binoni.
1: All right. All right.
7: E mona go gola nna ka kapa mo motlhake mokone.
1: Ah, mamotha gona dilo di tla senyega go tla sharakana.
7: Go se go sharakana mo khosh.
1: Hey bana. O fetse mo ngwana le tsiwe.
7: Ebe ke le mo tsadi ke tla ba go shira, mara re be go shitse pedi.
1: Eh, ke a urumela samma.
7: Mo wa ga ke me tshintshe mo nawe se mo di mo re a ndire ka go loka a ngodise a
1: and like get the tagala ja mahlabele mahlabana la gospel like
7: amen
1: a thobela nnete ke hore a gola gola ipsenela chachi la gagwe ka le chachi le kaone kaona shile ke senyane metsotso ile bela iriela ye le gore nna lo wena re tlotare la elana ya bo senyane ke dumela hle
8: o tsiese
1: thobela
8: mo tsile go tsika pulukwa
1: mo shate
8: ka tsane ka mamelo ya ona mo tere ke go di tsile Waraki Murami Molo, Tis Mikakuka Basilite, Ushelu, Bundi Yanaka Kuabaseta, Makapatuna, but probably Shagel, like him, after I'm going to the Anaka Sanaka Mushat.
1: Mushati, Agola Rola, Snagan Chila, Gadira Jualo, no Morella, Baiti, but 086-0002452, Kimelo Rengrich, Yamela Ronamo, Rana Parai, Sinaleva, Rombatu, Avola Chachili, Dumela. Itwa why reta ya le bo ga gidi tlhabiso cha tshwela FM dira jwalo re a akela nete ke gore ah ke tlo tsiya ba babedi ba mafelelo re bone gore na motlhomongwe re ka ske ra itlogela gona fa ere ke dire jwale dumela tle pele ga gere ka tswalela pele ga gere ka tswalela re ke tope o dumela
9: o le kae
1: tshobela ga ona le ka mathata na re gone
7: Banna wa ka difokeng go bolela le mo puting ka mosogolo 2.
1: Eh ka mosule.
7: Ba ka ka mosule ka mo. A ba ka ka wa tswa go hola 2000 la ka mogae.
1: Eh ke sule se se fisa pitse o ba sule sa serutu.
7: Sa pitse ka ofela. Ba ra matatane.
1: Eh go kwa ga botse.
7: Jwale o hola diboya matlhare. O feta mengwa e mentsi mari ke le 2000 man
1: go tla direga gore gore motlhomongwe go tla tlo tupa le role le tjatji la le go
7: tjatji le mwana le le tla le keke tjatji le le go bana
1: ehe
7: e le go rela sa bana re lo reka keke bana a go le today le tjatji la e be le botse
1: a tloge a ipsina ka le tjatji la gagwe re le bogile
7: tobe
1: a mo shate ka nete a ipsina ka tjatji la gagwe go di tlhalemiso tja tobele FM nine ka nete le ga diesho waka wa mesong le joy re tloga ntjentje le gore re thetile le yona go tloga ka iri ya botselela re ba re itlogela bona mo ka iri ya bosenyana go sasa e sale le church tjatji le ke la la bone ke a gola gore o tla ipsina ba bang ba ya dikereke tja go fopana maitong a fopana bona le tjatji la ga wa lebele le botse le joy nna yena ka nnete ke di gopela gore re re pia
0: a gona nete ya go feta yo ke gona re fitlhileng mafelelong a lenaneo la rena la ditla le mesomesong ya lekgono ke tshepa gore motheletsi wa thobela FM o tla ba le letšatši le le botse la go tlala ka lethabo motsweletši wa rena Lorraine wa ga matlho re a leboga sejago tša dipapadi ka sebopego sona se a reye motheletše re a leboga motšhatsi

0: Motso ke yele semetarfela go tswa go yona iri yela iri ya sinyane dumelang gotlhe gotlhe mo le kabele le gona nana ola ga go nana ola le botse nana ola sedibeng le thomile ka sona se bopa go sana seo ke ka fa o kwa go yena mmina thoko a re tlhala ka kosha e bose yena a re re motumishe ka go sa feleng ke bona Limpopo spirit of worship ba re fela jwale maka shu dulang le rena le se ka bala shutela ga tete nete ya ditaba e o nka e bolela ke gore le nanone le la se dibeng tshatshila le khone ke le nanone le ikgethileng e le ruri le ikgethile ka lebaka la gore mongwala pa le monna ka mo monna ka mo le se ba bathane sa gagwe ba tshwile magage sho ba tshwile re ka mo le ka mo ka baka la gore ba ka kua ba ile gona mo ka mo ngaye ba ile ka OB ya botse ba ile ka khoro ya tsa maphelo ba re biditse go me re tloga re tseba gore re tlo kwa tshedimosho ka botlalo ge se se mohlomong re dutse fa se re na bile maoto le go shi masha re botsa gore na mo baleng gona go direga eng go me ke khoro ya tsa maphelo ba re biditse ka nga ye ebe mo eleng gore re tlabe re kwa ditaba ka moka go tswa gona ko ka molalo wa go moka kua go me re tloga re thaba ebile re a tseba gore yena Hoshima sha hlabirwa ka mphela o tlabe a re theosetse tsona a re botsa gore na e kabe ile gore na dinchang ko ba leng gona go direga eng go me nete ya ditaba ke gore rata gore le dule le rena le seka bala shuta le ga tete ka baka la gore le tlo ikhumanela tshedimosho ka mphela ga yona mo e leng gore le tloga le nyaka e leng gore ka nnete re rata gore re fitlhisetse yona go me go le nna ka monga ye e gere tshola pele re rata gore re tle re ka mpha gore tjatji la lekhono mpha gore tjatji la lekhono re tlo tlela ke bo mma Rachel Maite motlo utsi bona batlabe ba re botsa ka ga kopano ye kgolo ye tlang ya Uksa e tlabeng e tshwaretse ka kwa go la Varambat go metlabe re kwa ka ga yona gore na ke kopano e feng ke bo mamba ba laletswang gore bana ba be gona kowe tula le rena le skebala shuta go pula re lena ba go la ba gore ba puku lengolo la ba Roma le a bolela ba Roma ba le sume tharo ba bulela bare ke ba le sume khaolote mana ya le sume tharo bare mang le mang ya tla rapela morena o tla pholoshwa le ri ya lolongwalo le magagesho fela dula le rena le skabala shuta le ga tete ka lebaka la gore go nnjwa le ke ipatametsa go ya go nya ka bona go bo mma Rachel Maite motlotsi gore re tle re ko gore na e ka beka kwa o kisa go direga eng go me rata gore le dule le rena skabala shuta le ga tete ka go tshele ko shagabele tsho go mangese na Hezekiel Walker ane le bona the love fellowship choir bona bare God favored me.
1: Don't worry about your haters can't do nothing with you. Listen to these words.

0: again as a girl walker and le bona the fellowship o khoya bona ba re God favored me ba re nna ke tla bolela bophelo ke tla bolela go phuloga ke tla bolela bophelo go sa khathalege diteko ka moka ka gare ga bophelo baka dimela magagesho go mere a le boga ba ile go khatile go dilala nena la sedibeng tsa tshile le khone le khatile ka bogolo e khatileng ka gona go le mesetso ke masema mo di fela go tswa go yona eriela eri ya senyana mola go sa fetse go pelo tla be re tlo boa le bo ma Rachel maite motlotsi ba ile ngore ba tlo re tla ka moletsa le tshile le khone e bile gape go ne le go thagote go ne le kopano e kgolo e tle o tshwarang krekeng ya bona e botse ya Oxa dula le rena ska ba shu
1: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjati ka tjati go tsenela bula account e fe go ba yefe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online we mari setse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi, wa ngwa di sitwego wa ditilelo tsa ditšhelete le mokitlana gona le dipeelano
2: ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: moshato wa tsebone boithabiso

0: ye masemapedi tse fela go tsha go ene e riela e re ya senyane ke tshege ke tlhalositse gore ga biane re tloba le bomma Rachel Motlotsi ba ileng re batla re tsha ka mpha go le tsha tshila le khono ba re ge ba re tshere fela jwa le ra ba ra kwa ka kopano e botse e tlang krekeng e botse ya ga bo bona ya Oxar ne le bona mo mogaleng ra lamogela mam Motlotsi ra lamogela go thobela FM thobela
1: thobela mama e reng ke dumedi chamber ga shika mota ba re ba tshitisa radio thobela ke dumediše bafeletše ka moka le phuthego yešo ya Uniting Reform Church in Southern Africa pele ke ya go tsena ditabeng tša rena tša go ya ka molabelabela mabapi le 2026 annual convention e reng ke tle ka molaetšanyana o bonyanenyana fela mola bukung ya Psalm 95:1-2 yona ge re bala e bolela ka mantshwa e re come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God. Let us come and give thanks to Him. Give songs of praises. Etlang are to mishe mudimu arena. Etlang re moopeleleng. Etlang bebe mmogo re mo lebogeng re moopelele. Ke rata go lela mantswe ba re tswa are convention in arena. Ke gothe gothe diphuthego ka moka tsa Oscar le ba yeng ka moka ba amogelo a re re motumisang a re yeng ko wa tsa o ipone o thoma go itukisa le o sa ntse o itibetse o tsa re no shalaena ke mana tsa tshema be di fela le di awanyana re tla re thumile re motumisa modimo wa rena ka lebaka la gore a ile a re fa seo re se bitsa gore ke pholoso ka re ga mafelo a rena re se sele wa tseba re le bo Saulo ba go senya ka re ga lefase mara a re go fitlha fela ra ba batho bjane a reng re mo tumišang a reng re mo opelang a reng re mo lebogang le ka tšheo tse dikgologolo re ya di tseba tše a re diretseng tsona ka re ga senoto sa rena tsa original tše a re diretseng tsona ka re ga kereke ya rena ya Uniting Reform Church le ka malapa le ka re ga phuthego le ka re ga ba sa rena ka re ya di tseba ka fao modimo a re thušeng a re rapeleng papa molemele le go tsela goše Jesu re ya leboga modimo a ka nako e re reng ka re ga yona re reta wena kana re tumiša wena re leina la go papa a lereto a le phagamišwe šwa go sa feleng amen and amen
0: amen amen amen ma a re kweng ka moletlo mo botse o tlang krekeng ya gabo leina ya Oxar o e leng gore ke ya bona mo bangwa dilo gore Oxar ka varambata go diregeng
1: ereng ke tshono pele ka go tlhalosa gore tabe ya annual convention ke taba e le gore e tlhaga ngwaga ka ngwaga re no ba le re kgetha venue ka baka la gore anke iphatlhaletše kore ka mantswe a mangwe re na le di-levels re na le level ya ka ra congregation re na le level ya ka ra di-presbyteries re na le level ya synod general bele mo re ya gona kwa leveleng ya godimodimo ya synod sa rena tsa original northern synod mo e leng gore re mema diphuthego ka mokana ga tsona di-presbytery ka mokana ga tsona re mema boetapele baruti ka moka batho ka moka le ba eng ka moka setse ke boletše le ka moka ba memiwa go tla mo conventioneng ye goba go tla mo kopanong ye ya gothe-gothe ye kgolo-kgolo ye e leng gore e kopantšha batho ka mokana ga bona leaders baruti ba di-church council bo papa bo mma ba swa sunday school ba eng ka moka ya ba akaretša a kere mama
0: arema
1: beleng e kgolo ya tsona ke gore re tsebeng gore re ya go ketreka re etilwe pele ke boetapele goba se rona ka kare akereke rena re se bitsa gore ke modaramen boetapele beaka tlase ga reverend Maluleke JB ke bona moderator ba rena ba na le bo actuaries reverend Maponya MS ba na le scribe sa rena e leng moruti Gafelang KLA ba na le bo actuaries e leng moruti reverend Kwape le bo mma baruti le diphuthego ka mokana ga tsone re ya go kopana le bone batho
0: lefelo ke kae ke kae
1: re ya ka mola ba reng ke belabela ngwago re ya belabela mo e leng gore ka belabela re ya go kopana gomme lefelo le ba le bitsang gore ke multi-purpose center
0: Aye, ma lulu kwa mangwa kireke ba ilungu ba kanya kago kushisha sese ngo mutlomba buchisha kadi ya paro na wa pariyo juangi baka lukumana kaya kuna moro amagan.
1: Rebanyo ko busar na wa pariyo juang aba phone 072-970-6521
0: Are
1: le ka tshedi mo mo di location le tshedi
0: arema aga li kwe tshile na ma uksa ama botse ba rita ba shitjiweng ba re gotha gotheka kwa go la varamba teke kopano ya lena e le ikwishishang e letsebangi ya ngwaga ka ngwaga ke ya tshepa mme Rachel re tlo re lebogana kwa lena re a lebogala moletse o mo botse o le re file ngona.
1: Hallelujah.
0: Amen. Re a leboga ba ruisi ba mrena. A ri yang le re feresetseng ro kwa dintlhagolo tsa ditaba. Metsotso masome pedi shipa fela go tsha go iriela ya

0: again, Benjamin Dube, and Elena Winnie Mashama, Dr. Winnie Mashama, Bare Arimo Obamele, Obano Parami, Obano Lukile, Morena. Wa marena marisho misutu iri kotara fela ngwe gona iri yena iri ya le simere le boga mamluli ka re ntlhakolo ja ditaba tshe leng re tshe di ntse tsa gona re tlo di kwa ka iri yela ya le some marisho dula le nna la no le le botse nna la sidibeng go pula re khoshi masha tlhabirwa ke tla ba le yena mona go isa fresh go pelo o ka kwa le ba go mo ka kwa le mo leng re gorwa tsa maphelo bana mbile ba biditse gotha gothe go me re tla notla re kwa re fa go lela gore ke gotha gothe mabapeli Upia, Kianagana, I will get a power, Kiselung Rosicola, Stakula Badudi, Kitabelung Rocare, Tabella, Iluri, Marasopola, Basadi, Basadi, Larella, Locacere, Lequela or Lernaria Vicia, Camola, Uhuru Camo, Mafelua Vecane, Riavicia, Huedie, Kilita, Kitakalita, Chi, Labomma. Etang motho tla bolela re o tsa rotho ba sadi ba bantsintsintsintsi ba bona ri metjwe ke nngwe ya mano a gore re tere gone go rola go imelwa gona ka kwa ro ipsina di jo ke maphapha ba sadi ba ile gore go ba lebeletse o tsa uoko o duma re modumo le nna nthuse ke nya go bona ke tshwana lola dipolelo ya ba maphapha ke tsona le bolela ditjalana se tsa rena se tsa le kwelo rena ke bomma ke ba sadi ba go yema ibile gape gape wa tsiba re keng tla be rene le wa rena msadi we le re tla be a letsa gona go kwa le promise magwale ko mongwa tla be a re thabisha ka letsatsi la basadi gona ka kua ka fa o basadi etlang ka makatana mane etlang go tlhokega le bokoko ba banka re di gopana matsatsi a msadi a sa re tla tloela bana le magishane le bana a batleng se rotwana sa gona se tla ba gona go me go doba bose a doba la morena le botse botse mo eleng re ketseka letsatsi la bommatlang re tla re ipsine ngwana ka kwale tshedimoso ya gona ka botlalo ge le re bo se ikwe botse e re ko hukushe yone
1: bomma tlogelang dipitsa tobela fm mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagashi ba tobela fm ka santsha ga sa lesome mmei go thoma ka ire lesometi mo mesong ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mono Polokwane yona yo bagashi ba tobela fm le bararaloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go ipsina le lena lenaneo la melodi ya boiketlo le tla be le gashwa thui ke man of the match sandi le digari o tla ba le gashwa go tswa gona Uhuru Eben Machila o tla ba le gona go go thabisa ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course ke dijo tsa go folosetsa dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela fm ya letlhompha
2: thobela fm mošhato go tsebo le boithabišo
0: aga le dikule ditaba ke re tlhabere le gona ka moka gona ka kua ga bana metsheo tse re ke lesomete fela ngwe gona e riela e re ya lesome re metswe ke karolwana ya rena e leng re e tla be e gagaba gona mo nakong yane e re le mo go yona ipetsa tshile le gono nke re e dire jwale re tlhole re kwa batho ba bolela ka mokgwa e leng gore go ba imetswe ka gona ka moka ga rena eng re imetswe ebile motho mongwe o re ga imetswe gore banna nna ke epitsa rena modimo o re mo rapelang o sa le gona o sa phela na a name a tšea nako e telele a santse a rabe dilo tse ke mmotsišang tsona matlhoko maima a keleng ka re a ona gore a feditšeng kana tša nako jale mola ka letlhakoreng le lengwe go ne le ba bangwe ba ka re nna ke ne le bopaki a emiša letso ga re bona nna ke ne le bopaki ke ne le bopaki ba gore modimo o gona wa phela di a fela dilo tse lengwalo la badeuteronomio 20 temana ke tee le bopedi go ya kwa fase kwale le a bolela gore dilo tse di a tla di a feta ge fela o ntemoša ge fela o itshwareleditše ka nna le rialo lengwalo leo go ka lešalamorago ba re go šalamorago ditaelo tša modimo ditšhogofatso di o šalamorago re jaaka motho mo tee o e leng gore a ka ne o tla gonne uale a tla bolela roa tse ba re ke eng mathata a ba gona ke bile gona ka gare ga mathata mara gonne uale ke phologile ka baka la gore ke šetše ditaelo tša gage morago 086 000 2452 re nyaka o nonne te fa letja lena ba bang ba ile re le ka gare ga tjona le tle tsebe gore dilo tse di ya tlabile di ya feta se se go lofela go gone kholofela gore di ka feta gore le motheletse wa ka tsena ngone jwale a tla re anegela re latse ba re keng le go ka ba tlhoka ina ke bile le jwale ka bona jwale ka re ke sare ke bona jwale ka bona jwale ke lo bona le khola re a le tshaba mara kana kong mabaka a re ga itla wa ba khumana o go duma gore ka reng ka go re boisa mo ka bona ke sa bone motho ya be ke go imelwa ga mmele go imela ga pelo ga tlhaloganyo ga dilo tse ka moka na go ne lo eleng gore a ka re ke fitile go tseo ka moka ke bušitse ke a phela ke a ipsina tla o re botse 086 000 2452 086 000 2452 ke melong re nna go tshea gona wa rena wa mathomo sho ena re mo mushate thobela FM mari lo tshen thobela FM mushate
3: thoba
0: a ge le kae
3: a go ala rale
0: rona
3: a nna nga di nela go ba ne tso tso a ke le khone ka manyo ya makhetho
0: a ge
3: ke tlhoka ina mo hammang kra
0: a ge papa
3: kore man ka mokgwa ke tsamaileng ka teng mangwalo a makgetha a mpholositse
0: a ge
3: ke tsogile ke le kgole ebile ke bona re a jalo gona thapo ya tsamamara ke tsogile mme ka mangwalo a makgetha
0: ka mangwalo a makgethwa
3: a ditshebeletso tsa modimo
0: halleluja
3: amen
0: amen re a le lebogela ke tloga re lebogela e le ruri papa gore le kgonne go tsoa gone jwa lebile le mosha gore ka nnete ka mangwalo a makgetho ke tsogile big alpha tla re mo tshega jwale yena re si yone

0: letjela letjela ya ke megopolo ya ga e sa shuma ga botse ke dinga ka tsa setjo di shumisha di tlhare tsa setjo go fodisha malwetse a nawe
1: are ke ginya go tsara ya taba ya go tshwenya ke bolotsi ba tlhaologanyo gone le ka malapeng a mangono khumana batho ba gona ge batlela mengwageng e mengwe rileng batho ba gona ba thoma go lwala bolotsi ba tlhaologanyo na e ka ba ke bolotsi ba South Africa bo ka nya ka go alafiwa ka South Africa bolotsi bo
0: mosate ke bolotsi ba South Africa ba le tshiello kana kong o kra le gore go bile le tshiello na bile le tshiello le la fetela ke le tshiello le go santse le die di siwe go nna re lo latlhiwa gore le tshiello le bolotsi bo se ke ba diang bo se ke ba metsa bo diang bo tswela pele o tlhoka ja sitso
1: Koko mama bolo re thabela go bolela le lena nako le nako ke nagana gore mo godi nye ya Africa re ka bolela le lena gafetsa ka bakala gore ke lena batho ba ya go di mo lefase ge o lefela jwale re tloga re lebogana nako ya lena e tlhang ga botse
0: le tlhang ga botse no ba theleki re mo lefase la Gauteng maragae ke le mpopo re mo shate e wo mo golo le itlotleng le serateng setso se sa lena re happy Africa man
1: Happy Africa Month ke leng re ka gare ga yona kgwedi e botse ya Africa re a thaba bile re kwa bosege batho ba shala segaga bo bona morago magesho iri ke le sume ke nako re go bomamdulu re go kwa ditaba

0: a ke bona bo pastor Mako le mamruti Mako ba re a ka sirela tlhele ga te molotsana o mo bose o tsa maishanang le moya o tsa re kwa bose go llatsa le tlhabitso tlhabiro ke a tsi ba re kwa bose ga e kwa bo mruti Mako ba opela ka mokana ga rena re kwa bose hey re kwa bose ka ku tlhabiro go ishaga ka mongwe ngwana a mre
1: wa ishaga ga di bele botsatsa ko goreng a kere rena re masheding a tsene a le gotlagaso gore re tle re kgone go ka sepidisa ditekanetso tsa kgoro tse pedi tse ya kgoro ya tsa maphelo kgoro ya tlhabolo ya ikonomi le boetse ke bona ba e le gore ba re gopetse gore re tle fakwe eupša re sa rata go ka netefatsa ka baka la gore le ya kgoro ya dipapadi bokgabo le setso go ne le kgonagalo yeoe goba a ke tsebe motsweletsi wa ka o sa di netefatsa gore na efe ke efe re bone gore re di tseyang re a bea bjale a nkere ge go le ka mogogadi lekgotlatheramolao le ntse le tswela pele ba ntse go bolela ola molekgotla petiši ola a itswa go bolelela ola ba theletsana bjale a gone gore o mongwe a ka ema a tswa a tla ka keno gora gore se se tlo go dira kore re tlo emela sepidišo ya gona e fela ka moka ga gona ke se e le gore se le tile
0: sa go kgatiša ka sealemoya kore fela re letša dikoša tše di bosana tša go tshwaaeaeeke re ne le wena boti tla re nako nngwe le nngwe ge ba tswelela ya be e leng gore re tla mo go wena ra kgona go kwa gorena ba reng gape go rena ka ditaba tše di botse tšeo ba di boletšego gone fela re tšee koša e tša go Calvary Orlando le Joshua Avila yena bona ba tla ka koša ba re I sing praise your

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tsa gore Komishene ya Madlanga e kwela ka ga mokgwa wa dikantoro tsa di Hawks ka Port Shepstone fa go tsutswa go dikobatse tsa cocaine tsa dikilogramo tse 514 ka ngwaga wa 2021. Di bego di šomišwa bjale ka tsa taolo gomme di šoma ka di iri tsa mošomo. Masepala mogolo wa Mangaung o ntšhitše temošo ya mafula go metse eo e bapago le Modern River Basin bjale ka ge methamo ya metse e tšwela pele go golela godimo. Re sa lego tšeo dikolo tše 26 tša ka Kapa Leboa di tswaletšwe morago ga dipula tšeo di tšwelago pele gona tšeo di tlhotšago mafula kwa seleteng sa John Taolo ga itsewe. Tše le tše dingwe ka iri ya 20 go thobela FM ke Sthembiso Maebela Moshato Mogolo.
0: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: dikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.
1: Bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le moloko mashamaite go taba go
2: ye ke nako ya gore o khwetse tshedimosho o rutege o tsebe tsa madireng le go gathatema iria le somopedi go fitlhaka iria pele ka Dr. Moloko Mashamaite moshupologo go fitlhala botlhano gore o kgone go sepela le mabaka o go gate ka mošhito o tee le tseo di diregago ka mo nonageng le lefatsheng ka bophara se fetwe ke lenaneo la tabakgolo ka Dr. Moloko Mashamaite
3: nomara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tsere ga mosela gore se ka baya re timelela re a le dumediša mosela a rengwa lekgono wa segalela magagešo
2: mo Thobela FM mošupologo go fitlhela botlhano
3: re kokota re tsene bagešo madumešiago re a le dumediša ebile re a le amogela le rena re kgopela kamogelo ka malapeng a lena difatanageng tša lena kantorong tša lena mo le leng gona le ditšheledi le le gona dumelang ka moka magagešo nna ke nna Dr. Moloko Mashamaite ke sepela le gadi ya matebele a o tswa kua moletsane go la smitiela ke bolela ka o ratile ke kana ke mmaboleko motho re a mo dumediša le yena o a le dumediša bagešo satellite Thobela FM ya lepotla kgašo la Afrika Borwa re gaša re le mo makgathanong a mmila wa Landros le hospital re leboga bao ka moka ba tlilego pele ga rena baano a mabotse wa tseba ebile re letshepiša gore dio felela jantse re boela boela ka kua um lekgota theramelao ka leboa kgomo mo e le gore rometše Thomas Masha ka fale gore a kgone go retisitša ditaba tseo e le goreng letla kwa gorena ke tsa go sepela ka seopoma aga e re nna merethomele ka go lefatshe dimo ja ditaba magagešo pele ga e re tlo phuthulola lenaneo la rena semmušo ga botsene komišene ya mbuise le matlanka e theogetše go theogela wa tseba ka ge e leka go kitimišana le nako gore nako yeo ba yeo keleditšego e fitlha e kgwetša e le gore ba setse ba kgatlhile tema ya go bonagala ba biditše dithatsi tšeo ka moka tsona ba bego ba ipeetše gore ba nyaka go di bitša gore di tedife botlhatse le kono yo nkilego ya šoma bjale ka o mongwe wa ditelo tsa maphodisa a rena Aforika Borwa ka lefapheng la go nyakiša melato ya maemo a godimo goba leloko la the hawks lieutenant colonel Jacobus Prinsloo ke yena a fago botlhatse le go araba dipotšišo tše boima ka komišeneng ye Prinsloo o re moo ba bego ba šomela gona ge a e sa le ka maphodiseng e be e le lefelo leo le bego le se la šireletša ka tsela eo le be le tshwanetse go ba le šireleditše ka gona motlatša presidente Paul Mashatile le kgono o ya ka go tlhwa a šomela ka mmasepaleng wa ditsobota moo a nyakang go iponela ka noši ka boyena gore na mmasepala wong o aba ditirelo bjang wa kgona na o šitwa kae ge ka ba wa šitwa o šitišwa keng motlatša presidente o tla ba a feleseditswe ke tonakgolo ya province ya north west Lazarus Mokgotsi ditona tše dingwe tša mmušo batlatša tona moo ba tla lebelelanago le kabo ya metsi le manane go kgoparera a metsi le kelela tšhila le ditsela ga mmogo le kabo ya motlhakase ka tikologong yeo nkemelenyana go senele ke a bone
4: ga gona supermarket yeo e tšhipile go phala usafe seo se ra gore o hwetsa ditsheko tše kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa ditlhoko tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintši hwetša 400 gram ya Lucky Star Pilchards ya tomato goba chili sauce ka 26.99 80 le 2 liter ya Oro Squash Concentrate ka 36.99 fela dintšweleka tše di hwetšagala go fihlhaka di-10 tša May 2026 o se hlaele ke dintšweleka tše tše kaone-kaone le tše dingwe tše dintši ga usafe fela mo dijo tše bose di bitšwa ganyenyana ka mehla
5: ge o ntheeletša ke ikwa ke le bohlokwa ge o nkgokara ke ikwa ke bolokegile ge o bolela le nna ke a ithuta
6: lerato le tlhokomelo ya gago di thuša ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo theletša go mo tswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa a kwewa gape a ratwa
5: etela holdmyhand.org.za
7: Bombay, flowing bathroom specials, come to Bathroom Bazaar. tshepisitswe ke go lebelela toilet yeo ya kgale
8: na basin ya gago
7: e go tlhafisetsa meso ya mengwe le mengwe
8: ge go le bjalo
7: etela bathroom bizar
8: re fana ka phukole ja 20%
7: ya di-toilet ka moka le di-basin
8: se sengwe le se sengwe jale se theogile
7: ka phukole ja 20%
8: etela bathroom bizar ka lebenkeleng
7: goba
8: online
7: le gono
8: gomme
7: o fe bathroom ya gago kaonafatse yeo e itshwanetsego
9: le di cheta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite
3: re sa jola pele magage sho le bakela bialo monna yo a sa fetseng go balitabeng e bile go tshweke ra kgwebo busmus ket matalam u buye tsa khoronya tseko le khone mo yena le ba go bagole go ka yena go bala tofatse ka yena ba lukisitse ha ngore go sekela ba go to sekela melato yo eba amantsha go le maitekelo a pola yo ya yo nkile go ya ba mogwera wa gagwe wa tsa marato te bo go thobejane tuna ya khoro ya thabolo ya leago messages etolashe o tla pele go ganetsa gore a se a botsi parliament maka ka ditaba tse a biditswe go ke committee ya portfolio ya khoro ya gabo ka parliament gore a tla ba tlhalosetse ka gore na le shata le le ka le le tukileng ka yena le go se sepitse dilo ga botse o reng ka lona yena ka boyena komiti ya diakhaonto tsa masheleng a setšhaba ke bolela ka sekopa mo le yona e gare e nyakisa gorena ke ka baka la eng mebasepala e mebedišen masepala wa ekurulen masepala wa mangaung e dula e le ditabeng kudukudu tsa go amantshwa le bomanage mo batlhankedi ba masepala ba sa fetsego go boyaboya ka komišeneng ya matlanka kudukudu masepala wa ekurulen motsweletse phetiši wa manano a ditaba ka go lekgotlagatso la aforika borwa maded ray uran o re lekgotlagatso bele ga mogašetsi wa setšhaba le itukišetša go to lebana le mošomo mogologolo wa go netefaletša gore o tsisitša setšhaba sa maaforika borwa tshepetšo ye botse ya dikgetho tša bemasepala tšeo di tla swara go tšatši la 4 kgweding ya november ngwageng wong uran o boletse gape gore kgašo ye ya setšhaba e nyaka go thakola lenaneo leo le tla lebelelana go le ditaba tsa tlhatshololo ya molao la go bitswa case in point mo go tla swarago ditaba tsa gore setšhaba se kwešiše ga botsebotse tshepidiso ya molao le ka lona lenaneo leo dikgoro tsa tharo tsa mmušo wa porofense ya rena ya Limpopo di tlile le bala ditekanyetso tsa dikgoro tsa tsona le kgone ka go lekgotlatshela melao la leboakgomo le kgone leno dikgoro tse ke kgoro ya tsa maphelo kgoro ye e emetswe ke mo lekgotlapetiši mme di eketseng mašego kgoro ya tlhabollo ya ikonomi le tsa boeti e emetswe ke mo lekgotlapetiši tshitereke matibe ga mmogo le kgoro ya dipapadi bokgabo le setso ye emetsweng ke mo lekgotlapetiši jeni maseko lena go tswa ka kua go la krega ka kua botlhabela bja kapa re sa tso kwa gore gona ko mo la porofenseng ela re kwele gore dikonstapole tse tharo tsa mapodisa di thuntšitswe le go bolawa mesong ya lekgono mo go kwagalago metshuntšhane ye e be e le ka baka la diphapano tsa go amana le marato le selapa o sa theletse thobela FM ya lekgotlagatso la aforika borwa re tlo phuthuloa magakeso ka morago ganyana ga nako ya se fete pelo nkemelengyana ke re
10: Afrika borwa go ya Botswana.
11: Go tloga Botswana go ya Congo.
10: Go tloga Congo go ya Namibia.
11: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
10: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
11: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
10: Thobela FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa.
11: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
10: Thobela FM.
11: Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Ke tsobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa magageso ke na le kgolofelo ya gore ya lona a gore ka no emeletsa taba ya rena bjale gona e bethakotara go tswa go iri ya lesomepedi ke kwele gore ka kua leboakgomo ka kua go nošhala go senyane gore batle ba re fe predišano ya bona le molekgotlaphetiši o mongwe wa ba lekgotlaphetiši ba lekefetsang go bolela ka bona aga ke na mole ke a tshela magage se ke tshelala gona ke na le Thomas Mashashum Tabirwa Tabirwa Malo Eba
12: Mukoni
3: o lugile Tabirwa ma dumeshao
12: ma dumeshao Mukoni ratamisha re a leboga tlhe Mukoni ra leboga
3: o botse batho ba ska ba golelo wena ke bone o ka dilo jo mongwe o di raile mo bo tsa wena o di beile gona
12: awa thandi phoso ko se ntlokometse
3: a ke le
12: mola re a mo leboga le khatjukele ke mogadi ga matlabane mo rodi tsao
3: ba tsonde mo nkhatang go re bile ba re ona le mologo ta petition ka fao
12: aga la reresa ke le mologo tla petisi di ke tse mashego re ba tamisa mologo tla petisi re ba tamisa go tsabela fela re le boga re le boga re le boga le ba di litse ka ditshoro tlo re le kwa ga botse le ba tsheletse ba le go ile kwa gae re le boga kudu bale a re shetse di tikane tsa go go feta ngwa ke tpedi masome pedi tlhano le filo e tshelete ya go balla go di bilione tse masome pedi tsela ferolana te le tola na le bilione le sepetse tswang go di mo ga yona tshelete e ka ka re bolela ka di bilione bilione filo fa
13: awa ra le boga e bile re le bega gore ka nnete re ile ra fiwa masheleng go ngwaga wa ditšhelete wa go feta and masheleng ao re kgonne go a berekisa ga botse because ka masheleng ao re kgonne gore re sa mathome re ka kgona go strengthena service delivery re kgonne gore re ka lokisa maokelo a rena le ditliniki tša rena tše di beng di se seemong se ga botse so re bone gore re thome ka gore ke dipula dinwa ibile re shurufa ditjo ka dipula bona ngwageng o lo gwetse rena le di ward tsa rena mo gonelang gona dipetleleng tsa rena ibe ile ntwesteng ga botse for the patients tsa rena even le ba shumi ba rena so re tjere tšhelete masheleng ra ensure gore re dila ka go lokisa di roofing tsa rena mo maokeleng a rena di cliniceng tsa rena go tše dingwe ra kgona go lokisa di flooring re bile le infrastructure project tše dintši tša go maintainer meago e re nang le yona se sengwe se re se dirileng ke gore re kgonne go reka di ambulance tše ka bang tše 44 go tlaleletša go di ambulance tše re nang le tsona mo go rena re rekile di x-ray re tlogile go di x-ray tšele tša gale re tlišitše di digital x-ray machines mo maokelong a rena gore re kgone go thusa batho ka nako ebile le di results tsa gona di kgone go tswa di le accurate di sa tšee nako e telele gape re dirile dilo tše dintšhi go ensura gore stoko sa rena sa ditlhare se ba gona ebile se ba enough gore se kgone go tlhokomela ditšhaba ka moka tše re di thušang mo Limpopo re kgonne go reka gape di-mobile clinic tše botse-botse ebile le tsona re tlabe re di unveila gore di kgone go fihlelela mafelo a go senang ditliniki ka bogauswi re expande service e re nang le yona because ne re hwetsa di-complain tša gore tliniki e tla ga one and re kgolegole di-facility tla ga one ka kgwedi goba e tla ga one ka beke so now we are saying ka di-mobile clinics tše re di rekileng re tla kgona la go fitlhelela setšhaba gantšhinyana gore ba kgone go hwetsa ditirelo tšeo so ke tše dintšhi tše re di dirileng ka masheleng a re wa
3: kgweditsengga
13: go feta
3: o botse mologo tsa phetiso ya re tshwarelegannyane wa tswa keng di-mobile clinic tšeo ke a di tseba le di-ambulance tšeo ke di bone annyane felange re nore
14: spa winner car e buile ekgweletše sebaka sa go thopa ye tee ya di-hunday extas tše 50 ga o reka ditswaletša

0: ya bašomi. Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
1: O ka ba motšwa setlhabelo tabeng tša semolao, kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tša rente, ditaba tša tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thuša diiring tša 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
2: Rap pizza ile kaona go feta ka plus 1 nagana fela ka plus 5 fenya ka real deal plus 5 cheese grillers ka 59.90 fela ke pizza with pets ya go khotsofatsa itshore ka real deal pizza ye fego ba yipi go tihile di cheese griller che 5 che bose ka mo kana ga tsona ka 59.90 otara internet eng go tswa go dipona pizza ya khausi o kaona fatse di jotsa gago gona le melawana le di pielano dipona pizza try something amazing.
3: Bomma, tlogelang dipitsa. Tobela FM e bomma bomma ka moka go tla go ipsina le bagatsi ba Tobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tshoma ka ire le some team mo mesong. Ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tobela FM le ba raloki ba mahlakung. Ba tla ba le gona ba ile gore ke bomma go tla go ipsina le lena. Lena no la melodi ya biketlo. Le tla bile ga sha twi. Ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga sha go tswa gona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose wo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong e 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa. Batho ba bagolo ba lefa 500 rand, batsofe ba lefa 400, bana ba lefa 250 rand. Gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter, matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhuta ya go fapafapana ya dinomaphodi. Bomma re le rolela kefa. Thobela FM ya letlhompha.
0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Legala la mmino wa gospel. Go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Yo Tommy, sete ya dinala e botsi byang. Na o fetishitse se sengwe.
1: Go fialo fela. Go banka raka.
0: Eng?
1: Ke botse Capitec Entrepreneur Account. Nga khwetsa mokitlana ka o ketsa mebala ka ba ka reka ditlabakelo tse mpya. Le kgwebo ya ka e sangwa disho.
0: Yo, we swear mata.
2: Na wa ipereka. O mme o itikiseditse go godisa kgwebo. Bank on Better ka Capitec Entrepreneur Account. Capitec ke moabu ya mekitlana yo o lego molaong ebile ke FSP 4669. Go na le ditefelo tsa go bula mekitlana le tsa ditirelo ga mmogo le dipeelano.

0: na lina le lewe ka go di moga lina la
1: o seopedi se se kaone ka Aforika Borwa ka lentšhi la gage oa kwa le wena gore bjaleng gona monna yo e leng kgale re mo letile o e leng gore ke le boditše ka yena seopedi se sa mmamoratwa ka Aforika Borwa a se se tswelang pele go a nnega mmino ka tsela ya sedumedi bana bešong wa tseba keng ke bolela faka urban wa ga majila o gona ka kgašong o mokole le wena bjaleng gona oa kwa gore miss pro ga a bolele fela nne ka metsotso fela ya masomepedi nne re tshela gona fale e ringela ya pele urban wa ga majila o gona le rena ka gore go karolana ya rena ya mmino ke le thabo e re ke tshwe sebaka se ke le tamise ke le dumedise go thobela FM le ona mošate whatsapp le boithabiso ka gore go lena neo la mmino ke le thabo re a lotsa
2: amen thobela
1: thobela
2: re a lotsa
1: ha
2: ka mošate
1: hu
2: re halala
1: ka kwa ke fola moyeng ka kwa ke fola moyeng a o batho ba modimo ntle le go no sinya sebaka ntle le re botse ka koshe le fetjang go yope le wa tsaba ke kule ke ba le polo polo itsena tswe gore ke fola tse dingwe tsona tse ileng gore ne di baba di fodile ke kwele
2: ka pina ye
1: eh
2: go pola le tjaji la Jesu a tswariwa a bo fiwa a tshelwa ka mari a ya go apolwa go tenya sefapano bibele e re mali a tshuluga a tshulugela nna le wena na re ka lebala jwang gona le mali a tsholotseng ka baka la dibetsa rena ga ke bala lentswe la modimo mo First Peter chapter 2 e re yena yo a e kapešitšego dibetsa rena a namela le tsona koteng ya sefapano e re ka dintho tša ga e re fodišitše kgale ke mo go tsweleletseng košae ya re ka lebala jwang madi a morena jesu
1: yo ao bathong re a leboga ao bathong re a leboga ebile ke a tshepa ke na le bonnete ba gore a se nna fela ke fodileng wa tseba ge batho ba thieleditse lentšhu la gago ka mokgwa e leng gore o opela ka gona le ka mokgwa e leng gore o tliša ditaba tša modimo ka gona ka nnete pholo ya ba fitlhela le tlo ba nena le rena ka kua Uhuru cafe ka la morena na le kwa bjang goba karolo ya thobela FM karolo ya bomma karolo ya letšatši le legologolo leo le hei
2: watsiba ba re ba e bia he noa a ile a reka a tsiya batho ka moka le diphiri ba ra xia noha
1: ya
2: noha ya re wo ke motlolotlolo ha ke ratwa le nna ke le Urban Matjila ke re motlolo mo kaka ka le tjatji le le gologolo la o keteka le batswadi le tjatji la bomme watsiba ke kwa ke leboga modimo mama a ke tsebo rena nka reng mara ke no tlala ka ditebogo ke a leboga ke a leboga
1: letse ba le tjatji lona le ke le tjatji le ileng gore ya go le keteka ka kua ntate Matjila ke le tjatji le ileng gore bona le ke sa maikutlo a mantši le gona go batho ba bantši kudu-kudu gomme motho wa ka ipotsiša gore na ka gore re a tseba gore basadi ba bantši ba rwele ba re ba imetse ba imetse kudu-kudu-kudu-kudu ke molaetso mofeng o e leng gore wena o nyaka gore ge ba e ya ka kua ba ya go go thieletša ba šale le ona ge ba thieleditše fela ba šale le ona ge ba e kwa lentšu la goba leina la Urban Matjila ba gopole mantšu a wa gago
2: ke re ke bolele mantšwa a botlhoko ke re o ka reng ke be mme wa ka phela a tla kopane le bomme ba bangwe ka letšatši le la sontaga mantšwa ke nyakang go a bolela šia motswadi wa ka ke humana lentšwe la modimo mo go Mareka chapter 5 verse 25 mo e bolelang ka mosadi o a bego a tlaišegile bibele e re a tlaišegile ka bolwetse for 12 years jwale ke a dumela gore ba gona bomme ba ba tlaišegileng ba gona bomme ba ba rweleng boima ba gona bomme ba ba tletseng ka dikgopolo tse dintšhi ba bona o ka re leeto la felela mara bibele e re mosadi o a bego a tlaišegile e re go fitlhelela a ekwa ka tše jesu a di dirago e re a tla mo jesu a leng gona a tshwara morumako ba jesu gobane o ba a dumela gore o tlo fola jale ke nyaka go bolela le bomme ba gešo ka moka batswadi ka moka gore le sa tla ko Uhuru e tlang le dumele gore le tlo tshwara morumako ba jesu Urban Matjila o tla ba le gona a betha difela bo re ka lebala jwang bo jesu ka sebelebele a re tleng re dumela re le pelote bibele e re baiseraele ba ile ba kopana ba ba pelote e re merako ya Jericho ya pšatlagana halleluja
1: amen le kwetse a kere gore a ke a tshepa gore le dikwele ga di felele mo bona lenane o la rena le tletse ka mmino le tletse ka kholofelo le tletse ka dikosha tsa kholofelo fela ke sana le yena Eben Majila gona ka fa re tlo no buisa re kopana gape ka morago ga dintlhagolo tsa ditaba e leng fa o e leng gore tla ba re tswela pele ka lenane o la rena la eba le nna go thobela FM lona mosate ke wa tsebo le boithabiso a re kitimeleng ka fa thobela.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego letlhakore.
1: Magareng ga tsona bitso re ka letela tsa gore sekema sa mmušo sa thušo ya maphelo goba GEMS se dumetše go gomišetša morago tlhatlošo ya mašheleng ao a gogelago badiriše a go balelwago dipersente tše senyane fegolana hlano ao a phethogaditšwego go thoma ka kgwedi ya Pherekgong kore Janawari monongwaga. Komišene ya matlanka e butšološitše leloko la di Hawks leo le retšwago modiro molieutenante kolonele Jacobus Prinsloo ka ga magato ao a tšerwe go go matlafatša magato a tšhireletšo kwa dikantorong tša di Hawks ka Port Shepston. Ka go le lengwe bahlankedi go tšwa dinageng tša go fapana ba swaragane le mošomo wa go nyakana le banamedi bao ba fologilego go tšwa sekepeng sa MV Hondius fao go phulegilego twatši ya Hunter. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM. Ke Sthembiso Maebela, mošato mogolo.
2: Bino ke le thabo mo go ibaleng nna
3: mo shubulo go fitla la botlhano.

0: motho e leng gore a humana ticket o emetseng botse-botse ga e le sa reka di-ticket le emetseng lena a jeso ka sebelebele Evan matšila ke ya go botsa go thoma le fm le ona mošate watse bore boithabiso sa tswela pele o thieleditse lenaneo la eba le nna gospel thursday letsatsing la legono la bone la bosenyane kgodisa le yona mofitlo ngwaga wa 2020 tshela moletlo sho moletlo mogologologologolo wa bomme nago ke mang wa e leng gore o gona bophelong ba gago motho wa mme wa e leng gore o gona bophelong wa gago o e leng gore o dirile phapano mo bophelong ba gago gomme le gono le motlho mongwe o ka rata go mmotsa le rena re a tseba gore motho wa mme sho bophelong ba gago wo o a tseba gore keng ke dithaba di makete
1: e re ke bolele Heisha, iwi mataba e. Nka se ba bale ka moka ka mafetsa, mara ere ke bolele mantjo kere ke na le sesi ka lapeng.
0: Aha.
1: Lina la hae ke persona majila empa a tlanyalwa ga boane. O tirile moshumo mogolo, ke gopola ke kere ke be ke rekelwa diaparo na bogoleng ga ka. Ebe no ba yena a nrekela diaparo ka roba a iperekela kwa Gauteng kwa ga bogauta.
0: Aha.
1: Bale o tirile nthongwe e kgolo pelong baka sa lo bona o le ngwana moshimanyana o phela le bashimanyana o sena diaparo re wa ifila ntore e bya mara a lwa khatwa a tsha khatwe kgolo ya ba o nruta go apara diaparo tse dintshwa ke a leboga ke a mo leboga ke a mo leboga o ka re ke a mbona
0: aha
1: haleluya
0: yo a ke go buditse nna motheletsi wa Thobela FM gore bona ge ile gore lwana o nyaka go ba karolo ya le tshatshile la Mother's Day lunch buffet ye ile gore tla ba direga ka kwa uhuru ka la morena netefatsa tlhe gore wa RSVP ya go mme gore o tlo kgone go humana ticket ya gago o gopole gore batho ba golo ba patela fela 500 ba ileng gore ke ba tshufe ticket ya bona e sepela fela ka 400 bana ke 250 ke le tshatshile le kaone le ileng gore re tlo no phela re tlo no tjola pele go ipsina gona ka fale go mme ge ke boela go wena nna nka butsa gore wena bya le ka setsebi o gona byang man o gona byang go thabisa batho mola kana ko engwe o ka ikhwetsa o sisi emong se se kaone go ba motlhomong o na le mathata a gago mo bophelong o gona byang
1: ntho ke le mogang ka moshomo modima o beileng ka re ga maphelo a rena a sentho ya rena go a kgonagala nako nngwe o kry-e o e tswa ka lapeng o sebotse o sebose ga o fitlha ko ntle kwa batho ba o emetse and o swantse o bona thapelo e na le maatla mama thapelo re kgona tsotlhe ka moka ka thapelo ka baka la re bo rena o ya felela jale re ko o bole moshenthongweshe lengwalo la John chapter 2 le bolela ka nako ela ya monyanya wa Ghana Jesu le ena o ba a memilwe e re le mmago Jesu ba le gona ba ile ba sa iketlile beine ya fela ke kgopolo tsa rena ke matla rena re ya felelwa e re go fitlhelela Jesu a ba laela gore tshela metsi ka re ga meeta a ba fa ba ya ba o kha mo moledi wa lona lenyalo lewe e re ge ba enwa be ine ela e dirileng ke Jesu ka metsi ba kwa e le yona ya matla ba re wae go be go sarne o yona e ka mantjwa a mankrata o reng matlhale a rena a fela tsho tlhere ditshepileng di a fela mara matla a modimo
0: matla a modimo
1: ano dula le gona ka thapela
0: aha
1: amen
0: na balatedi ba gago ba rati ba mmino ba kgobokanyi ba mmino wa gago ba ka letela eng go tswa go lena moletlong o re yang gona ka la morena gona le sesengwe se ileng gore se kgethile se ileng gore le se bia kantsitse gore batho ba ka itlang letle le mponeng sa magethe se gona sona ke eng
1: haleluya ei I live better than you, Bobo, mama. mara ke a tshepisha gore go na le sa makgethe ke kgopela gore e no ba surprise ke kgopela e no ba surprise ye ba e tsebang ke a tseba re ye ba e rata Eben Matšila o betha life Eben Matšila ba tlo nthola ke dutse setulo sa ka South Raya ke dutse pila ga piano ke tsita ke tsipa ke re ka lebala jwang madi a morena Jesu ntho ke ba tshepišang kore maphelo a bona after the day akasa swana le amalobo
0: akasa swana le amalobo
1: ehe
0: aha
1: amen
0: na go tloga go le botlhokwa ga kakang gore ba ithabisi ba tie ka rolo tiragalong tsa setšhaba tsa go swana le tsona tse
1: go botlhokwa kudu mama re sa fitile nngwe ya taba ya go imelwa
0: aha
1: bona le maphelo a batho a fetang ka baka la go tlhoka tsebo jwale re swae re bolela re o ka ba o imetse o ka ba o dire a ke bolele le bile taba ya bosishe go kerekeng ya ka ba ngwana mo nyenyane o letse batswadi ba gagwe ba tlile maloba ba re gape ngwana o rona ka o tsama lwana ko uhuru and then ba re ba pat bana ba patela 250 gore ka sebo rena ke tareng ke gore ke no leboga modi modumelleng o re o tla tlokomela ke moruti ya ra gore ngwana mo nyana gona o bona gore gona le ntwa tlo e kainang le batho ba bagolo modimo o tla ba restora megopolo tla ba restora dilo ka moka modimo tla ba tlaleletsa
0: yeah
1: amen
0: amen bona ke a go botsa bile ke a go tshepisa gore le tshetsela sonta ga se le ile gore ka nnete le ka go feta a nnete fatsa hle motheletsi wa ka o mo botsana motheletsi wa ka o mamaratwa gore le tshetsile o ga le go fete le ga tete re ya go ipsina even my chila ona le rena ka fa rena ena bona o re fepa ka mmino rena ena re fodile man re fodile kudu kudu kudu ka matla go me ke a tshepa gore lo wena go dutse mo gae go ba bjalo bona go ena ga bjala re Jesu ka sebelebele.

0: mohau
1: rebulela bophelo
0: ewa
1: bophelo
0: ao jeso
2: matla go tseba modimo matla go dumela gore bona jo sheka moka
0: haleluya
2: re di niela yena fela yena fela a ka mo ga wa modimo malwetse a fola ka mo ga wa modimo bona dipelo di a thobela heaven my chila ka metso so fela le so mehlano pele ga irela bobedi go thobela FM lona mo shate what's bo le boithabiso ga nyane fela re bolele ka go shaye pele ga ge re tlotse ba theletse ba rena go pula motheletse go 0860002452 ke mo ile go re ro hwetsa gona ke na le bonnete ba go ro nyaka go ya go mona ga botse diragatsa sefaleng bona RSVP go 060749-9667 gore wena o kgone go humana ticket ya gago 060749-9667 o ya go mona ga botse o huru a re no feletse ka kosha ye ke kole ke gwathega
0: kosha ye ke dumela re ba bantsi ba tse ba 2016 I was ke bile ka tsena ka re ga kotse ya motho ba eke mosebe di ela ka moka go ile go akala ra wa Eben Machila ga sa phela khanti ba be ba satsebe dilo tshe dingwe o tsena ka re ga tsona wa piega khanti modimo ba nkapela ka moha wa modimo ka phela ha ke lempeteng go se spetele sa magatle ya tswelela go shae gore nako tshe dintshi modimo wa re direla modimo wa re thusa mara ga re ne nako ya go leboga ya gwa tla gore go shae a ke no mmotsa gore papa ke ya leboga ha o e kwa kwa ere ke ile ka robega marapo mara bona mohau wa tsena le ka re ga di doctor ba tsi ba re ba swantse ba direng ke fodile
2: yo
0: ke fodile
2: mohawa modimo 0860002452 0860002452 ba nete di ba go shiba ba tshele tshi ba go shiba thobela FM ra lo cheng dumela thobela FM ra lo cha dumela
3: a o nna re tswa re lo gona tshe
2: ah le ka Elena
3: eh a o wa pele nna ke nda bolela gore go sa tshe di toka dir blessing tshe ga te ka re le gore ke mo tlhakano wa basadi mari o go re nna re rata ga re ka
2: nna le ka nya ka go ba bona
3: e mari ke ka lwa ka gore ke ta be le mole go ba mma tshe re e mo ba le go tshe re tshe re tsamae ka gore mari di go tshe bona o tege ndi ne matla
2: ya amen amen a o re le bo ga kere
3: wa tsiba a o throne
2: eh
3: ke le long gore le go gospel festival na pele ke bona ka papa kile na pele tshilo bizu kidinga piano kidinga piano ke o mthala po kidinga ke go ile le le le ke tla ba itseng a e gane tswa ntwe ya
2: ke le bo go le bogadi na 0860002452 re topo mongwe mo theletse shoot tobela FM ra lo cha dumela
4: le ga promise na fale
2: re go na re ka ralena
4: o bona la le phiri nna ka tsa motlo
2: phiri
4: ta misha mohala jo ya ge shuka mo Eben Machila
0: haleluya
4: wa tswa go she ke promise magwa le mohala jo ya o pela ga re ke folile o re ria gore ga ile gore na di shadi go ba na di stress a re be maimo a re na ile gore a re swanetse a tshele pele ka mushumo mo tse wa o dira go a ga tlene sheka dishi ha ke le leboga nge re fa hlo go sa monna ka nala ja mosadi tata
2: thobela 0860002452 thobela FM re lo cheng dumela
5: a ke go tamisi ga di ya ka magolu thamaga o ntamise di le moruti
2: thobela
5: ka ke mfeso se le bana wa khoshi mogala ja o pela go tsha se ile ichaba ka ba ka bona morongwa a thego o tswa le go di bonga a tso fa batho di mpho re re ke nnete mmino wa gago ko re forisha go ke morimo le mangolo ya gao ba ka phela ba bodišitše gore tšhaba sa morwa modiši ba le go mathateng malwetšeng ba fole ka re motho o fodiša ke dipina mo moyeng le ka malapeng mathata ga fela ge motho a tlhake mmino wa gospel ke re go kwa letswa ya se go topa se goba ke nkwa mago le go makhuduthamaga ke mfese go ya reetsa modimo showe
2: haleluyaela re leboga thobela FM a re lo chen ro topile dumela aga thobela FM dumela thobela
6: tsabana ka mosa
2: a re le kae
6: ke lo khoma tsaka mogala tsa
2: re gona
6: monno ka mogopela nga bona ke ne nete gore kwa kopano ya basadi ka moka ba ile wa ba ile wa ba ne tlotlo
0: amen
6: ba ile wa ba ne tlotlo le ntate e machila go pala ngo ye le modimo wa etle pele o fitle o di se o tsane tshe
0: amen me pa re a leboga
6: ka ke rona la ngwana
0: le kwa ga botse motswadi
6: ke lebogile kudu kudu kudu
0: amen
2: Aha.
3: Ke go ma sala mogala jang.
2: Ke a le bo har topo mo mo mutile tsena sho. Thobela FM ra lo tsha dimela.
1: Eh, le kae?
2: Re bona re gara lena.
1: Re bona yo ntimelise tshe mo a le tsila to ha u batho.
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Hallelujah, wa tsara fola kure re yo kwa se. Dilla. Itsa. A bona. Ke jile tsimisi a le ka mo ma ponto. Yo, a tsara kwa bo
2: tsile le bo. Ke a le bo. A re ke tumeleng ka fa mo shati.

ka la morena ka kwa uhuru fa o riang o ipsina e le gona ga re keteka letsatsi la bomme biale wena motheletsi wena mothwaka netefatsa tlheka me tlhale ka matsatsi netefatsa la ga biale go tloga le gone gore o RSVP ye go 0607499667 gore lwena o tlo gona go ipsina le rena fa go pela gore batho ba ba goloke 500 rand ba ba tshufe ke 400 rand bana le bona ba amogetswe go tla go ipsina ka letsatsi le la bomme le bapatella fela 250 eriki ya bobedi go dimoga tlhogo re ya ka kwa goronya ditaba go kwa gorana tsa madireng a le fase di fetogile ka tsela ya mohutamang thobela

0: loka.
1: Tumela ntle, ba go ranyana ba ka ba botsebotse. He. A penne ke be ke fela pelo ya gore ke le bonaneng.
0: Le re matuka.
1: Ke le ge, dilang fa siri tsineng ka kanegelo bana baka.
0: Yay!

0: lena bana ba mmatoka ke a lebotsa lena lebele ka nako e leng gore re rata tala e bola gape gale gale go be gona le monna wa legodu monna yo leina la gore babe ba re ke malosi le gabe a utswa o ile a nyalana le mosadi o mo botsebotsebotsebotse ba re ke mmanoko
1: mmatoka gore mosadi o bo botse bjalo a ka dumela go nyalwa ke monna wa legodu
2: gape ena morago o tla gotsa ba sa tsebe gore malosi a gone oa utswa
0: gomme ge o rile go nyala mosadi yo a le sa go utswa batho ka moka ba ile ba makala gore ruriruri ke nnete malosi ga a sa utswa ka go dutse go eya napile mosadi o ile a ema o ile a belega ngwana wa mosimane ba mmitsa selaelo selaelo o rile go belegwa malosi a boela a utswa gape ka metlha o ba ipotsa gore yena o utswišwa ke gore a kgone go fepa bana ee go se go ye kae malosi bana ba bammolaya tšatši le lengwe bana baka a kgatlhwa ke setšhaba ka maswika ba mokgweditša utswa dipodi ka nako yoo selaelo o be a ka ba le mengwaga e tshela gona fao o ile a no itšhalela le mmagwe mme ka morago ga mengwaga e mebedi mmagwe o ile a nyalwa gape a nyalwa ke rakgwebo wa go tuma rakgwebo o o be a rata selaelo kudu-kudu-kudu o ka rommelege o be a mo ruta dilo tše dintšhi kudu kgwele ya maoto go rutha go tsoma le go bapala mmino tsotlhe tše o be a di dira le yena
2: matoka gape go bose go ba ngwana go dira dilo le batswadi nna ke duma go tseba go rutha e fela metsi a mantšhi nna ke a tšhaba
0: ka nnete selaelo o ile a e golela e le ngwana wa go phela ka lethabo o le ga e ba le mengwaga e lesomesenyane batswadi ba gago ba hwetsa kotsi ya sefatanaga bobedi bja bona ba ile ba loba maphelo a bona se se ile sa koša selaelo botlhoko kudu-kudu-kudu ka ge a be a ba rata bobedi bja bona selaelo o ile a tshwanela ke go tswela pele ka bophelo a nnoši ntle le batswadi ka setso sa bona o be a tshwanela ke gore a yo tlhapišiwa kua nokeng tšatši le lewe napile sa le mesong o tswa le monna yo mongwe wa mo motseng ba ya nokeng ga ba fitlha kua nokeng monna ola gausi le noka a napa a kota selaelo moriri a be a o fišetša gona fao ka morago selaelo o ba tshwanela ke gore a yo tlhapa tlhogo ya gagwe gona ka molaa nokeng selaelo o rile a sa khuname a sa re ke a tlhapa go a tswelela matsogo a mararo le lengwe le lengwe le be le na le lentšu la lona o ile a kwa lentšu la mmagwe lona le be le mmotsa gore le a mo rata a napa a miemela ka lethabo le yena o ile a mo araba a mmotsa gore o a mo rata aowa wa tlala bobedi lentšu a kwa tatagwe malosi a mmotsa gore a goboketse lehumo ka go ya go utswa leruo polaseng bošiwe o sa robetswe o ile a tenaga kudu-kudu-kudu-kudu ka go kwa lentšu le ela la papagwe a thiba ditsebe ga se a tlhwe ebile a araba go fitlhela lentšu lela e subelela go ile go a šala le tee la mafelelo bjale a kwa lentšu la tatagwe ra kgwebo o rile go lekwa matlho a gagwe a tlala dikeledi gomme tša a rothela ka nokeng lona le be le re
3: ngwanaka le ka morago ga ge ke sepetše ke sa go rata o mphile tšotlhe bjalo ka morwa gomme ke sepetše ka lethabo pelong yaka tswela pele go ba monna wa nnete wa go rata bophelo ke nyaka go koutia katara yeo le ka fase ga mmu ke nyaka go kwa legoa la batho go nošitše kgwele ka dinong ke tla go gokara gotlhe mo o ya go gona o ka se tsoge o ntšhabetše le ga tee phumula dikeledi le mamina ao a gagotlhe ka gore a go dira sekobo
0: go tloga fao o ile a tseba gore papago yo a tla dula go pelong ya gagwe ke rakgwebo o mo file ka moka go feta le tšeo wa go mmelega a mo file go tsona napile ya ba rakgwebo o godisitše monna gare ga banna re le batho bana ba mmatoka re tshwanetse go tlhokomela batho bao re tshepago go ka godiša bana ba rena mmogo le bona bana ba ka bana ba go gola ka lethabo e ba batho ba mogola setšhabeng sesiwe sa mosela seripa ke a tshepa gore le ipsinne ka thuto ya rena ya legono bjale ge go jang nna bana ba ka na ke mang yo ebe go ile le godimo kanegelong ye ya rena ra kgobo e be e le papa wa mohutama gona gona go diragetseng ka ra kgwebo le mmao selaelo e ruri ruri ruri nne ke a lebotsa lena batswadi a re beng batswadi ba motlhala o mo botse baneng ba rena gobane tse botse tse re di bjelago mo tsona ke tseo re tle go di bona go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago
4: bye
5: SABC Education enrich your mind enrich your life
6: kanegelo e ya tsogang o itsiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire zax mogašwa boiketo mmammila le precious molepo moanege ke bodulong simolo kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang sa thege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enrich your minds enrich your lives
7: Pija. Tsobela FM mema bomma ka moka go tla go tsena le bagatsi ba Tsobela FM ka tsantsa ga sa le some May. Go tsoma ka ire le some di mo mesong. Ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo Monopolokwane. Yo na yo. Bagatsi ba Tsobela FM le ba raloki ba mahlakung. Ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go tsena le lena. Lena nna la melodi ya biketlo le tla bile ga sha thui ke man of the match. Sandi le dikhari. O tla ba le ga sha go tswa gona Uhuru. Eben Machila. O tla ba le gona go thabisa ka mmino. Gore o kgone go bakarelo ya mokiteko wo mobosebose woo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667

0: man moya o difficult o go utswe because ke mo jove ke ke mara ke tla utla pila ka tsane
1: mabala ke a di papati le ke fort mihala mo tshwele FM se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo

0: metsotrabele ke le so mesoswa go iring ya bone one it almost nkosasana daughter gapele no buhle moyo nqwele ka gospel thursday go ntshirela thobela fm mo shate what's up le boithabisho
1: je ga nete jwa le ka le swaedi o tsebege di thapelo tsarena di golela godimo seo se ra gore le di tshofatso le tsona di tla di elela ka matla
0: di bile
1: gore na re go petsela re ake o re botse gore na e ka ba tshedingwa tshedilo tshebene re mo tlhomongwe ke di tloedi tsa ka geno ke dilo tse dira gago ka geno wa gagago wa mo kileng wa etela gona ba tloetse ga balle e ka no ile dilo tshebene re a le kwane a o kwane le tsona go ba urile o di bona wa ka di o tshosha di o makatsa ya re tlo kwa tsona le gona re boletse re ba petse tsopolo sa motho ya bolelang gore yena o re ka ga bo papa ga o tima wifi
0: ga yo robala papa
1: gwe ga ile robala
0: wifi ya roba
1: o tse bo le ba gore tv ya ikhutseng ke neng tv e
0: tv
1: ya ikhutse
0: o bo regelang a botse botse ai bana
1: okay are tele che khati ya lintjo tsa gwena
2: o tla bo tla lo sa sa sa go rorole tika mara ya re tota tabesku ya re phutha le le khono nna ke motho le re ga ke khone gore 67 empetele ke le ka ntle ga yore 6 ke bona ile bo shego ke ikela gae ne ka ka lona le ba ka lala le o ka nete re le ba bo phetse tango
1: okay thank you
3: tshebela se tsa pasang tshuru ga le madam speakers khumbudzo le khonika mo khashi wa dipapati
0: yeah
3: e ka metsi mo o tla go le o ima kudu go re sona a botse botse batho ba ka gona le bana ba ka gona ba survive jwang e ke ne ka motse mo o go re tsa cricket tse mara ke sa re ke ya go dula ke nna go no ba bona kana go ya go ja ka mo ba ra go botliwa mwana o ri le a potla wa mo jele di jwa ro khotse ke re hey why a jele di jwa rawa e motho a khotse wa potla o bontsha re a potla so ora ro khutshi gara a tota dure
1: ke selo e
3: bona bana ba no ba shitiba tseba ba ba no potlana mile ora re ba tseba re tsontwe ke di jwa hlape matsogo ba ba raloke
0: o bona
3: ora ro sori ke se botlo sonje ru ireng o se swara
0: o se meje
3: o se khudele le jeng go tla go le bo iba kudu mme la yona ke a tshaba
1: o ya go tsela
3: mme le pa ga mang khaile ga mme pa go shimole
1: o ya go tsela le ngo ba ile le khola wa no she khola bona ba ba go le ba go thimpa go phela ba re bana ba potlile ba re ba se shwa fitle go la sanga thila ga bedi ya potle bana ba motse papa o khutse
0: khutse potlile
4: nna pela no skumbuza go sepela go di bona di police tsa metse mo shamo yo
0: police
4: go tla shalo sa makage gore ka motsena gone na ha ba ba tsogile gore a gone kutumane tsuro sa ka mathlapa tla roga ngwana mo nyano a sa kushishinile le tlhapala gona gore le ra gore khura tsa jene go tsale ke makala ke re bana mo no ba go do sepela o boela ga e tsetsa go tlotlo di le jona di drama tse so a wa batho ba modimo shunku manga nye re tshwe ha ya ma chance gore
1: okay all right arche ba me gala le bona re ko rena e ka ba le na chebe no re ba re di police ba re ke di police
0: ho
1: re le ke di police police e be no re bona ya direga fela a se rokwana le yona
0: no man ya
1: makatsa ya na go ya na go ka ho makatsa na go ngwe ke taba ra ho kwane le yona fela ya direga mongmutse go ba batho ba ka motseng ho ba idira ba e gapeletse
0: re nyoko kwa go tswa go wena 086 000 2452 086 000 2452 ke ntshirogele dumela
5: ntshirogele ka moshate
1: le ka
5: ero ona skule poelana le ka ba ishuma
1: a ba re ba no re ka botshelena man
5: a re ona le bolala le Joseph mana mo thembisa
1: okay Joseph
5: ei ai skule na ke ile ka hodisa ke ke ra gholwa ka re shala le yena ka mo gae ka mo
1: yeah
5: ei go tswa lo tshe ka gholo ra gholo ntse a ile nga idira ile ya makatsa ka hore o be a tsiya bafu skule le poelano a ibe ya mola a ba tshela metsi a o bata
1: yeah
5: o ke na o mongwe wa ka moga e pele a tlhapa wa mushimane re di thakanyana jwalo
1: yeah
5: ka sna tsena ga mo a tlhapa ena ena sku o na le ditshila too much gore o ka re o ora luka tsheloko ile ya o phikulua
1: yeah
5: e ya le ka mara ba se no fetse mo tlhapisha ba re ba lokela nna o e bona sku
1: oh ka straight isa wa nokore ba le tlhapisha ka metsa mate ba le a hlapa pele
5: ba roma ka mate sa mate
1: o ra ba o sa
5: ra ka re ora ka ba sara te ho era ka renga chaba
1: bueno
5: o
1: tsi bo
5: me tsela igual a sale me tsela le a bona ke ha di tsila
1: a biluga o santse re tsene ka
5: mo a bilu
1: a ske so
5: ja lo khuma na ke chaba ke ra nna nga tsene ge o tsene o a ke tse
0: a ski Joseph
1: sure
5: e bona e ke rata go di tsanga na o mongwe go gae wana e tshwa stati Georgina o munyane wa go la letsatsing la kajeno
1: okay happy birthday Georgina
0: a go la le Georgina
1: kholo rena ba mhlapisha le batho ba metsa di chili
0: are jo bonga ke tshirele dumela from gela ke tshirele hello
6: le them speaker le shavi roa le kai
1: tobela le kai na
6: au wa le time she di phiri meko ka motlolo
0: yebo pili bueno ri
6: Xavier wa le metem speaker ga ke sa gola nkile ka etela motseng wa mongwa re lebeletse TV ga re 6 shot loko ga ke tsona mogekolo wa ka mo atenya go go mmitsa gore ke mmangwane go bakeng ka ka kwa go tlobolla ka yena a re TV ke khale e bolela ywa le gona batho ba tlo khunyela mantsi a tima TV ga re kana kwa go robala ro ipitse ka se show
1: be le mathoma dira jalo ba dira jalo na kwa le na kwa le na re ba le kweteng
6: a re kwa me e Xavierwa ke re ba nna ke etse ke tso gore na ke tirutse re ya go bana ba gago nna ke moeng mo ba ke bona di ya ke tso re ba tlo itse ka ona mo khaka sa thome ka nna gore a re ke space ka motse
1: he bana
0: ya
6: ke bana ba ke bona ba ba ba ba bar bar bar uri tshibe ba tswa ke khale ba bolala ke o khunyela mantsi ha ke ba nna mo go rea ka jwalo ke mo ga wa nena ke go tama
1: ke re ba re tsala fa sa di fele phiri e bona le ditse tsa go makatsa yeah
6: a go nna nne ta go feta e jalo fa se tsona di fele re go phela ka tsona ka ona mogogo gona e tshipa le gone re go tsa gona bothatsa fela
1: thank you phiri re leboga
0: le boga phiri re tsoma felelo 086 002452 when our ring do men
1: Rufus Mlangeni ne wa Belfast. Rufus Mlangeni wa Belfast.
0: Mhm.
1: Ore wa sa kushi ona le go ngwe moaebe go aetse gona. Ore batho ba gona o yo ba sa hlapa.
0: Ba sa hlapa.
1: Yeah. Ore ya le Rufus mo ore ba wa robala go sa hlapa. Gore ke se a go hlapiwe. Boshego go hlapile mo misong. Boshego go sa hlapiwe.
0: Re letsena ka mapai. Ora robala.
1: Ke bona ka ruma ke tshore. Ke se lwana o
0: ar jebo wa mo bagaleng is kombuso jume
1: na ke shishi wa
7: hey
1: ronald kaina
7: no na lo le le le ke ke nka
1: okay jennifer
7: ke le ga mamolo a ka mongwe ka humela gore kona le bo botlwa ba rarwa o sa na marao o wa number 3 okay then ona le ba wa ka marao o wa number 3 o gara ka botlwa sa dia
1: yeah
7: number 2 I very totally le mfadi ga a bereke so ba le ba o bereka ba gona romela chelete ba shile bana le mogekolo mo ga e di gaitedi ba ba banyana and then mo ba shile bana ba le ba gona go romela chelete ba rekela mo bana re nau ja selese nga se dibike ga mabitso
0: sure
7: dijo tsela le di tla ka mo ga e ke di lo tsa ka mo fridging tsa banana tsa go jela di bo so di le so mo di breakfast and stuff so
1: ke no mo ro di tsaka maina dilo tseo ka bakala gore a re gone o kushitse di bitse ka ma gidijo
7: okay ba ba rekela di cereal ba mo rekela le di fish fingers ba re ba mo tshat ba ba je sha tsona ba le ba ba go tira go bereka
1: yeah okay all right
7: so ba ba ba mo tshwere re ke ba ka tshone go di afford so bana ba bona abadi di hotel ene bana ba dilo ka mo ga e ka moka ba ga mo hetseng so ke yo tena dinale bana ba le ba le ba o bereka bana le cupboard ya bona ya di like by 2 and le ba le ba ithuti wa nyana le mshimane wa nyana le mshimane ba le bana le cupboard ya bona ba ile gore ba le ba tana re ba tlhwa di danong ba le ngwana ke ngwana la ipishisha
0: yeah
7: eh so bana ba tlo bua ba ke mutima tsho kuri ka bona nkhela e santhwa re go di cause come on back and go on in from the fridge. Kia kamora and re itwa mo la fridge re share ka mpara.
1: Yeah, le hlo le thoma gona fa.
7: Eish. Yo, wa tswa ka mana go se go se go tsena ka tlhelo ka gona go ba advice gore a emani tsadi a so gore ke mafeli. Go di mantsare.
1: Yeah. Aba ba se se lo ka ro bolela le bona ba ka skushishi.
7: Ba tla. Ah, ba ka skushishi. Go ba tlo botsa ke di mita, ke di wrong. Ke gore ba tla go kwela shuleng. Ba ka se go kwele gore e tsana ba rena go di tsaka ka kanto, ka ntwe jwa ka le rato na ka re ba rutla eng bana ba sa ba banyane.
1: Yeah.
8: Yeah.
9: Thank you, Jennifer. Wow.

0: mina go iring ya bone class lo go atiana le empress jesu go ntshirogela tobela fm ka gospel thursday ke moshate wa tsebole buita bi show reality ya kamoga la go 0860002452 lo sepelela jang le tjaji la gago 0860002452 ke le somo go dumoga le somo ka mo di studio ga mo me a go nkhasho ke le somo go dumoga le somo ona ka mogomong re nyoko kwa go tswa go wena re na lo sepelela jang le tjaji la gago re wa mogela hello
1: What's a mogalare na o ka roetla o bere ka mo ke le subori bela re
2: ka re lo bona ha re tsamela SM
0: aga dimela
2: e re bona ke Joseph mana na o sa buile ei le tsama ha botse mang le tjatjile
0: a wena ona le mathatsi Joseph o tsena ga bedi mo ntshirogele
2: ha
0: wa go
2: ai
0: ha ra
2: le bo ke la bot
0: a no ka ni tiela pela
2: ha le bo le bore
0: thank you Joseph o mwe sho tobe
2: top ma wa mdi
0: Ga
1: re gape for yona ye.
2: Eh ga re gape for bana ho ba. Na re tsena ntwe go lo re dula re mo lo re bolokeile go thumetse.
0: Ka nnete.
1: Yeah.
2: Ke le wa di kare ga le ba tsardi le mo bolokeile.
1: Yeah. Le so mo di malso. Okay.
2: A le so mo di malso me ka me tle ka mo ayo na ke feng sa se go ka mo ha wa mbi.
1: Danke. Okay.
0: O mo go shudile la. Hello.
2: Eh le ga.
1: Ronel ga.
2: Ronel ga.
1: E ba reng bana ba phefo monneng.
2: Ah mo wa to nwar.
1: Wa to nye.
2: Eh.
1: Ya na wa to.
2: Ile so ar di go nwar. Ka re di le go ra le di le go ra al sibillo booti.
1: Eh le go tsata tsata ke mbeno.
2: Ah bo tsata buli ga yo buli ga e ar sibillo booti buli ga yo ke phungu ba.
1: O pula ine le kudu.
2: A buri aga nwe ile ke phugu be o se ma ba se bo we
0: o buri aga go ile ke
1: o bon o bon jwang bana ya bua o
2: ya
1: lo tshele ga yona
2: itse a di la ga ile ga mo go bona a tsamae bo we
1: au nna nna o kwela ba o rijele ke phugu be o bana ya bua
2: a ja tswa ne mo se ni ga le khwala le furu
1: e
2: e gega khuda kuma na tsantsiri tswale ke le tswale ba tswang dire ba tswa mara abotswe
1: yeah
2: le tare le bolala le manamela mo tshugu majer
1: okay manamela u di hlokomela nna ku ngetla go discussiwa ke dipuku
2: go loka bo bona ora ari go tsumtsumo wo mo
1: eh
2: ke re u
1: Okay.
0: O tla jumela.
1: Yeah. Aruhuche o le ditse. Yeah.
0: All right, manamela.
1: Yeah. Ka bakala ra re motse motho re ka se re tla modimedi.
0: Eh.
1: Aruhuche o rutele ditse.
0: O tla
1: a gona go ka. Yeah.
0: Eyo ba tshongegile
1: kudu. Okay. Yeah, re libile ditabeng tsa iri ya bone. Go lena no la go la mamrotswa la ntshirugele.
0: Stembiso re fetjona.

0: Sika, skambuzo mbata, seskoni, mchule chua lena, khusu mbaratu weka khashu, tlakale buche, nakichika panga makachaki mwe, hape barudi yewa kamula pele weka bararo habona, hemu ule mwa pia poto agawe. Lusuganala kamula penki kale tele ya pia poto kaya tele marulona ya kamula pingi le makuiti agawe. Kimuka kharbechele mwe le mwe mbula kakamarinya agawe apia poto icha agawe le banaba agawe. No, ai, kichika kwa mpabelo, atza kore, yela wansulela, ka hoja ibile kifecha kino rawa, na ke kushi kaka, kitluhile, kishile. Kaka kala kuchaba kore, kutoshe chamanga, shie chamanga, rikete, chika mungu zimbabi ya poto jenji. Ai, kili ya mpaba, sakari, le banaba muturiye chanache, hawa kuru nchalapala magoro na siriti. Kwa nari magu ya kakwa na mulo te.
1: Temi churwele manana spili school batheletse ba Thabela FM school nna ke makaditse ke batho ba gudula go fa le bona mo ga o jeni mo batho ba o ba makaditse ka 20 ka le bakata gore ke bana ba motho ba sana batswadi mara botata ba bona le pitse ke tshepedi yo mo lu na le bana ba 5 yo mo na le bana ba 4 so abasana batswadi mongwe le mongwe o rutse njore a ke diele ka ile gore bana ba o bona ena ba bereki ke sama ke ke kudu rena wa ba se khone go pantsa ntwe je o ba khona o dia di picha je di tena ke Albert Machata le Jules Protek ke tsotsa se nomko
2: yo se se pelana na se se maga je o ke le ga motho mo mongwe ga na mo o ding ga na mo ka ho ja e monna te tlatsoetsa wa re mo sa ya wa o seja o shumisha machini o tlatswa se gale jwale ga nwele ke thena gago yo ke wa tsaka makala re ba vele go gone re o gone gore monna te tlatswetse le mosaji a te tlatswetse mosaji mo tlatswetse le bana ke mo gama re monna na monne o tlatswetse noshi he man ke mo go vincent ke mo friends a ke batla mano
3: ke hanche ka mo paro wa Afrika Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thabela FM, hashtag

0: ditlhokwa tsa SABC yo ikemego e satjile tlhokore go tshobele FM ka Stanford Kuti Maso.
1: Ke le boga Madam Speaker Tshobela. Le kana la Africa bora ga itirela tsa kakanyo ya maemo a boso. Le dirile temoso ya wa ga le hlwa ka Northern, Eastern le Western Cape. O tswa ka Northern Cape, toropo ya Carnarvon le ya DR. Di tla aparelwa ke le hlwa le khono.

0: TSMN Papa.
1: Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tsedi mosho le boithabiso bya Africa. Ipsine ka kgwedi ya Africa. Hashtag

go tswela pele go go se botsa mongwadi Karakeng wena mosadi mme gape le o re go wena o re selo se sengwe seo o tshwanetsego o se šetše kudu ke ka mokgwa o e monna o e wa gago a swarago basadi bao ba lego bohlokwa bao ba lego bohlokwa le go ba kgausi kudu le yena bophelong bja gagwe lebelela ka mokgwa o e monna o e a swarago ka gona mosadi yo e a mo godišitšego mme seo se tla go bontšha gabotse ka mokgwa

owe a swara go ka gona mosadi yo we a moratago ge o ka lemoga mogatsa go ana le mafotle ebile a le bogale go bommagwe go ba apalelwa ke go ikema mme a itshepile kudu bommagwe tseo ke dika tsa gore monna owe ga a tlhamatsege mme mokature eupša go ka hwetsa a rata bommagwe ebile a ba thuša mme le bona ba itshepile yena ka ge a ba thuša ebile a ba tlhompha tseo ke dika tsa go bolela tše ntšhi tše di botse ka monna yowe monna yowe a swarago ga botse bommagwe dikgaetšedi tša gagwe barwedi ba gagwe le makgolo agwe ebile a ba tlhompha le go ba rata tsona tšewe ka moka o tla kgona go di dira bonolo go mogatša go wena mogatšagwe the power of the pussy the pussy power re a ruma le rena bošegong bja lekgono o a ruma bjale bošegong bja lekgono Kara King o ruma le rena ge a ruma le rena bošegong bja lekgono Kara King o re basadi e reng ke fetše le lena ka tabaše o re Kara King o re mosadi ge o ka tšea sephetho go tloga lekgono gore wena o tlo itumelela go tšewa maikutlo ke ka mokgwa owe monna a go ratago ka gona go feta tše ka moka ka yena o ka se tsoge o nyamišitšwe ke monna le letšatši la mohlolo o tlo dula o thabile o ka se šomišwe thobalanong o ka se dulele dillo o tla ntšhwa wa ya go hlabjwa le ke phefo o ka se dulele go forwa go hlokomologwa le go seka ditaba tša metlabo tše ka moka le tše dingwe tše di botse di tla diraga dikamanong tša gago tša marato ka lebaka la gore o tla ba o kgethile go gapjwa maikutlo ke monna yowe a go swarago gabotse kutung kempela

0: Tobela FM moshate wa tsebo le boi tabisho. Kya go tabisho botheletse? Arlo Cheng. Yo nawe a o kwale ga go kwale fa a ke tsebo re bothata keng ke tla no feta 086-000-2452
1: 086-000-2452.
0: A ska ba le maka monna o wene. A tsena ko ya ga gwe le wena. Go mo le le di tsara be megala.
1: Ntate ma.
0: Monna yo e be yo ka itshepela go yena. A go thuse le mathateng a gago. A ska ba monna la o no timela la bara ke tsho re beke o kae. Monna yo we a letele ge wena o mo fa legoga ebile ge o sa mo fe a se ka ba o getsa ka phapošing o ka re bjale go a lewa ke rusia le naga e ba renkeng
1: Ao
0: wa khotsa ba le le mang mang e le ntlogela ska ntshwara e ntlogela ska ntshwara he ska mpopola he ba nna we he
1: a o ntshaba ga se sa mo gore wa yena a emela go tsiela go wa
0: a wa kere a kere mo tlhomo o tla le kgopela wa khotsa e lo re tsatsilewe a o kwane le yena
1: You
0: can tell it's a happy barry. Oh, Unyaka, Muna, you will go to Tabaluke, Mawe, Levana Barawe. It will allocate a rappel of Maro. Eh, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh,
0: aba ke wa botsisa hore yo nna mosadi wa bolela ditaba tse di kaka ba kae banna bawe bja le karaking a ba wa mo arabile ka mopukung ka ba ore a ba kaka le ra gore ga botse a mapeleng a re boleleng ka gona a ga gone dikgobokano tsa batho ba go loka ka mo nageng tseo e leng gore re a tseba gore mo go kgobokane batho bao ba lokile gore nka gwetsa monna nnete a re no bolela dikgobokane tsa go loka keng ke dikereke akere keng gape o kare ke dikereke fela ke dikereke leng
1: aseore ka kerekeng batho ba ka kerekeng ba lokileng tate make
0: awa ke noora gore he ga ore akere le re batlanyeka o ka kerekeng le ra gore motho a ka se gwetse mosadi le goba monna
1: aa o ka se mo gwetse motho mosadi batho ba go lokang tate make ere kere
0: ba itshwere botsiso ba opela ka o tlhomoga ba thathasedisa le mantso wa tse ba setse ba rera e lera gore
1: aba gotsega le ka kerekeng batho ba go loka a ba kaka ke dumela le cabinet ga re bakae
0: How?
1: I want to know that now that Mundo, Mwaja Blangan, to what's the name of Magatam Carbon?
0: Hey! I read the Marina Kilquilupia, Mwadu Rabaka, Kabana, Wabaka. Mutoman, the Kaulu, Jenny Mutar, Wucha, worry. Mutoka, which I've been killing, we could do with each other.
1: Thank you.
0: Can whatever you shall
2: Mama ke yo sagetwe mwaluri ese mono botela wa tshepala so utimelela
0: e ba re ska no tivelela go tsa be ke re sa tsebo rokae
2: o tota se tsere ke ke tsile ke sa bu bi go rota wa makala se tsere ke ne ke tsile ke sa bu bi el ke di melala le mwa di ka ka buripana ba make ga re le go lana nete baba le bona baba le ba ba lukile monna yo le tjetja monna o emelwa lo go ga ba re mona lo go ga shila ke ba bomme ba khumana la kongwe ba ile matjatji wa mabakeng a sesadi ya le wena o ka re ke hatele tjo khumana o ba le bothati ya le o mo ke a ke tlo mo putatsela mazo ke re ke monna o botlela ke monna o ba le tshepo tshepo wa tshepana monna o yena a se mo bantsi gore ba ka bona ba ile ba ba ya monna o khumana le o ka bogwanuwe a na ke tlopata mazo ke re ke sebe sebe motso ta go la monna isa bene go ba botelele
0: wa
2: le bunyana na le yena ke re tsa ba make monna le roko roko re tsaka ra timelela ra re tsheke sa bubu mo sha
0: ke a le bo arlo che garlo che
3: enta te make
0: le go ona
3: so wa nne ke kae
0: ruma le na ne go tata go rebe
3: le go le le le thamo go tswane go tswa ka magatle
0: ke le tele ditse
3: a ntate makane ke go tsala go thusa ba sadi ba ba ba ba khumphila ba re banna ba ba kireiwa kae
0: eh banna we
3: ke ba se di ba ba ba re na ba ke bona e le bona ba le ndlongwe le bona ba tepa hlanga le se ntate makane ndi leje no kare ke nga di ba dileng gore monna o lo ka re mona ka tsona
0: eh
3: bona ga se tse ba di lebeletse mo monne
0: o bona se tse ba di lebeletse mo monne yo awa le khau ile gona re ketse wa mafelelo tja go tabisha ba tsheletsi arlo cheng yo mo ino ba tu tu tu tu tu tu tu tu ke ba ka ah ah he le kai
4: re gona le kai
0: re gona
4: mo shat
0: what's it le bo itabisho
4: awa re Hona ba gona ba nna ba go lokelwa go re mo wa di ya bule.
0: O ya o ba ba le ba sadi ba re ba ba ka e ba hwetsa gala kae. Gape o ba re o boletse di ntlhatsa nnete ba le ba re. Ga re botse re ba kae. Ha bo ba nna ra ba sadi le nna ke a le botsisa bana.
4: A ba go pele le bona go ra gore.
0: A ba ba kae. Go motho a ka ba hwetsa kae ba ba mebolong ba kae ba dikgobokanong dife ba kae banna ba ba kae
4: dikgobokanong tse dintsi ba ka humanaga gona
0: moba ka humanaga kae
4: le gona mo kerekeng ba ka humanega
0: eupša o ngwagana o dikerekeng ya dikerekeng le nna ke be ke nagana gona
4: monna wa gore a bolela gore go raya gore basadi bao a ba nyake bofuta ya banna ba a bane a bolela tsona ke e ba le ena monna yoo
0: awa banna nnanna wa bona lebeke e tlago bao ke tlo boledišanago le bone a nna ke nyaka batle ba mpotse nke thušeng basadi ba botsiša ka pelo tse di botlhoko ba re ba kae make ba kae ba kae banna mongwadi a bolela tabeka ba kae banna bao o e le gore wa tseba ge ke le mosadi ke sa mofe le goga bona o tlone o letela motlha nna ke re papa tla o namele le gono e kwa gore monne o lokile bjang banna o
4: mme o lokile ka kodiare bo ba di di bone taba tse
0: di se go ola wa gore ke kgale ke na lebeke tse tharo gobaebile lebeke tse tharo matsatsi a mabedi ke sa hwetse legoga le kgone gona ge nka se le hwetse go kgwa motho
4: go
0: tlo senyega ga go robalwe
4: bokwadi o di bone go raya gore o di bone ditshotseng ke jepele ya diwala go raya gore
0: ke lebogile accent moi wa latela ka ditirong jaaka nna le ale e tlhatlha phukeng re itswetse ka mokgwa o motheletsi wa tshobela fm re leboga theeletso ya gago a re itsenne ka jaaka pukung jamore bogolo re kere go wena ke re you never cross my mind a se mantse wa ka ke a Millie Jackson nna go nna you always cross my mind motheletsi
5: I see here you're calling me. We both agreed that it was...
0: Shala ka botse botheletše. You never crossed my mind, Millie Jackson. Happiness top of market, which you ilem. Re kopana gape go sasa go Africa ya dinaledi.
6: Yeah, but...
0: Rup chatla, rup chatlile.

0: Ya le nagi easy misonyalo khona go di torontjaka. Yeah, the Commodores ba tla gore na ba re easy. A bijana fa ke go file ko sha go tja go Whitney Houston, a tla gore na re I will always love you. Yeah. The Commodores o ka ba go pola ka go sha engwe ya bona ya night shift ya ke go sha ile gore e kile ya ratwa le fasting ka bophara. Le ga bialo e sa ratwa ya ka gore re gona go bona gore ge re tshwile re ile mafelong ya. Tshwile re ile mafelong re ile go iketla ka Sontaga man. Re ile go iketla ka Sontaga ke go sha tja ile gore ba tloga ba di ralo ka man re iketlile le batho ba rena le bona re tshweretse re di tshwereng. Easy ke go sha ile gore e sibeletse tsebeng ya gago go di torong tja ka thobela family go khatshola Afrika borwa mo shate ile wa tsebo le boithabiso putshiso she ga o robale ke eng ka metsotso ye ye masome pedi nne go ikela gona fale e ring ya bobedi ke a botsisa motheletse le baka le gologele fe bona o sa robale bolela le nna tle motheletse mo yentobela tobela era le locha tobela mmale o ita tsa sona fa ere ke le ka mo go shoma theletse mo yentobela
1: a re lotshe ka gae
0: go lotsha go amogelegile le nna ke a go lotsha
1: ka thobela FM
0: a ga moshate le wa tseba le boithabiso ke bolele mang
1: o bua le Mashilo ke latse kwa mmadi from lefatshe la papaga ya Malebong
0: bra Mashilo a re bolele mona lebaka legolo ke lefe o sa robale ka nako ye
1: a ke robale ke a fatafata ke tsileng go dima N1
0: o o Mashimong re a fatafata o busy mo N1
1: Yeah.
0: We were guy. We were guy.
1: Ke tsama ka Torontoro ke bua ka kwatsana market ka kwane ke ile deliver.
0: Ah, ke go lebogela tlhwe sho.
1: Yeah, no ke lebo.
0: O tlela ka botse mothele tshe mo yentobela.
2: Tobela papa le kae?
0: Re bona le kae?
2: Re bona mora.
0: Awa, le selela la botlhano.
2: Eh, ke professor magae ka mo marapo.
0: Professor.
2: Eh.
0: Ke tshele di tshe sho le bakana go loke lefe.
2: Ke le tsepo ka bana ba le ba tlo tsela go ka ka wa rela mafelo le ba tlo go thabe
0: o ba di ntorontoro ba re popo
2: ba ka ka ba ba ba le ba le
0: ke go le bogile tlhwe tshe mo thiele tshe mo yeng thobela thobela thobela
2: jo wa ga di khare
0: bra jo
2: ka ga go shima le sela
0: monna o ka e go shima le sela
2: a wa ba bona ba bona mokoni
0: ba dumele ba dumele
2: ba dumele ke motheletse tshe mo go la tlhobela
0: ya go kwa bo shilo ba ka le go lokele fe o ipsina ka mmina o ipsina ka todi
2: todi wa tsama todi e a do ntira monate
0: monna a re tatso ka le mapole
2: a ke sa gona go itshwa
0: haleluya ke go lebogile tlhwe shi motheletse tshe mo yentobela tobela malo witaicha a tsogana fa o mongwe shumo theletse mo yentobela
3: thobela
0: re a locha
3: le kae
0: masasile
3: le bolala le Trevor Mashola
0: Trevor
3: le kae
0: a wa rena re gona wesho
3: ke o theleditse man ke theleditse mina wa o fola man
0: mina wa o fola o mo bose man o ile gore
3: o mo botse mano wa ish ay a ro ga se robala ka mogolo ro betha mina wa botse ka ona
0: mona ere go botse mona ba sa le gona bo baby face ba sa le gona bo Maria Carey ba sa le gona bo Beyonce mona aga
3: no ke le bo
0: o le boga ke nna mothele tshe mo yentobela
4: extend muri mwana makhalabe ere go dumedishe mona e shokela mo shadow mo go
0: di mmje tharo triple m
4: mwana makhalabe wa tse ba re bagho ba rata mmino wao e population e bona ba ke sa bona la lona ke ba bolo e tshwa o lwala mara ka rata re diwo mona e shoto ke ta bo totwa o totwa ga dia no tofa ke vi wa ba shumo mo sa ba itlhele ba re go dumedishe ka mo mogolo go nana ba nna ba ba ba ba ba ka tshe ba dumela re le ba pala go tsena ntate mabala ala ka bana modi a ka ka Fatima le Nelson Sithuma ala ka mola le phala le mara ka tulo ka mola modi a mathata ka Fatima ba re bona le bona ba ba teng bona ba tshiretse ba botle ke extend ka le rato shilo mona bakala
0: tshiretse ke re go botse sengwe
4: mme
0: tswela pele go khobela thobela FM
4: mona isho ke a lebuwa e ne go tsya se ba ra o fa ona o ba o fithela o fetele nana o ra ona gre mo shate o bo go
0: ikwa tsela le bethabisho mo shate ga go mo shate ka ntle le thobela FM thile tshe mo yentobela Ralocha. ¿Te vela? Era le lotse. Mmalo, ke kwa mmino ka fa. Motheletso mo yentobela.
5: Tswela
0: le kae? Re bona le kae?
5: Papa. Ke wa le ke mani e so tsonga ka muro ke.
0: Che ba na mani e se le na le sa tsugile kana go ye.
5: Ah wa tsiba le khale gore a kulalwe.
0: Ai ai ga
5: ba ba. Ke ba tsiba ba ka ba le ke ba rata go ke ba tsilo bo se se u di bo a ka ro ba la ke bo tsedi. Ke bi na dira ke se di go re lo nga na ba kholo ya mo ko ro wa nya ka re ke notsela.
0: Ah ga ga le a romela tsa le khile ka sebele motheletse ba o mafello thobela. Realocha malo wa mafello sho thobela
6: e thobala la ka
0: realocha la kai
6: a wa re gona o bolela ke Frederick re mapututla ga fa
0: e bana Frederick e monna ga jo wa monna
6: a wa lo ka le kai
0: na a wa le nna ke gora mane ke kwa ke tsiki ditlega mane mesong ya le khono
6: e ka nete
0: aha
6: e le na gro wa la wa ke ka mo ke ka mpa ke le mo khone ke tsiki tsa go sebela ka mona na mo kopane ka mo
0: ka go sebele o jwa tla go sebele o jwa ke re
6: eh
0: jala pele go rapedisha Afrika
6: ka ne ke Frederick re mo putla ga fana ke ya leboga
0: aga ke go lebogela we show metsotsi ya re yena se mesenyane go ikela gona fane e ring ya ya bobedi ya ke tlo ba ke go tshiela kosha a ke go tshiela kosha ya bengile gore mara ga fao nna lwana re tlo ba re tsena tire ring ya re tlo ba re tsena tire ring ya ditorong ya re tseba gore tshatsena le khono mgwedi ye ya mopito kwa morago go dira ga tshe eng e fela pele ga ge nka o tshiela kosha ke rata gore lena basadi ka moka basa bo mmawe Thabela FM ile direla semaka Thabela FM ile direla semaka ke a tsheba e bile ga kholo fela gore lena go tlhomo leng gona le tlogile le raka ditekete ka gore le tlo ipsina le bagatsi ba Thabela FM ba tsholetse ba Thabela FM le ipsina gape le ba raloki ba mathlakong ka gore rena godie re keteka lena le bomma
7: bomma tlogela picha Thabela FM mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagatsi ba Thabela FM ka tsentsa ga sa le some May go tsoma ka ire le some tee mo mesong ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mo mono Polokwane yo na yo bagatsi ba Thabela FM le ba rralo ke ba mahlakung ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipsina le lena lena na la melodi ya biketlo le tla bile ga sha thui ke man of the match Sandy le dikhari o tla ba le ga sha go tswa gona Uhuru Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino gore o khone go bakarlo ya mokitiko wo mo bosibosiwo wena e kholetse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong ye 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhuta ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa Thabela FM ya le hlompha
8: Thabela FM moshato botse bo le boithabisho
9: se ya moya fela se o ka se hotsa go ka Africa borwa tshitse di ngwetse di tuta ka Thabela FM
8: moshato botse bo le boithabisho
9: ke ba ke la mathomo tshele tsa Thabela FM o amogetswe Thabela FM
8: moshato botse bo le boithabisho

0: ke letjatji le a fa sebola
1: sonta reng sona se khole ke letjatji kopana le nna a tsa sebola ge ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile go miena o tla ba ari ya ka nya bophelo bya gago
2: ya ka nya bophelo bya gago bo tlhaka tlhakane ga o tsiburu ka swara ga wa tlogela kae
1: go le nyalo laka Bishop Jonas Masotla o tla ba abolela ka bo matswale le bo mma lenyalo
3: rurela ka lenyalo le bo mma lenyalo le bo matswale
0: le ke letjatji sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: mo kgweding ya bašomi thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
0: taba ya ka le mankuku baby la botlhano le go e ba le nna
5: re a tseba gore nako le nako ge re bolela ka taba ya batho ba e leng gore ba na le kgatlhego go ba dikwi go batho ba bongwe bote go na le batho ba e leng gore re fela re sola mola re sa kwešiše gore batho bao ba kwa eng osme o itimele
6: age ausi mankuku baby
5: ke thabela go ba le wena tle
6: go thaba nna ausi mankuku baby go ba mo legono ke go tsengwe ke le ngwane e leng gore nna le papa ka ne le re tlilose ka kutlo ya re le batho ba re leng tlose ge ba nyaka selo ko papa ka ne ba romang ga gone nto kileng ka e fila mo bathong ba banna so be ke ne gore maybe go ne go jalo cause ne ke se na le experience ya both sides by that time nna a nrata ka kudu beno meola so e le motho e leng gore ke kgone go bona re aemane this thing gore ke e filang gore re a sentho e le gore ke tlabe ke makatsa batho ke ile ge ke tlo ya gae ke setse ke thomile life e ya go phela le basadi ga gesewa a senke banya gore ke file gore ba bona change and a senke ba ndudisa fase gore ba mputse diputso tse ngata-ngata
0: ke ka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro mosagare mo go tlhobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo ikgantšhe ka moaparo wa Afrika